0: Ake kumuntu owazalwa la emhlabeni ekungekho akulethelwe uNkulunkulu.
1: Yeah.
0: Azokwenza.
1: Mm, mm.
0: Ukusho ukuthi mangaba wena usuphuma endleleni, usulahla lokho okuphathisi ukuthi uzokukhombisa abantu la emhlabeni.
1: Yeah.
0: Ngaleyo ndlela ngithi kubafowethu ngicela ukuthi siphokopheleni phambili angabikho nje uzolahlekelwa yithemba lahliphupho lakhe.
1: Anamandla
0: sonke nje sinamaphupho ngokuzalwa nje kwethu.
1: Yes,
0: yeah, kunjalo nje ikona nje ukuthi ke ngokwesimo sempilo esesaphila kusona hey kuyaphumeka endleleni
1: kakhulu
0: futhi ndawuzombili kobhuti nakubo sisi ingakho kubalulekile nje ukubambisana sisonke nje akekho osingathi ungcono
1: kunomuntu ufuna ukukhuluma yena ngobulili babo.
0: Yeah.
1: Yes, kulungile dala. Mhlambe dadewethu nawe niyabantu besifazane, siyazi singabantu besifane siyalahleka nami zokwa ngathi uyena. Siyalahleka. Zishola lena le ebagcina uma bekhala ekhaya bethi oh mntana nami yini kwenze njalo? Uthe uyokwenza 1 2 3 4 yini manje niwabuya so uyabona njalo. Ungathini kumuntu wesifazane osakhula? Ogejayo kade ebheke noma ethembisa abazali ukuthi uyokwenza ukuthi abuye sephethe into ngathini kulo muntu.
2: Eh bodade wethu yebo kukho lula.
1: Yeah.
2: Kunzima.
1: Yes.
2: Ngizokuncika kakhulu la kulaba kuma assist. Kunina bodade wethu la ngaphandle kunzima. Kuyenzeka ubhokwe. Ungatholi imali.
1: Yeah.
2: Kuyenzeka ubhukhe uthembisa imali imali ingafika isandleni.
1: Iphethu.
2: Lapho ngithi mina ungayiki. Siyeza leso sikhathi sokuthi ubhukhe into ekhona. Uma ngabe besakubiza hambo yekhona. Kodwa engizokucela ukuthi sikiyeki. Iloko kokuthi uma ngabe ubhukhwe endaweni la kudayisa khona lezi zinto lezi ezinye bakunikeze zona uvumele ukuthi usetshenziswe lezo zona. Uperform unikezwe into ethize into ifuna imali ukuze uzokwazi ukuqhubeka no music wakho.
1: Yeah.
2: Focus. Nalabo bathunyela esikoleni umuntu aye esikoleni ahlangane nabangani aba wrong ngoba sihlala le enze izinto ezi wrong zikhumbule ukuthi uphuma ekhayeni elinjani awufani nalabo bantu labo uhlangene nabo lapho.
1: Yeah.
2: Uzobashiya lapho bane backup mhlambe wena yakhe backup nomama yedwa.
1: Yo.
2: Odonsa kanzima ubheke wena.
1: Yeah.
2: Asibambeni bodade wethu nina bancane nganzizo sibambisane ukuze sizokwazi ukuthi siye phambili siyinqobele imphi.
1: Inamandla. Siphindele nje lotholakala khona nawe babu uzoyiphindi nombono. Siphindele yakho Mandisa N.
2: Inamba yami ngitholakala kuyona it's
1: 074 075 025 018 18 90 90.
2: Yeah.
1: Babantabeni
0: 073 073 348 348 39 39 56 56.
1: Yeah. So makhulu babantabeni nawe ke Miss N enkulu nibusise seniqhubekele phambili nomsebenzi ukubamsana nje kuhle kakhulu mengabe nama artist.
0: Siyabonga.
1: Ingoma yabo ethi ubambo
0: lwakho
1: bekufuna kushona nakanye kahle. So makhulu kulukulani busise.
0: Yeah.

0: Alright, izulu mzansi 98.0 FM sibonje kakhulu ke kuntabeni nomandisa n besinabo ke la istudio bukhoma emsakazweni izulu mzansi yeman njengamanje siyahamba selapha ya kuyena ke inkosi yemibono emsakazweni izulu mzansi ake siqonde ngqo kuyena
1: sanibonani kwizulu mzansi FM lokhuluma njengamanje inkosi yemibono umfokangema odabwa phansi emandini endaweni yesindulinde ngaphansi kwenkosi uMhlongo induna engiphethe uLanga emathunzi isigodi namhlanje ngizoqala ngiqale ngibonge ukuthola ithuba lapha kwezilomzansi enqayizivele lokuhleze nami ngivela ngizokhuluma ngento ewukuphila hayi imbono yami ngoba abantu bamangazwe leli gama lenkosi yembono bese becabanga ukuthi into engiyikhuluma iwumbono wami cha lowo muntu usecabanga umqondo wakhe usuke ungalulekile kahle ngokwasemhlabeni usuke cabanga into ejike eduze ngoba igama ethi inkosi embona kusho ukuthi mina into engikhuluma yimibono yami but iyinto ekuphila ekuphila noma ewumgogodla wekhaya ngicela namhla uthinte isihloko esihlukile noma mhlawumbe abantu abangasinakile lento yokucwiya uze kuthiwa kwacwiwa into ewukuthi yaphenduka yasiyo izokwenza ukuthi ikhaya libe nomsamo oxovekile ngezimo ezithile ngizokhuluma ngelwane ezi-2 engimele zingatshingwa nomaphi uma zifile ongathi makutholakale zona zacwiya ziphendula umsamo zidedele ingozi ekhaya kube ukuthi abantu bayashona ubuthaphuthaphu akunakeki bese ngathi khona umuntu owathwala nti cha kunabo mndeni abathola leso silwane basebesisebenzisa ngoba siyagqitshwa asilahla nomaphi le nkulumo ibalulekile kakhulu ngoba abantu abaningi bacile izinto eziningi bafele umsamo kanti kwacilwane ibalulekile nafi nje sokuqala sinenja efuywa emakhaya esuke iphoyisa ukuthi ngisho umndeni ungekho wonke kukhona la uhambe khona shathi uzohamba iviki lonke isali iphoyisa ikhonkothe ekhaya iyehlenyuke iround umuzi imibona abantu noma izwa abantu bekhuluma ikhonkothe ijikajika ocingweni kumafensi ngoba isuke iyipholisa igadi ikhaya leyo nja leyo ngikhuluma ngenja mina ukuthi uma kuchithwa amanzi noma mhlawumbe echelwe endaweni idrum ifike iwaphuza uthotho athe kugezwa ifike kade kwenziwa anything mhlawumbe kukhona kupheka ukudla iphakelwe idla insila la ikhaya leyo nja leyo uma ukuthi yafa yangagqitshwa yathathwa abanye bomndeni yangagqitshwa ngoba leyo nja funa inja yasekhaya iyagqitshwa umndeni uyakwazi ukuyithatha uyisebe ngoba inensila ibihle izidla like isiyila ekhaya leyo nja leyo bayakwazi ukuyithatha beyiphendule beyenze izoba yisitha ifake umkhokha ongalunganga ekhaya utholakala ukuthi ekhaya sekungena isikhali badutshula abafana bakhona thotheka angithi vele ibisebenza kanzima la ivika izitha isiyavula-ke manje sisebenza kanzima ukuthi makuvuleke intubo ekhaya kufa abantu ngoba bayithathile bayixuba nezithaka ezithile nezilwane ezithile ukuze ikwazi ukuthi ijikise umsamo ngoba vele insila layikhaya iyazi yonke iyona ibiphila kuleli khaya so ke inja ayilahla noma phi iyagqitshwa ngoba umndeni uyalayana ngayo uyaloyana ngayo yingakho ngisho namazimbabweni eloyana ngekati wona agarante ngekati amazimbabweni abantu abasuke beqhamuka ezimbabwe ukuthi bona baloyana ngekati kuliyinkinga uma wabona ikati lingena kwakho ngethuswe lizawuqeda ngayo finish so-ke thina ngapha uma kuthathwa inja yaphendulwa iyaqeda ikhaya inja iyodwa kuphinde kuzoba imbongolo imbongolo iyagqitshwa nayo ngoba la ekhaya ikha amanzi ithuthi ihlabathi isebenzisa la ekhaya yonke into iyenza la ekhaya iyalima umehluko ukuthi ayifani nenjengoba idla insila kodwa la ekhaya yonke into eziyimpande zala ekhaya eyiningi ezisetshenziswa ezenziwa la ekhaya isuke imbongolo inesandla kule nto esuke zenziwe cishe ifane naye kumuntu ukuthi ayikhulumi kuphela kulanda lapho kunemizi enganganawo khona umgwaqo kulandwa khona ikrosa kufakwe kuthunyelwe imbongolo umthwalo iyawuthwala iwusa kuphi iwusa ekhaya so-ke imbongolo nenja kuyagqitshwa ngesithi kuyangcwatshwa phela kusukona umuntu uma kuthathiwe kwaphendulwa kuba nenkinga lokha isikakhulukazi inja abantu abahloniphe kakhulu imvelo bengalahli nomaphi ilwane ngisho inkomo ifile uyithole entabeni ifile ithindilezile ibhobose ukhiphe umswane kuyaphoxa ukuthi uyibhobose ukhiphe ngaphandle umswane ungayiyeki kanjalo ngoba kufanele ihlale igcwele kanjalo usuyilamela ungwasekhaya ngaphandle imisho eliqeleni wangayibona akulikho-ke into eyinkinga ngoba mehlakha wabonanga ngeke uthiwe sicala into eni ungayibona ungayazi kodwa uma ngabe ishawe yinyoka mhlawumbe wayelamela lo nto ikhomba ukuthi ke lo nkomo sekufanele noma ungasiza ukwazi ukuyidla hlambda kuphela 14 noma 5 days ibhobose noma imbuzi bese uyayishiya ehlane uma ukuthi ngeke sakwazi ukusetshenziswa ngoba futhi sungathi ibulawe yini mhlawumbe makuyinyoka isuki no poison ipoint lami sithi abantu inja abazi ukuthi iyagqitshwa inja iphethe imfihlo yekhaya ayikwazi ukukhuluma nomsamo impepho kuphela kunamanje kunezinto ezikwazi ukuthunywa abantu zibhayela incwadi zifakwe la entakeni ihambe yogrosa ithenge lokho okuncanyana esitolo noma bethiwa yini okuncanyana izobuya nakho izinto lezi ezinye zazo zitrainiwe ngoba izicisha ifani nomuntu ingakho namapolisi nje kwazi ukuyitrainer abathi uma uyibulele ufana ukuthi ubulele ipolisi yakugwetshwa abantu abayihloniphi inja imisamo omningi yawuphendula uma kuthathwa inja yaphendulwa iba ihard worker izofaka umkhokho omubi ekhaya kufa abantu bephele kanti babhilwa abomndeni bathathele inja efile baxuba nento ezithile kwakwazeka ukuthi egcineni iphenduka izokwazi ukuthi ebeyisithi ekhaya abantu abayibhasopha indaba yenja inkinga kakhulu ukuloya lento okucuya nje ikhona ukuyi ngakho namhlanje sho kwenza umcimbi uyikhuluma le nyongo ethi balike kanganani uma kwenza umcimbi mekwatholakala inyongo lo mcimbi usungasekho uma kuthathwa inyongo nje umuntu ogangile lo mcimbi usungasekho fana ukuthi benenze iparty senohluphe ukuze kube yiyo lenkathi nomuswane wakhona ngiyabonga ngethuba uma ungabe ufuna ukuthi sithola uxhumana nathi wes appointment kwi number engitholakala kwethi 0693903719 0693903719 kuma bookings uyangithola futhi le nombolo ku WhatsApp uyangithola kuma calls uyangithola kunezikhati ku Facebook inkosi embono mfo kaNgema niqinise kakhulu khona na ku YouTube inkosi embono 2 ngoba izonanda yona ama platform angconywana akho ukuthi umuntu amlekelele ngokwempilo nami ngiyabonga ngethuba niphile nje.

0: Grupo Aruazeno, em Cabane, é a ser seguinte. Isso aqui é o som do Xin, já te espumado, já pifou.
1: Sure.
0: Assim, ó, toda a guerra na barra, uma peixe. Eu passei o quê? Aí eu vou ler um tudo em inglês, como eu vou dizer. O website ya bamba
1: Ngiyakuzwa.
0: indlela ke nomthetho yakhona angithi abalandeli bami ngakade bengilandele ngayo bebazi ukuthi sihamba sonke kanje be nama-details abo warawara ukuthi okay le ndoda enkulu
1: amla ngicela uyifone uyibeke nje endlebeni mfowethu uyibeke nje yabo ya mase uyakhuluma ya
0: uthi lo muntu obesebenzayo nje because me ngi-independent ngiyiphusheka uyazi ke nami ukuthi mkhulu kade sibehlangana base befikayo fikayo amadoda amakhulu-ke kuthiwa shintsha ama-details zakho usu-olwayithina-ke manje wonke umuntu okufunayo usuwuqala la yonke into oyenzayo kumele iqale la wase waba khona lolo shintsho oluncane abantu bongathuki ngisakhona
1: mfowethu
0: khona esakuhlanganisa nabo
1: ya
0: ngoba kumele ngikhiphe i-albhamu ezoba underbona ngoba inkinga bathi bafuna ukubona u-music right lo usuke ngakubona bathi bazorekhoda ngapha mina bona bewumbastarisha bewukwenza zonke izinto le phesheya mase bawubuyisa umculo usuyile indlela yabo
1: ngiyakuzwa
0: uyomthi mkhulu
1: heyi uzizwa kanjani mfowethu ukuthola ke leli thubo kade ulidinga mfowethu uzikhuthala kwakho
0: angiqiniso umthi mkhulu hhayi
1: ya
0: ukuthi ngiye ngachaza ngalaba abangiye ngaba nabo
1: ya
0: hayi ngikutshela nje isimanga ukuthi le inkampani yesibili naye esingithathayo
1: ya hey
0: angazi ngizibone ngikanje kodwa ngaye ngayicabanga vele wena mthi mkhulu bathayi okay kahle kahle vele njengoba ngiqala umculo kanje ikusasa lami noma iphupho lami libuka lekiphi
1: takama ngiyakuzwa
0: afike bangipholisa amanxeba-ke emva hhayi abakazi bangicele imali abakazi bangifune lutho kube saqala nje sasebenza nabo senza lento ekanje
1: sihle
0: sikhona ukubhitha ababayesenda before bebefuna senze ingoma kahle kahle wenumber four esake sayenza before cabanga ukuthi ngayazi imali yami manje sibawufuna-ke namajida ami esasiyiculwa khona leyo
1: okay
0: ayenza i-beat bebeyenza i-beat yasho ukuthi ngangisegoda manje kwakuwukuthi kumele kuhlanganwe-ke kwenziwe njalo amadoda angufola awawekho
1: allright
0: hhayi yashaya kanjalo but koda yathi hhayi akunankinga kuzoqala lomali phansi
1: mntakababa
0: so yenza le nto le bazongikhiphela-ke ilo ishaya iy'nsimbi zabo mase siphinde futhi siyaqopha siqalele imali phansi cabanga ukuthi mhlawumpe ngizokhipha noma eziwu-5 kwey'ngoma esuke zenziwe khona le
1: e-UK
0: ngakusendela ngakusendela mzimkhulu
1: wethu into inhloso ukuthi sibavezele noma-ke sibazise abalaleli njengokufika kwakho ukuthi uhambo lwakho soluhambe lwafika kuphi sekuyakhanya sokwazile ukuthi kube nenkampani ekusayinisayo ukuthi cha amlanda song so la manje sozokhokhelwa yithina ama-booking abhekwa yithina udle nawe njengomuntu omusha ubheke phambili siyakubongela mkhulu siyakubongela
0: mkhulu
1: qhubekayo nje mfethu phambili ushiya ama-details akho mfethu ngoba uyabhukheka unjalo nje ubheke phambili
0: ama-details ami ngitholakala kanje ngiye ngavula ama-akhawunti amasha mekuthi babona abalandeli bami bengaze bedideke ingakho ngiye ngathi ukuthi ngichaze nakubona ukuthi kahle kahle kwenzakalani ama-details ami u-Facebook ngivule i-personal account umlamuli Silile i-profile lapha ibhaliwe inayo ibhayo le nentsha le yabaphathi
1: okay
0: zwele Yeah. Mas

0: ukuvula kodwa ke sasesubuka ukuthi no isikhathi sekusona umuntu uyawubuka umculo wamaviyo noma unayo lento yesinto yombholoho kodwa futhi umncane noma umdala uyafitha kubona ukuthi khaxa ngendlela osukwenziwe ngayo wanolongwa waphuma kwamnandi emadlebeni nakumuntu obukayo
1: kunjalo tata
0: baba
1: Ey ngoba ngempela bo mse nicula niyenza into yenu uyakhumbula sakukhona ihlahla ikhumbula lodwa
0: yikhule ngawo mahlahla
1: hey madodhe uthi ha khona lento eyithintayo ubonthi hey madodhe ha we izinto
0: zabo sangithi umculo wamaviya nomculo lo esoculayo
1: yeah
0: kakhulu ngoba uyisinto ufike uthasha umbutho qo ekujulini asenzekini nala khona eyiyo ngoba into ethi ngoba lo mculo ujuleka ngaka nombhani umuntu ompisholo uthi meyobuka afika relate nawo ngoba ngaphezu kuba ukuthi uyisima yisona ngokwempilo kodwa kakhulu umkhumbuza ukuthi ubani
1: yebo manje uzofisa umlaleli ekhaya ukwazi ngoba yezwakala ukuthi uyiciki impela uma ubhala umsebenzi lomuhle kangaka mhlambe khona labo nabo ohlanganyela nabo ubhale nibonisane noma iqhamuka nawe seyiphelele bakwethu ngiyabhidisa mina enzani so nilandele mina
0: ngathi kunjalo ekubhaleni ingoma kuqhamuke nami uNkulunkulu sakuboleke mina kwamanje
1: yebo
0: ekubhaleni nakho ukubhala ngeke ngithi mhlambe kukhona izinto engathi ziyenzeke inkulu kodwa uNkulunkulu uma kunike into ngeke ngithi nendlela yokuthi futhi iphili uyakunika yona
1: kunjalo
0: ngoba nakho ukubhala lokho ngicabanga ukuthi okuningi engikwenzayo engomeni kufika lokho ukuthi kuqale muphi umnyalezo engifuna ukudlulisa kubantu
1: yebo
0: ya bese kuyimake kuphuma ingoma ehlase sihlanisa ingoma ngoba kubalulekile lokho ukuthi ufuna ukudlulisa muphi umnyalezo
1: hey ngiyithanda le
0: ungabhali just for ukubhala nje ukuthi hayi ngibhalela ubumnandi
1: ya
0: ngoba umculo ngahle kahle futhi muwenza uphilisa abantu ubuwenza umuntu okade khala sulinge embezi
1: kunjalo
0: umuntu okade gula avuke phansi yasinde
1: yeah.
0: So ezinye zeindlela zokudumisa yeah. umculo no whatever ngabe ngihlobolweni lomculo angiyakholelwa ukuthi akukona kuphela igospel noma music odumu icula ingaphilisa umuntu nawo lo mculo wesintu ngoba uyithina
1: yeah
0: uyimpande zethu kufanele kube ngiyucula ukuthinte
1: Yeah.
0: Mese ukudluka la usuka tu ukhona
1: umsebenzi. Njengana le ngoma le, ngiyafisa ukwazi nomlalo uyafisa ukwazi wayibhaliswa yini? Uthini umnyalezo wale ngoma? Uthi sanibonani, sanibona.
0: Uyangithanda na.
1: Oh, uthi ngithanda na, ngiyaxolisa. Yes. Yeah, yeah.
0: Yeah. Ngicabanga ukuthi lapho kakhulu uthi busha ulalela lo umnyalezo.
1: Yeah.
0: Lapha yana umyalezo kakhulu othando. Umyalezo kakhulu othande ngomini ngoba uyayizwa misibuzo uthi uyangithanda naye umuntu nje wesilisa nendoda yakhe ukuthi abebethandana wahamba omunye wayemazweni ngomsebenzi.
1: Yeah.
0: So ke yasari intokazi balisa ukuthi ngabe lapha khona uyangithanda na. So okukhulu engangifisa ukudlulisa umyalezo othando. Nokuthi abantu bazi ukuthi noma kuthiwa bahlukene kangakanani ngokuhlala nangokwezimo zempilo kodwa uthando phethu nibona uhlale lomanqoba ngaso sonke isikhathi
1: yeyi madoda ngiyabona nala nivunulwe niyaconsa la uthi la intombi izanga kithi la igoba le intombi zayo wawuthini la ke intombi zangakile babugcwetha
0: uma sithi intombi zangakithi ziyayishaya ngomshadongo
1: ya
0: ngangikhuluma ngeyintombi zangakithi ngoba iyintombi zangakithi imvama thina sisizwe noma sakhila indawo zabantu abamagaga esikhathi esiningi
1: ya kujani
0: kunemizi yaziwayo lapho uthi uma siyemasomini
1: hey wena
0: khona iyintombi zakhona ezishayayo ingoma
1: ya
0: uma siya ngapha esibongweni esithile soke ngangibabaza nje ngincoma ubugagu nobuhle beyintombi zangakithi.

0: ke babugcwenza ayi ikhona lento kukhona impela into eyichulizayo yabona ichuluza ke imizwa umuntu ubothi ya ne eyakithi lento baba ngifisa save nawe tata nayi ingoma usuyichazile ubhala ke ngentomzangakithi zangakile yebo tata ukuze uthinta amasomi hey wazinasinale masomini hey madoda hey uyangithusa baba
1: angithi lapha ngakithi kunokhalo noma ngathi ukhalo nje la khona kwakhe khona amasomi
0: exactly
1: so ke zikhona neyintokazi zakhona engisebenza nazo nezinsizwa so abantu abaphiwe kakhulu kule ndawo yakithi emasephetheni bamagago
0: hey madoda
1: so ngicabanga ukuthi yikho kube lula ukuthi umuntu uma ekhuluma athinte bona
0: le album le esingake nikhiphile nje sekuye singake le album
1: uma sikhuluma ngale esithinta manje singakafiki kule exanda kuyikhipha
0: yebo
1: le sikhuluma ngayo manje ethi uyangithanda nayo ngeyokuqala
0: okay yeah
1: okuyiyona ke layo ayiyo le entsha ethi zolomnyama ephumile nje kuyiyona kule sikhathi edli khotha
0: yeah ayishisa ukukhotha ngempela
1: mhm
0: mhlambe sizophuma ngawo le mhlambe ungathini kakhulukazi kumuntu ngeke ngithande ukuphonsa njalo lo mbuzo kumuntu mengimbuza kumuntu osuke naye ke ethinta kakhulukazi ke umculo wesintu ngoba isiphiwo kusukuphila abantu abathile kuwe ababephila nabo mhlawum ungathini kumuntu ugcine selahla noma seyiyeka okungokwakhe kuphila kuye ajahe noma ncame ukuyokwenza kwezinye izizwa khohlo kwakhe aphathiswe kona
1: mina engakusho kakhulu kulokho futhi ukuthi uma sisidalwa uNkulunkulu ukuqala usibeke emhlabeni engafani
0: yeah
1: wasihlukanisa futhi yini lesihlanganisile ngoba ukuthi sabantu kodwa uma sidalwa sihlukanisile wasesifumbazisa into engafani
0: yeah
1: ngoba uma edala umZulu edala umXhosa bonke bahlanganiswa ubuntu kodwa uNkulunkulu uphi wayebanike zona noma ubona kunike bona kufana uma medance amaXhosa wabotha ikwadance uma kudance amaZulu adance uma kudance abantu adance so ngingathi ke mina kubalekile ukuqala ukuthi kholelwa kuwe uzethembe ukuthi mina uNkulunkulu mengidale kanje wayazi ukuthi ufunani futhi I'm proud ukuthi ngumZulu so ke musuyibamba leyo nto uziqhenye ngayo uma ke ubambe lokho ayikho into engicabanga ukuthi iyokhlula noma iyokwenza ngelinye ilanga ucabanga ukuthi lento yiyo akuyona uyabo so ilele kutheneni nje zithembe ukholelwe kutheni uNkulunkulu lo akudala kuwe uyiko kuyikona akayenzanga imistake ngakho so ke ngingathi mina kumuntu oselahle wakhe wacabanga ngokwezizwe ayugeje kakhulu ngoba impande yakhe ubuyena

0: Lento engicabanga ukuthi uyibukela phansi noma uyayeya ngoba ecabanga ukuthi le yakuyona ingcono. So ke asingadedeyila, sibambe la kiwe khona.
1: Yemashona ngale.

0: kumwadinga ungasibheka nje inambeni ethi
1: 081 346 3230.
0: Ya, uma usifuna kuWhatsApp, WhatsApp nakhona futhi khona inamba siyatholakala ungathi
1: 061
0: 0661 33 33 77 77 088 088 WhatsApp wethu loyo. Noma ke uye kuma social media platforms nje uthi amaviyo uzosithola yonke ama social media yethu nje uthi amaviyo uyasithola only uTikTok la khona ubhala uthi Sibonga Gcwensa slash amaviyo yibona kuphela ke ohlukile osithola ngawo kanjalo, kodwa yonke into Instagram Facebook everywhere uthi nje amaviyo uyasithola siyatholakala baba.
1: Baba uGcwensa uNkulunkulu akukhumbula kubusise nokuthoba kwakho nje baba uNkulunkulu akukhulise kukona konke uphumelele kubhekwe phambili dada.
0: Ngiyabonga kakho baba, ngiyathobeka.
1: Siyabonga. Bekuyena ubaba uGcwensa wamaviyo awusuka madoda uthi Zulu omnyama okuyingoma ke ngiphuma ngayo ke kuyona ngempela ke ehamba phambili njengamanje entsha shaba ikhiphile okuyona abaphezukwayo kutheni ke ngempela abantu ke abayithole zitholele nawe yona ke le ngoma ke kuzo zonke izindawo la uthola khona kumculo khona la eNingizimu Afrika ukwazi nawe ukuthi ulalele umculo wakithi isigcisa semzansi yimadoda mina mzuzu umthubumbane hora lesithathu ubhutu umsawu sasendleleni sekhona hlehle uzoba nawe emnandi kube nje yakona umsakazo. Mina ke ngizothi kuwe uNkulunkulu akukhumbule kona konke okufisayo uphumelele kuze kube ngokuzayo inkosi mayivumile ngithi kuwe ngicela indlela phuma ngamaviyo.

lishayi ledlula ihora lesithupha ekuseni emsakazweni wakho izilomzansi ngale kwaloko ke usuku lusha lifikile. A new day has come, jabula ngalolu suku lusha futhi luhle inkosi ikwenzele lona ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku sikunamhlanje zinhlanu kuyena uJulayi ka 2026 emsakazweni wakho izilomzansi. Uyabona ke manje kushintshile ngempela unyathela, kushintshile ukwenza kwaze second. Sithi vuka moya wami ekuseni kungekudalanga nje. Uyabona ke sithe masingena sangena ngomopco omnandi kakhulu, uzule ngempela ukuthi sesikhona sigalelekile kusekuseni usuku lomthandazo, usuku lwesonto. Namhlanje sazophuma ke sibheke ey'nkonzweni, kodwa ke ake sithi ukhonze ekuseni sidumise le nkosi yethu emiyo njalo kuze kube phakathi ungikhona idwala lensindiso yethu. Ungamandla ethu yena yedwa, ungokuphila kwethu, uyinqaba yethu elithi izwi lakhe bonke ababalekela kuye bayalondeka. Manje sibalekela kuye siyelondeka, sifika kuyena sithola ukulondeka. Sisazophuma nje siye enkonzweni ekuseni, ake sithi ukuyibamba kodwa kafushane. Uma ngabe kungenzeka kube ukuthi khona okukuphazamisayo namhlanje ungakwazi ukuyodumisa kanye nebandla, kulungile udumise kanye no-98.0 ekuseni namhlanje kwizilomzansi FM. Zule kuBenjamin Mfoka Dube sinikeza umucu wakho omnandi ngohlobo olumangalisayo ekuseni kusanje. Ngale kwaloko wayizwela ingoma emnandi kakhulu esinikezwe indumiso yetende, waza Thixo wethu ongamandla ethu. Suka sekusile bakithi, siyazibongela enkosini kongomusa phezu komusa nakuba sivusiwe ngalolu suku. Sigcwele nje ukuyitusa inkosi ekuseni, sigcwele ukuyibongela ukuthi baba siyabonga nakuba sivusiwe kongomusa phezulu komusa.

No Jesu esigijima ngaye kangaka sime ngeqholo nokuyigqajo kungaka kwalinqobo ithuna wavuka ethuneni.

Siyabonga kakhulu kumama uHadebe ngomthandazo. Siyakhuleka nje ekuseni namhlanje sizibongele enkosini. Sibonga ukuphila, sibonga ukuvuswa nguye. Hey, khathini iningi siyaye enkosini siyocela ekuseni namhlanje. Ake siyombonga nje uNkulunkulu siyothi bayede ngcwele ngcwele. Bawe bayede uNkulunkulu wethu ophakeme. Thandaze ekuseni.

0: Ekhuleka sibonga nje uNkulunkulu ekuseni sivusiwe.
1: Hawu babongcwele siyabonga, siyabonga uNkulunkulu wethu. Sibonga ithuba, sibonga ukuphiwa. Sinibonga ukunikezwa lamandla nasekuseni sizothu seuNkulunkulu. Nasekuseni siphakamisa ukubonga, sithake khonje ngawe. Siyabonga moNcwele kuyisonto. Nkulunkulu uthi bayethaba labo bantu ngokuvuka kwakho. Impela sikonsondela siyaguqa phambi kobuso bakho. Siza kuwe Thixo Ngcwele solahluba thina. Kepha bese sivuka nengubo entsha esiya kuyembatha. Sembathisa ubuNkulunkulu bakhe egameni likaJesu. Ungibayedeke Thixo wethu uNkulunkulu ophilayo baba siyabonga. Ukuthi iNkosi usizwa njalo baba masikumemeza. Usuke iNkosi ukanye nathi uma baba siza kuwe uyasembatha njengengubo uma iNkosi siza kuwe uhlale elimini zethu iNkosi esiza kukhuluma kungabi iNkosi ukuhlakanipha kwethu kepha iNkosi kube yizwi lakho eliya kume ikhaleni baba sibiyele sizophuma iNkosi siyosizwi lakho uNkulunkulu sembathe hamba nathi siyabonga moNcwele sibonga ukuthandwa uNkulunkulu onamandla amabandla onke ngene uNkulunkulu abaphathi uNkulunkulu wethu abaholi bonke siyabakhulekela egameni likaJesu khuluma izwi lokuphila hlale elimini zabo bembathise iNkosi ngeqiniso bazi ukuthi babhekene neNkosi umsindisi ingani uJehova igama lakho ubani iNkosi ongakwazi uthi uNkulunkulu wethu ngelinye ilanga zani kimi nemthwalo yenu uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga ukuluza kuwe Nkosi sivuka uvulela izandla uyasemukela ngothando nalo uNkulunkulu omuhle thatha udumo siyabonga egameni likaJesu amen. UnguJehova
2: uma uneakhawunti yemoney market
1: uNkulunkulu onamandla
2: umyalezo wakho ungabe unaso isiqinisekiso
1: semininingo konke baba wethu namandla ekuseni baba siya
2: wenze isiqinisekiso ngaphambi komhla ka-9 kuJulayi 2026. Uma kweqa lolu suku, i-akhawunti yakho ingaba sengcuphekeni yokuvalwa. Nokungenza ungakwazi ukuthumela noma ukhiphe imali. Yiya esitolo sakwaShoprite eseduze kunawe. Wa-checkout noma e-USave. Uye kwi-counter ye-money market uzuthole usizo. Phatha umazisi wakho waseNingizimu Afrika kanye nomakhalekhukhwini oxhumene ku-akhawunti yakho. Izinsiza zamabhange ezihlinzekwa yi-African Bank Limited. U-Shoprite Checkers Pty Ltd. Ungumhlinzeki wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe. FSP 7732. Imigomo nemibandela iya sebenza
3: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: uNguJehova ongcwele uNkulunkulu onamandla uyiko konke empilweni yethu uyiko konke baba wethu namandla ekuseni baba siyasondela kuwe ngenhliziyo zethu ekuseni baba silangazelele wena ekuseni baba sibonga usuku baba wethu ongcwele sinike lona siyabonga baba wethu namandla wonke besingenze lutho ngaphandle kwakho sikunika uthumo ke baba ekuseni kazimulo yakho baba wethu ongcwele mayisabalale umhlaba wonke baba wethu ongcwele baba wethu namandla wonke izwi lakho linamandla uthe wena baba wethu ongcwele uma ningithanda niyakwenza intando yami baba wethu ongcwele sikudlulisa ukubonga kuwe njengoNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha akekho omunye uNkulunkulu ke baba besingama kuye sidlulisa ukubonga ngaphandle kwakho akekho omunye uNkulunkulu besingamnika baba wethu uthumo ngaphandle kwakho wena wethu ongcwele wena wethu onamandla baba wethu ongcwele siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi izibopho ziyaqasuka egameni likaJesu baba wethu ongcwele siyaqashuka baba wethu ongcwele siboshwe ngazo amakhamandela yawa uNkulunkulu wethu ongcwele akasenandawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sibonga kuwe xalabe libanzi sibonga kuwe nkwenkwezi yomsa sibonga kuwe uNkulunkulu wena olithwala lethu uyinkosi engcwele uyinkosi enamandla baba wethu ongcwele sikhulekela ngisho abantwana bethu baba wethu onamandla bafihle egameni likaJesu sifihlele abazali bethu egameni likaJesu sifihlele nabazali bethu bakamoya wasinika bo abona baba wethu ongcwele abona basifita ngomoya oyingcwele egameni lika Jesu siyababonga egameni lika Jesu uhlala kithi ke baba ungasuki njengoNkulunkulu ekuseni baba siyalibonga usuku baba wethu ongcwele lenzeke baba kube usuku oluhle

uNkulunkulu uthi inhliziyo yami nje baba ayihlambulukile kahle. Inhliziyo yami nje iyabamba njalo umuntu mangabe kukhona la ingone khona ayibisavuma inhliziyo yami ukudedela. Ngibamba isikhathe eside. Ngisize uNkulunkulu ngoba lithizwe likaNkulunkulu alingashoni la sathukuthela. Kodwa kuyenzeka mina uNkulunkulu lishone lize lishone leli ashona amalanga ngisathukuthela. Utshela uNkulunkulu uyiceba kuyo. Ufika nje uNkulunkulu ube nosuku lokuziceba ume kancane nje ngokucela uthi uNkulunkulu yimina noqobo lwami engilethe kuwe namhlanje. Chazela uNkulunkulu ngokuhluleka kwakho nokungenzi kahle konke. uNkulunkulu nje ngiyayibona ukuthi cha nginomona. Ngiyayibona nje baba ukuthi ngina umona ngoba ngiye ngibona abantu mangabe kwenzeka okuhle inhliziyo yami yenami kahle. Nako nokufisa into yomunye umuntu elithizwe likaBaba uNkulunkulu ungayifisi impahla kamakhelwane. Sihlanzile inhliziyo zethu sihambe siye kuNkulunkulu siyofuna ubuso bakhe ekuseni namhlanje.

0: izwilo mzansi.
1: Uma ngabe ke libombeni hora leshakalombili sizoya ke ezweni lenkosi namhlanje olungisa nje iBhayibheli lakho ekuseni emsakazweni izilomzanti sizolalela ukuthi inkosi ngabe ke ihlelele kuba silale sidleni ngalolu suku ikakhulukazi makukuthi awusukwazi ukuphumelela kuyenkonzweni namhlanje hlezeke ngenxa yezimo esithile kodwa ke uhlale duze komsakazo likhona izwi lenkosi yokulithola ikhona inkosi ethe namandla inkosi yethu ethembekile ngezwi layo elingalenzi iphutha soke ngobonga ngani kodwa inkosini ngingena lutho

Anginalutho Nkosi. Hey kodwa bakithi singayibongela ngani inkosini. Kodwa singayibongela ngani kuNkulunkulu osilondolozayo. Hey ne esteyi ngake sesike sadlula kuzona. Kodwa uNkulunkulu ebonakala emanathi. Eh kodwa singazibongela ngani weNkulunkulu ngomusa wakho omngaka usilondolozela ngisho abantwana bethu. Usigcinela imindeni yethu. Kodwa singabonga ngani uNkulunkulu? Singabonga ngani ngempela? Usho njalo uNtsindiso ekuseni ukuthi ngibonga ngani enkosini ngenalutho ngoba nasesandleni nginalutho. Ngiyobonga ngani? Yishumi kimizuzu libumbani ihora lesishiyagalombili emsakazweni wakho izilomzansi. Ake ngiphinde futhi ngiyoqala sisathi vuka moya wami ekuseni la ku 98.0 FM. Ngiyayibongela ngani kodwa weNkulunkulu. Hawu yazi mangibheka ubuhle bikaNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ngimkweleta kangakanani. Kodwa singasibongela ngani enkosini ngingenalutho. Emeni mkhonzi kaThixo ngithi ke vuka moya wami ekuseni sibonga ke uMusa uJabulani wakwaJale Waterloo FA6 amen. Siphinde futhi sibheke nangu lapha umlaleli umama uNonhlanhla wakaNtombele Lovu siyambona uthi ngikhona ekuseni nami ngithi vuka moya wami noDudu Hlophe lapha emawoti kamahamba. Ngiyambona futhi lapho uthola inhlanhla wakambatha uthulapha ya egado kwePhoenix. Ngiyakuzwa ke. Siphinde futhi sibone nangomnye umlaleli ethi ke ngingumandla wakwamajola.

kuthiwa izithembiso zikaNkulunkulu ziningi kangakanani kodwa yebo zinguyebo futhi zinguamen uNkulunkulu into ayithembisile akekho umuntu ongazama nanokuthi enze njani abe uyayifika uyayishintsha noma wenza njani uzama ukuyiguqula ngobani leyo nto ayiqhamuki kumuntu kodwa iqhamuka kubani kuNkulunkulu uma ngoba ubuka incwadi yamahubo chapter number 75 uverse number 6 wakhona lithi ngokuba ukuphakanyiswa akuvele empumalanga nasentshonalanga nasehlane entabeni kodwa uNkulunkulu ungumahluleli omunye uyamehlisa omunye amphakamise uNkulunkulu kuphela okwazi ukuthi ehlise umuntu futhi uNkulunkulu kuphela okwazi ukuthi aphakamise umuntu abantu bangabuke ngazi ukuthi wena you deserve ukuthi ngabe usahleli phansi kodwa uNkulunkulu mesethe stand up you will stand up noma ngabe kuthiwa iproblem ibubukeka inzima kangakanani kodwa leyo problem osuke uhlangabezana nayo iyona kanye kahle esuke izokulethela ipromotion evela uNkulunkulu.

ngicelayo ngike ngaba senkingeni mina nokuthi ngibe seyidakamizweni and ngibhema idakamizwa kucaca ukuthi impilo yami iyaphela iwungibhuquza impilo yami kodwa uNkulunkulu ngoba yena unamandla walula isandla sakhe sezulwini wayongidakula phansi ebrijini wayongihlalisa namakhosi uNkulunkulu wazongishintsha igama lokuba yiphara wangenza ngabe umfundisi ngobani our God is able uNkulunkulu akwazi ukuguqula izimo uNkulunkulu akwazi ukushintsha abantu uNkulunkulu ongaqutshwa nalutho uma ngabe ubuke ebhayibhelini lakho uzothola lapha uma ngabe ungasekuqaleni koGenesis ukuthi kwakunenye indoda gama layo lali u-Abraham u-Abraham naye wayenenkinga yokuthi umkakhe naye akakwazi ukuthi athole abantwana kodwa le ndoda ayizange izimyeke uNkulunkulu kunalokho uma subuka ngalena emaqhaweni enkolo uyena osuzwa ngaye kuthiwa uyena manje oyini oyiqhawe lenkolo ngobani wakumele ukukholwa namhlanje kuseni ngiyacela ukumemezela emhlabeni wonke ukuthi uNkulunkulu is able ukwenza nanoma ngabe yini obucabanga ukuthi wena isezokwenzeka uma ngabe ubuka incwadi kaSolomon moni uma ibhala incwadi yezakha uthi mamethembayo uJehova uthi methembeni uNkulunkulu unganciki kokwakho ukuqonda uchapter number 3 go verse number 5 no verse number 6 ukuthi themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kokwakho ukuqonda mazise yena izindlela zakho namhlanje kuseni ngiyacela ukumamezela ukuthi uNkulunkulu is able intsha leyo yosimo uNkulunkulu isebuli ukuguqula nanoma ngabe yini obucabanga ukuthi sesoguquka sesothandaza ngiyacela ukuthandaza nabalalela emakhaya othi ngiyamdinga loNkulunkulu namhlanje azoshintsha isimo sami ngiyamdinga loNkulunkulu

0: ukulu kuyena akukho kumahlulana siyabonga kakhulu mfundisi uthi ke mfundisi wake wafika nasempilweni yakhe idakamizwa sezithi iqedile ngaye kodwa wafika uJesu ekseni ngoba ufika ekseni sebethi baqedile ngawe
1: kunjalo kunjalo sine conference ngiyaxolisa la 33 umbilo road lana khona uNkulunkulu ayibonakalisa khona la sikhonza khona nje bese ne conference ephelayo namhlanje uma ngabe umunye enganayo indawo azokhonza kuyona fike azo si join sizokhonza uNkulunkulu onamandla
0: ngiqala
1: ngehora leshumi
0: namhlanje
1: yes up until 4 ntambama
0: kulaphi
1: 33 Umbilo Road.
0: 33 Umbilo Road.
1: Yes, uNkulunkulu uzobonakala khona amandla akhe. uNkulunkulu okwenza izinto ezinkulu kubantu abasebedeliwe kodwa yini bese yabavusa abenze isebenze zakhe. Amen.
0: Amen.

0: Uyisho kamnandi ngempela ifakaza lengoma lapha yegama lakhe nanjengoba umuzwe sho kamnandi kanjalo njena uyena ke lapha uSipho Ngwenya ethi ufike ekseni bekubaqedile ngawe bese fika hamba ke nothi nambo kazungu emsakazweni wakho ezilomzansi kusele ngamane njana libumbani ihona leshiyaga luna siphinde sithole indaba eyigcwele kuona ke lomsakazo kodwa kwamanje ngisafuna lo muntu odalayo ekseni ngolimi lwakhe othi mina Nkosi ngiyazi ukuthi akukho lutho olungenzeke bese udala lokho ufuna ukubona kwenzeka empilweni yakhe ekseni inombo lengithola kuyona u 0604807164 akukho lutho olungenzeke bese usho lokho ufuna ukubona kwenzeka ekhaya lakhe empilweni yakho yiloko nje sikwenzayo njengamanje la kumsakazo izilomzansi sitha kukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu bese siyakudala lokho esifuna ukubona kwenzeka ukuthi yini lo ufuna ukuyibona yenzeka empilweni yakho namhlanje emndenini wakho yini le ofisa ukuyibona yenzeka ngoNkulunkulu ngoba kukho lutho olungenzeke kuyo Ungasithumelela ke ne voice note ku 0638208448 kulomzuzu yizi sobona
1: Ayibonga inkosi madlala
0: Yinhle inkosi ekseni unjani wena
1: Ah uJesu uyaphila nasekseni ngoba usengivusile
0: Amen
1: Ah usho njalo baba uthi enze njani inkosi
0: Emhlene yangibheka ngayo
1: Hey uthamukusisa
0: Ngoba khona utho lingenzeke kuyena
1: Aya lukho lungenze kugogo mango bese la utho ngathuthi nami njengoba nje manje lomkhuhlane kodwa kukho kungenzeki kuNkulunkulu ngoba ngelinye langa uzolisusa leli hlazo nalomkhuhlane ophakathi kwaleli khaya ongapheli ngiyabonga madlala engathi nobhishophu wambandla ugatsheni uNkulunkulu akakalulisi andle sikasifinyeziwe ukuba sisindile
0: amen amen
1: amen
0: siyabonga kakhulu gogo Dube amen Sikuchima ngamnandi ke XN emsakazweni izilomzansi ngokuba akukho lutho olungenzeke sikhona isimo othi namhlanje kuseni ufuna ukuphambana naso ukuthi akho lutho olungenzeke Izile sabona
2: Ngame thibini
0: Amen
2: ngizangisa akukho kungenzeke uNkulunkulu ukhona ngazo zonke izikhathi
0: Amen
2: Amhathe kathi emlazi siyabusiseka mashindi ngawe nje uwedwa nabanye labanye kodwa uNkulunkulu usifike ngawe ekuseni
0: Amen Siyabonga kakhulu mama uHadebe emlazi kaChristu Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu yini ofisa ukuyidala ekseni empilweni yakho namhlanje. Othi phezukwaleso simo ukhuluma ukukholwa kokuthi akho lutho olungenzeke kuNkulunkulu kuzonqotshwa.

0: Isithandwa sami, cha uzandile mkhona zilo emduba. Ngithi mama akukho okungenzeke ezimpilweni zethu, emndenini yethu engazwani, emndenini yethu engahlangene. Kepha ngezwi likaNkulunkulu ngiyathemba ukuthi imndeni yethu iyagcinizwa.
1: Amen. Nkulunkulu ke uthembekile sithandwa sami. Asithathe nangomunye umlaleli.
2: Akukho lutho okungenzeki kuNkulunkulu. Khuluma noSisinoloyiso esemawuti. Noma ngaba impilo yami ingaliwa kangakanani, kodwa ukhona uNkulunkulu ongahluleki. UNkulunkulu owenza izinto zenzeke.
1: Kunjalo.
2: UNkulunkulu owenza izinto emini hayi ebusuku. UNkulunkulu ofika ekuseni. Sebethi baqedile ngami ebusuku. Khuluma lokho nje sisi, lokho nje ngithi uNkulunkulu muhle, ngisalungiselele kwenkonzweni. Amen.
1: Amen. Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Siyadala ekuseni. Ngolimi isikhalo esinamandla. Ngoba olimini kunamandla okuphila nawo kufa asolimini. Ekuseni sithi ngokuba kho lutho olungenzeke kuNkulunkulu naleli khaya noxokozela sidala ukuthula kulo. Izwi leli sabona.
3: Yebo, masifunde njani.
1: Yinhle Nkosi, ekuseni unjani wena?
3: Yathi mina ugogo Magumede laye wayibhendeza mowethu sokuyifundayo.
1: Gogo Magumede.
3: Yebo ma. Nami ngisiphalele kulo mbhede ngithi akukho umsebenzi emimfulayo uNkulunkulu ukuthi ukuthi alisize akusokwazi nje umuntu. Ngokuba uNkulunkulu usizile zemuva nangaphambili. Ebeyenzile izinto bawufike ukuthi wasweka njengoba zasukuma kepha uNkulunkulu athi cha umuntu wami lo ngamdala.
1: Amen.
3: Kulandayini. Nami ngisayini ngikhonfekisini ngisabele kulo mbhede ngishuka ngikwazi. Isizwe bakubahle ngisalele embhedeni amakhambo ngiyalizwa bemuva beqolo lami isinkosi nami ungivusa kule mbhede ngilame ngibe ngcono.
1: Phila ngegama likaJesu sithando sami.
3: Amen. Kodwa baba umasendo lapha khona angilise uma ifulukeaalese angibeke imini gogo Magumede la wayibhenze izambo kuthi.
1: Amen. Izwi sabona. Izwi sabona. Ukhona nje.

0: Yizo sobona.
1: Ah, ntombamfini, unjani madlaba?
0: Siphilile ntombi njani wena?
1: Ah, usiyaphila ntombi. Ha ususe lamonti ke manje.
0: Yebo lamonti. Niyaphila kodwa lamonti.
1: Ah, uThixo usiphethe ngenxeba ntombi.
0: Amen.
1: Ayi nami kuseni nje ngithi ngokuba kukho lutho olungenzeki kuye.
0: Unjalo sithandwa sami.
1: Uzodwa Khumalo la eLamontville. Ngithi nje Nkosi ngithembe wena. Manje ngazi mdaniso.
0: Mdaniso ya.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Bless you madlaba.
0: Ekubusise nawe Inkosi sithando. Alright, ke simkhipha kamnandi kanjalo emsakazweni izilomzansi ku 98.0 ekseni nje. Uyabonake makunjena ake sigijime sithi kuyothi ngibone imqhele yegolide.

0: Ake ngiphinde ngiyobheka ukuthi uthini umlaleli ekuseni la sekusele kancane nje sidede.
1: Nkulunkulu naleli khaya nokubazela.
2: Ese angifani ukubonga sena. Unkulunkulu ngomama Goba ereceive ukuthi uqinisile umfundisi ucele ukuthi akukho kungenzeka ukuthemba uNkulunkulu. Khulekela nami ikhala lekhaya ukuthula nokuzwana nokuthi abantwana bethole umsebenzi. Nami empilweni yami hlezi njalo uNkulunkulu ngimdumisa ngiyabonga. Nina nonke ndapho phakathi emsakazweni.
3: Amen Masindi, amen Sithandwa, umama Thandi Impanza lo kwaMashu. Kodwa ngiseGoli Masindi, ngiyambonga uNkulunkulu. Hey, ngiyambonga ngale ngomfundisi. Ngiyambonga ngomfundisi uNkulunkulu Masindi. NgiseGoli kubanda qhaqhazela. Kade ngilanda ingane yami emgwaqeni ibulawe yidakamizwa. Sengibamba ngiphendula. Kepha nje ngilokho ngithe Nkosi, akukho okungenzeke. Futhi namanje njengoba engenile nje umfundisi, kungathi uthunywe kimi ngoba ngihleli ngiphenduke into engazazi ukuthi ngimaphi. Kodwa ngilokho engimemezana ngithi Nkosi uzomshintsha ngelinye ilanga lo mntwana. Ngeke ngimlahle, ngimlanda, ngijikeleze naye, ngilokho ngithe baba ngivume nesitsho wangipha sona. Uyabongeka uNkulunkulu Masindi. Uyabongeka uNkulunkulu muhle ngoba uyakwazi ukuthinta inhliziyo zethu asibonise ukuthi ukhona.
0: Amen. Siyabonga kakhulu umlaleli, inkosi ayigcinele wena. Simoya kakhulu ukulalela kwakho kusukela ke libumbeni ihora lesithupha ekuseni kuze kuzoba imanje. Ngibona ukuthi usabene ukhona uhlele duze komsakazo yezilomsansi. Hlangabeze indoda enkulu ngesonto ezayo yobikhona nakanjani kumsakazo wakho yezilomsansi. Ithi vuka moya wami. Ngibonge kakhulu ukuhlala kwakho nami libumbeni ihora lesithupha kuze kuzoba imanje. Ayigcinele wena ke inkosi usazophuma uyenkonzweni. Ingiphathele weni ilanga lonke inqabe nokwakho ukuphila uma kukuhle enkosini asificane kuyisenza kwenzeke ngo9 ngiya ku12 Monday to Friday okwamanje na intokazi la unokuphiwa kwamasondo usiphathele indaba zokubumbana kwehora leshiyaga lolunye ayinqabe nawe inkosi.

0: Kodwa ayicace kahle hle nje uma uze nene nabaqona ngabe ngazi ukuthi ikuphi lokho kodwa bazokusho ukuthi lokho kwenzekayo. Angikholwa ukuthi sina abantu esikholela intweni yomsamo nedlozi. Into enhle lento ukuthi kuzogcwala amathuna la ekhaya abantu abayivulele. Noma ke nje la emphakathini esiphila kuona. Sizoba nabantu nje thina idlozi la elayibulala. Zingabe izinto abantu abangayifela baba maqhawe ngaloko impilo iqhubeke phambili ngofa kwabo kunokuthi kwande nje idumbu zabantu abayibulala bona. Miningi imibuzo engayibuza kodwa eminingi eningi ingxoxo ngifuna ihlale la kwisiko impilo siyayibona ibalo siyabezwa uchapheshe bathini ake sibuyisele ngapha kwisiko impilo. Madoda bafana kwenze njani nafuna ukuyinqamuleza. Ngithe ngisasiplana lesihloko ngisiqoqela ulwazi ngase ngihlangana nestory somewhere la social media ngisakhumbula senzeke kuphi kodwa ke lendoda ixabane nentombi yayo kuyakholakala ukuthi inqumile intombi yahamba e-tavern yaphuza yabuyela endlini yayilengisa. Yabona nje iyona lento esibhekene nayo nje thina sekuyimpilo nje angazi amafana siyamukele noma sithini kodwa kunalento esinayo thina kwisiko impilo lethu lokuthi lesenzo simbi kangokuba umuntu osenzile mase sengcwatsha kangcwatsha endlela ejwayelekile kunemisebenzi ethile ofanele yenziwe ngenxa lesenzo lesi asikwazi ungayikhuluma into kwisiko impilo kodwa bengizocela ke soyikhuluma nabo ukuthi sicophelele ngoba isihloko sibucayi lesi kakhulu kabi bengilongisigwema nje eminyakeni eminingi namhlanje ngize ngathola isibindi sokuthi ngithi ake sikhulume ngalento yokuyibulala especially njengoba ibalo zikhombisa zisho kubantu besilisa.
1: Uma une-account ye-money market yakwaShoprite, lokhu umyalezo wakho. Ungabe unaso isiqinisekiso semininingwane ye-account yakho? Uma ungenaso isiqinisekiso, lesi yisikhathi. Sicela wenze isiqinisekiso ngaphambi komhla ka-9 kuJulayi 2026. Uma kweqa lolu suku, i-account yakho ingaba sengcuphekeni yokuvalwa. Nokungenza ungakwazi ukuthumela noma ukhiphe imali. Iya esitolo sakwaShoprite eseduze kunawe, kwa-Checkers noma e-USave. Uye kwi-counter ye-money market uzuthole usizo. Phatha umazisi wakho waseNingizimu Afrika kanye nomakhalekhukhwini oxhumene ku-account yakho. Izinsiza zamabhange ezihlinzekwa yi-African Bank Limited. U-Shoprite Checkers Pty Ltd. Ungumhlinzeki wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe. FSP 7732. Imigomo nemibandela iyasebenza.
2: Asimile siyaqhuba resilience through adversity. Kule minyaka emihlanu eyedlule, uMasipala weTheku ubuloku uqhubeke njalo nomshikashika wawo wokuphucula impilo yomphakathi. Miningi imindeni esinamanzi nogesi, kanti ingqalasizinda yezindlu nezinhlelo zokuthuthukisa imiphakathi nako kuyaqhubeka nokushintsha impilo. Kuthuthukiswe ingqalasizinda yemigwaqo, eyamanzi, eyokuthuthwa kwendle nezikhungo zomphakathi, kanti izinhlelo zamathuba emisebenzi nezokuthuthukisa amakhono ziyaqhubeka nokuthuthukisa abesifazane nentsha. Umasipala usazibophezele ekwakheni iTheku eliqinile futhi elibhekelela wonke umuntu. Vakashela izinkundla zethu zokuxhumana ukuze uthole ngenqubekela phambili ezuzwe ngehlandla lokubusa lika 2021 kuya ku 2026. Umasipala weTheku, asimile siyaqhuba. Resilience through adversity.
3: Isiko mpilo kunjalo mzansi.
0: Ekwasami isikhathi ke 18 minutes to 10. 0604807164 inamba ungena emoyeni leyo noma WhatsApp 0638208448. Isihloko ukuyibulala kwabantu ikakhulukazi besilisa ngokwesiko mpilo sithini? Mina ngingakhulu imibuzo engiqhamuke naye. Ngcono ngivele nje ngiqale ngithi ngisuke ngibe ngiyidedela Paulayo ngoba sibuzana sodwa kodwa mhlambe sizoqhamuka izimpendulo mesingaqhamuki sobona sithini. Okuqala nje ukuthi ucabanga ukuthi yini singayenza ngalento le khona singayisho okay khona ofonayo angeke ngibone ukuthi ngiyakwazi ngimthola. Sawubona.
4: Yeah,
0: yeah. Siyaphila njani?
4: Ah, sikhona nathi.
0: Yeah.
4: Sobona ngalelo hlelo ngoba lokulapha le topic akuyona topic yokuqhuba isikhathi. Umanje iningi abantu abayithola bengayibulele kodwa ingcabango yoyibulala iyafika. engavumela

0: la ikhona inhlonze emcabango yokukhomitha suicide but akayikhomitha physically ikhomitha physical but hayi literal ukuthi ngingqamula impilo manje but you can see now uyazi futhi ukuthi ngisondelela khona ekufeni singomkhovu singokuthi wabona ukuthi lo muntu literally thina sithila besibangcwabayo kodwa masebuka kuney'ngane ey'ningi efanele siyingcwabile obonayo ukuthi ish kaze kuyobuyeka yini emuva ngoba ingcindezi isikhona ngendlela yokuthi ba-expected abanye ba-disappointed kuze ku-raise izinto okokuthi ngizalwe kanjani ngikhule kanjani kuhlupheka kunjani kanti lezi zinto ebezikho zikhona vele
1: imali uthi yini ngokwakhe ingcindezi
0: ingcindezi umuntu esilisa to perform ukuba indoda kodwa umuntu esilisa akakwazi ukuperforma ubudoda as a whole njengoba bengisho ukuthi umehluko phakathi kwalaba nabadala ukuthi awukwazi utshena emakhaya ukuthi uyahlupheka wena uzokuqonywa awukwazi ukutshena emakhaya ukuthi wena uyahlupheka uzokuqala futhi ngisho ukuthiwa ngabe uhlupheka kanjani kodwa bekuba khona iy'mbuzi ezibhini ey'ntathu kodwa uma umubuka umehluko manje elokishini uma kuthiwa umuntu ahlupheka uhlupheka literally akho lutho uyakwazi ukuhlupheka ngale ndlela ukuthi uma ubuka isimo salo muzi elokishini ukuthi kubi akho lutho ngampela lasho uma kuthiwa abantu bawu-five ama-adult abasebenzi bonke akho ngisho inkukhu akho ngisho iqanda elingabekelwa badle the only thing okuyibuze wena ungaphandle uthi bo baphila kanjani laba bantu
1: umauyibuka siyabonga
0: siyakuzwa
1: ya ngicela sithathe nabanye 0604807164 elengcindezi engenzeka ube hamthana nokhlupheka nokuthi sidila kanjani nokhlupheka ngiyayithanda analysis yakho ngiyayithanda kakhulu ngoba uma sithi ukuhlupheka bese sima lapho suke singaqedile uma ukuthi kukhona abantu abahlupheka kakhulu kunalabo abayibulalayo abahlupheka kakhulu kunalabo abayibulalayo kodwa bangayibulali usho ukuthi kufanele uthi uma uyichaza ukuthi inhlupheko ngiyakuza ukuthi uqhama from which angle ethi ukuhlupheka okudala ingcindezi kodwa iyendlela esesidila nako indlela esidila ngokuhlupheka ngayo indlela esidila ngayo nokuhlupheka angisho njalo alright khona ama-voice note angizobanye bathini
2: ngikubingelele empolompolo ekuseni ngibingelele nani balaleli uhlahla samabhinca lo ungcobo la eMarani Hill eUganda njengobusho nje baba Polompolo mtaka mama uthi isihloko esidinga ukuthi noma sesikhuluma sicophelele ngoba sengengakuzwa ukuningi abantu uma bekhuluma bethi hawu ube ngaze ibulale kushoti ubesekhathele ukuphila hawu cha hi umuntu owenza kanjena nje ngimthatha njengomuntu oyigwala ohlulwa impilo no bafowethu ezinye izinto kufuna siyithathe ngosijule ngazo khona lezimo empilweni ezifikayo esebeke bazama ukuyibulala bahluleka bazoyibeka lento niyizwe ngoba ezinye izinto siyithatha bhoti ngendlela yokuthi thina kumnandi ukuphila umuntu oyibulalayo umuntu ohlulwa impilo ziningi inkinga bafowethu kunesimo osibona ukuthi leso ukuthi nabantu abakusound roundile uthi yabona angathi abasekho kunabantu le nto ngesiyibalekele ukuthi impolompolo nalokhu kwemoya kukhona ngoba kunabantu mina ngazi umuntu obememeza abantu abangasekho ebuke ehlahleni ethi nango banibani uyangibiza ethi uzama ukuyibulala ehujwe namhlanje uyaphila ulashiwe ngaleke kwalokho nanezimo zomndeni impolompolo ziyakwenza ukuthi omunye umuntu ethathe isinqumo esinje ngoba ayikho into ebaluleke njengomndeni uyabona uma usuflathelwa umndeni ubona umndeni ukuthi uyayibika iy'nkinga zakho uthole ukuthi nombani useyibheke yena uright wena abasenandaba nawe ukuthi uyabheka izinkinga ziningi futhi akuzona ezemali iy'nkinga ngabe ibona abayisolthayo empilweni yakho ubona ukuthi ngampela impilo yami yami imile la ngendaba yokuthi akekho nginakile uthi uyabheka uthi uyazabalaza iy'nto zakho yishona phansi lapho usuke uyibona ukuthi vele angisekho nomqondo wakho usuke usumukele ukuthi noma ngingafa vele ngife ngihamba so izinto ey'njengalalezi mpolompolo engizama kafishane ukukuchaza ziyenzeka and kufanele ukuthi siyigweme sikwazi ukusondelana nabantu abanokhwantalala sikwazi ukuthi labo bantu sibe seduze kwabo sibanikeze ukuphila sikhuluma ukuphila kubona ngoba wazi wakhuluma into negative kumuntu ocabanga lonto unawo ngomunye obe nomthelelo ukuthi azibulale. So nje bafuthi into edinga ucoshelela le miningi imizi enamathoni egcekeni ngabantu abayibulela. Ngiyabonga Mpolompolo.
1: Ngiyayizwa leyo, ngiyayizwa, kodwa ukhona omunye umbono ongiqhamukelayo nje othi kungenzeni ukuthi khona abanye abantu abadlala lo mdlalo wokuyibulala ngoba ngempela beyizona izehluleki. Ngempela beyizona izehluleki. Asingakubeka eceleni lokho ngenhlonipho nje. Ngenhlonipho nje sizokubeka kube ingxoxo nayo ekhona la. Ngoba ngiyakuzwa ukuthi hayi asingasho ukuthi umuntu bese nqena ukuphila usahlulekini. Uma omuye kade umbona wena umazi ukuthi uyisona vele. Ngoba phela abantu bazositetemela la ngenhloso yokuthi basisabise ukuthi bazozibulala. Bazosenzisa noma yini. Hayi ningamthinti uzoyibulala. Asibeni open. Ngenhlonipho kodwa. Ngiyasho ngenhlonipho. Asibeni very very open. Noma sesise kuthathela kule ngxoxo yokuqala umlaleli wokuqala ongenile. Kukhona into ethile kithina sesiyishile. Kunohlobo oluthile lempilo esesiliphilile noma esilwamukelile saliphila olwenza iy'nqumo zethu uma sibhekene ney'nkinga sibone isinqumo esibalulekile kuwukubulala noma singasabulalanga ngasayibulalanga mina kodwa nje bechazile uzibulale wena ngey'dakamizwa uzibulale wena ngendlela oyiphatha ngayo usaphila ungakazi siyecebo lethu noma ubulala omunye umuntu ngoba uthi hayi ngoba ungenza ukuthi ungalile wenzeni uqomile bese ngoba nalokho ngathi kuthi akubumoya hodwa kuthi akubumoya hodwa yonke leyo nto leyo ngoba cabanga mobulala umuntu mhlawumbe intombi yakho nginje ngiya to be specific nginje mobulala intombi yakho uyo spend the most 15 to 25 years in jail. Siphelile impilo yakhe isimile mose uphuma lapho une criminal record awusathandeki seqabene imdeni sekubonakala into eziningi sibe siyabantu vele abasemuva ngempilo abantu abaright mhlawumbe bangayibulala bona vele I mean sebeyiphile yonke impilo efanele iphile thina kusafanele uthi uma uphila ube umuntu ozosiza ozolekelela ukuthi abantu bakini nesizwe sonkana siye phambili. Isabalele le kodwa ya ngiyacela sicophelele mesikhuluma 3 minutes to 10 khona call efikayo ake ngibone yawazi ukuyithola siyifake emoyeni. All right. Ngithe 0604807164. Isifo lesi sokuyibulala ngokwe World Health Organization i-society ifaka njengesifo. Esihlasele nje abantu emhlabeni la eSouth Africa ke ngithi mina sihlasele kakhulu abantu besilisa ngokuyibala nangakulwazi lwami ke nje vele ke abantu besilisa kakhulu abanalenkinga le sawubona semoyeni
0: ngibona
1: yebo
0: wabe yakwazona
1: mina ngiyaphila ngezwa ngakuwe
0: hayi khona bungelisha ukhuluma noNdoko la esekhulisele
1: mfowethu
0: umbuzo wakho uthi amadoda kwande kakhulu ukuthi ayibulale. Yebo iqiniso leli qinisile futhi. Isizathu esikhulu engingisibone mina mangihlenje ngiketha ngoba ukucwaninga into ngayifundisa futhi ngiyakuthanda. Ekuqaleni amadoda ububone ngathi bengeningi ukuthi ayibulale njengalawa manje. Amadoda aqala besilandela nesisho esithi injobo ithungelwa ebandla. Amadoda bekwazi ukuhlangana kuqala ngisho indoda enenkingi kwazi ukukhuluma emadodeni ukuthi madoda akithi nanga inenkingi enje nje ngabe isekhaya ngabe imali noma isemzimbeni ngingasizakala kanjani. Manje amadoda manje awasayenzi leyo nto ukuyohlangana. Amadoda akhulume ngey'nkingi eziwaphele. Iyona-ke into eyibangela kakhulu indoda uthola ukuthi inesilonda nje esisenhlizweni ifa naso ngani ngoba yabona nje zondi nje ngokuthela enye into nini baningi babo ama

0: madoda manje oshona ukuthi baba unkosazi ayeganga eganga nje izinto enkulu ethi kodwa mhlale izivana le ndawo yayiphilile futhi ngayangixosha angithi yabonde esinye isidoda ke leso indoda ephila naso ngisivuka ngisimbuka ngisho kwenzekani iyayibuka lento ukuthi ngingengaboni ukuthi ngani ngoba amadoda manje asaba ukumela iqiniso enye into edatha ayibulale ngoba umuntu uyakwazi ukungena nje ehlazweni elibhekile akungeni ukusho nje ukuthi lento ngayengiyeza ngo-one two no-three angene kule nto abesethi kulungi futhi bese beshishe begqamise ukuthi okhulumayo akhulungabheke iy'ndaba zakho angayibheki kanti kubuzile emadodeni wazotha ukuthi nabo futhi kwenza ukuthi kodwa kunenkinga kanje kanje emadoda njini mhlawumbe bezoqhamuka amadoda nombono ukuthi hhayi yeke le nto ayilungile amadoda nje amaningi maningi amanye ahle ney'ngane azathi ukuthi unkosikazi wami nengane wayidlala kwenye indawo kodwa ngoba ukukhuluma ngifoni futhi kuzonakala umuzwa wami angisale sengihlala uthothi nawo unkosikazi uyasho ukuthi hhayi ilungile phela hambe ubashayele abafowenu bazokwashela uzolala nabo uzohambe uyohlala nabo uma uyikhuluma lento ihlaleke indoda ingasayikhulumi-ke ngani ngoba amadoda amanje ukuqashuka athi nje cha ngiyaqashuka lento ngiyayikhuluma ngikwazi ngifuna ukusiza kani awasekho amadoda ayakwazi ukumele iqiniso enjalo ingakoko uyathola ma
1: ngiyakuzwa uma ngiyikhuluma kuzongisiza ngani kanjani
0: angithi khona lento ethi ukuhlakuluka
1: kuyaqeda yini
0: angihambe ngiye emadodeni ngiyosho ukhwe emadoda nabo ekhaya nginenkinga umkami uthole ingane noma ngihambe ngiye kithi bafowethu manje thina ngisabafowethu asisahlangani nabo ngithole ukuthi kuzesela unyaka
1: ngiyakuzwa kodwa ngikhuluma ngesimo esesikhona manje ngoba ngizama ukucabanga lawo madoda engizoka kuwona ukuthi mabhona ilazo bhala Facebook ukuthi nimbona nje uzondi nimbona nje uzondi lezingane akuzona ezakhe imaphi
0: nakho-ke wakhuluma kahle-ke muthi awamanje ingako ngithe nami manje awasekho amadoda ahlanganayo ayokhuluma ngezinkinga eziwaphele uma kwenzekile abanye bahlangana nomzethaven noma bebuka ibhola bazobhala kuwona ufacebook ngoba ubudoda kabusekho ukuthi sihlangane sisize umuntu onenkinga sesihlanganele ukuthi sifuna ukumhleka umuntu ingako-ke umuntu-ke uthole ukuthi manje ufane nkinga amadoda behlangana phansi kwehlahla akhuluma iqiniso kawasekho loo nto iphelile ingako-ke umuntu ehlala nenkinga ngabe usizakele kodwa abantu abazomsiza kabasekho ngoba kufe lento yokuthi amadoda ahlangane akhulume iqiniso akhulume ngey'nkinga eziwaphethe emakhaya akhulume ngey'nkinga eziwaphethe emzimbeni akhulume nangokuthi imizi yakhiwa kanjani ingako-ke amadoda-ke manje baneyilonda uze uyathola indoda kuthiwa iyihilele ngoba noma ngabe uyahlophi umakhoti ekhawuphendula noma kanjani akukho lizokhuluma khona ngoba kulula ukuthi bese sithi mfowethu wamthatha ukubona asikwazi ukumsiza bese sifaka khona-ke ey'nkundleni zokuxhumana ningambona ehamba manje akahluphi unkosikazi wakhe kade sitshela uyena manje ingako-ke amadoda ngani ngoba amadoda akhona manje aseyalisaba iqiniso aseyihlalela iy'ngane ahlalele ukuthi ngifuna ukuqhubeka nomuzi wami kanti
1: awenke
0: engane yabhuta
1: zwakala siyabonga ya 2:10 kulo moya njengamanje uthoma imeleze ngu-2 lapha kwwhatsapp-ke msakazi mina ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi nokhondolo lube isizathu cause engimaziyo wazibulalela ukuthi uthethiselwe ukuntshontsha u-R20 emndenini wakhe ukhona owake wagwetshwa intambo oh okay shuthi ukhona kubo owagetshwa intambo qonde kusho njalo ya yeah, angazi all right omunye uthi-ke isikompilo cha udaba olu-serious ngempela lolu le nto ihlasela ngisho umuntu osebenzayo agcine ezibulele le nto idalwa ingcindezi nokungahlangani kwezinto ucabange kakhulu azibone acabange kakhulu azibone ingekho into ayiphilelayo olunye udaba engifisa oluthinte ngelinye ilanga brapet le nto yomndeni emningi eseyikholelwa kuyona yokuthi once kwashona umuntu emndenini isigubhukane babe nenkolelo yokuthi uthwetshulwe or bona njengoba impilo yabo ingahlangani nje ingoba kusetshenzwa inhlabathi yamathuna leyo nto ayiphethi kahle cause bayaqedana abantu ngesibhamu bethi bayapheya okay usho uzethembe all right siyakuzwa uzethembe okay ngicela ukuthatha lele khuzana le voice note
2: yi sawubona wephethi zonde Hayi wena mfethu into edala lento nje mfethu i-democracy ukufika kwayo. Kwafika nento eyiningi nemoya eminingi nenkolo eyiningi kwaze kwachithwa ngisho inkolo yobuKrestu ezikoleni ukuthi akungabe kusathandazwa kuma assembly yangena le moya yanda mfethu yahlasela abantu imoya abantu bangena imoya nje bayayibulala ngoba yini asisa mpusha umvele inqanga uJehova kuthandazwe kuqala before kwenziwe izinto no nalo usephusha inkolo yakhe efakiwe kuthi hayi nalenkolo ayifakwe ehamba nemoya ethile ngeke abantu bangayibulali njengoba iSouth Africa unumber 2 emhlabeni iSpain su number 1 so nje mfethu idemocracy ededela imoya njengoba sekwagcwala nabantu bangaphandle abafika nento zabo laba esibagxoshayo imoya kuphela nje zonto umnesi wemvula lo sharp
1: bekangcono ichaze le moya le ukuthi yiphi ngoba uma uzohlasela inkolo inkolo zabanye abantu angeke sikwamukele lokho lana kunamazwe la emhlabeni angenayo inkolo inkolo engavumelekile nje kwakhola whether ubuKrestu or one but awanayo awanayo i-suicide rate engine engangale yeah fanele sikuqaphele lokho mhlawumbe mesikhuluma 5 minutes after 10 o'clock is Mzansi ku 98 FM ndisikhuluma ngithe ibucayi ibucayana imayela nokuyibulala ikakhulukazi kwabantu besilisa sithini thina njengabantu besikompilo la ngithi ikuphi la iphunyuke khona ukuthi ibe kuleli zinga elingaka ngoba engikwaziyo nesizovumelana nabo kulabo esinabo kulento esikompilo ukuthi ayiyona into enhle le ngokwe ngokwenjula yethu ngokwespirituality sethu asikwazi kuba namathuna abantu abayibulele ngoba kukhona ngisho imisebenzi angifuni singene kakhulu kuyona namhlanje imisebenzi eyenziwayo uma umuntu eyibulele and stuff angifuni ukukhuluma kakhulu ngezindaba esingingabona zenziwa kodwa ngifuna sikhulume ngesizathu nje sisala esizathwini ukuthi yindaba lento yafuna ukunamathela ngapha kubantu besilisa hayi nokuthi iyafuna iningi kakhulu kubona nako-ke la ngibambeke khona la ngidinga khona imibono meyikhona kwelulekana ngiyalizwa iphuzu likangcobo lelo ukuthi mesiqhathanisa siyathola ukuthi besikhona isimo la abantu bekwazi ukuthi baye kwabanye abantu beyothula iy'nkinga zabo ngiyasifakaza leso ngiyasifakaza kimina nje ngiwumuntu ngoba kukhona isimo mhlawumbe nami engake ngadlula kusona kanti ngizoyixoxa le nto sakuphahluka ala madoda amabili angahamba navela angeluleka yazi ngabuya sengibuya kuwona futhi angebona abantu engibaziyo ngokusho ukuthi abangani bami no sasihlangene ngomsebenzi nje hawu ngayizwa le nto yazi kanti ngikhathazwa into engekho kanje abuya sengihleka hayi ukuthi sekupholile kodwa sengikwazi ukubhekana nako loku engangikubona kufuna ukungiphazamisa nje kakhulu kuphinde kubile ndlela esakhula ngayo ngilithandile liphuza umlalelo ongene ekuqaleni nje zisuka nje ukuthi sasinendlela yokukwazi ukubhekana nezinto esingabonanga ukuthi sesiyayilahla okunye ubuhlungu sengiye ngithi mengixoxa manje mhlawumbe ngixoxele izingane ngithi yazi ngesikhathi ngina 10 years kwaye ngaye ngenza ukuthi nokuthi nokuthi kwaye ngenza ukuthi nokuthi ngibone emehlweni zithi hey baba no hey ngeke hey ngeke ngimele leyo nto mina ngithi ya kodwa ngaleso sikhathi ukubhekana nento enjalo kwakuyinto eyenzekayo nje yabo kwakuyinto eyenzekayo uphinde udlule kuyona le nto isho likhulu ngokuthi kukhona izinto ezithile esesiyiyekile singaboni ukuthi siyiyekile noma sesigudlukile kuzona singaboni sesigudlukile kuzona ziningi ngeke ngithi into eyodwa ziningi kakhulu kodwa singayihlanganisa zonke ekutheni sithi ile mpilo okwakufanele thina siyiphile thina njengabantu ngingayihlanganisa kanjalo ngokwami ile mpilo le okwakufanele siyiphile uma ngithi okwakufanele ukwamukela into eyithile ukuguquka samukela sithi samukela lokhu sesiyilokhu sesiyilokhu sesiyilokhu nako kusiphushelile towards leli khona leli lokuthi sigcine impilo yethu singasayiboni ibalulekile ngiyavumelana kakhulu nalabo abasho njalo Alright, ke manje ngakhuluma voice notes kodwa ngizowancenga nje kancane njengoba ngizoyi

0: Kade nje nalesizwe ukuthi ithini.
1: Yewe, yewe, yewe, hayi ngaqinisa ngempela. Kuse ke kukhona kona ukuthi ube sehluleke ngokubuka kwami. Ngoba nami ngake ngafike kulo line lowo ngokwezimo engangibhekene nazo-ke ekhaya. Kodwa uma sengibuka manje njengoba ngingazange ngenze vele ngingazange ngikhuzwe namuntu. Ngithi nje kukucabanga kwami ngoba phela nganginaso sonke isikhathi sokuthi ngikwenze, nathi nje kuwukuthi kumina ufuta kade sinqumo nje. Ya, manje ngiyabona ukuthi hayi la nto leyo yayibonakalisa ukuthi isehluleki. Ayikho inkinga engingadluli, sesiziningi kakhulu nento esekuzenzwayo manje. Kodwa manje still ngikwazile ukuphinde futhi ngisurvive. Nje kukuningi sengiyakwazi manje futhi nokuthi ngibone ukuthi kuyadluleka ey'nkingeni zinzima. Hhayi yazi manje ukuthi angimina ngedwa vele osenkingeni, sibaningi umuntu nomuntu unotaku lakhe. Uyisehluleki nje uhlule ukumelana nesimo nokumelana nedemoni leli ngoba phela liyakhuze kukhona umoya. Masihamba kunemimoya ihlala ifuna ukubhalansiswa ezimpikweni zethu. Yabo manje uma uvumela lo moya lo wekuhluleka usokwenzisa konke loku kokuhluleka ukubi. Uma uthola lo moya lo wokuba namandla uzaba namandla. Seyinde kakhulu ngiyaxolisa.
0: Yeah, ingakho ngithele lolu daba silikhulume ngokucophelela ngoba khona abantu ozwayo ukuthi bakuyona le nto le. Siyabuya.
2: Uma une-akhawunti ye-money market yakwa-Shoprite, lo umyalezo wakho. Ungabe unaso isiqinisekiso semininingwane ye-akhawunti yakho? Uma ungenaso isiqinisekiso, lesi yisikhathi. Sicela wenze isiqinisekiso ngaphambi komhlaka 9 kuJulayi 2026. Uma kweqa lolu suku, i-akhawunti yakho ingaba sengcuphekeni yokuvalwa. Nokungenza ungakwazi ukuthumela noma ukhiphe imali. Iya esitolo sakwa-Shoprite eseduze kunawe. Wa-checkout noma e-USave. Uye kwi-counter ye-money market uzuthole usizo. Phatha umazisi wakho waseNingizimu Afrika kanye nomakhalekhukhwini oxhumene ku-akhawunti yakho. Izinsiza zamabhange ezihlinzekwa yi-African Bank Limited. U-Shoprite Checkers Pty Ltd. ungumhlinzeki wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe. FSP 7732. Imigomo nemibandela iyasebenza.
3: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Uhlezi no-Pat Zondi kwizwi loMzansi.
0: 11 minutes after 10, sikhuluma isihloko esibucayi la esimayelana nokuyibulala kakhulukazi abantu besilisa. Ngicela ukuphindela kancane kule voice note esiphuma kuyona umlaleli la uthi wake uzwakala ngathi uthi wake waba nemicabango noma ney'nhlelo zokuthi ayibulale naye, kodwa kwahamba kwahamba wabona ukuthi ngathi ayisebenzi le. Uzwakala ngazi ukuthi umuntu ngizothi osesindile ngoba sithe le siyibuka njengesifo. Siyibuka njengesifo le. Uqale washelende ngingayisho iqalenzi ngenzeka yini ukuthi abanye babantu abanale micabango sesohluleka manje ukubatshela ukuthi umuntu uyisahluleki ngoba sohluleka ukusho lokho noma sosaba ukusho lokho ngenxa yokuthi kuzothiwa haya ube nesandla mpolo ukuthena usibalwana ayibulala ngoba wena buluka umtshela ukuthi uyisahluleki. Ngicela ukudlula kuleyo ngoba ithi ayingithinte kakhulu mina as a person. Ngisakhula ubaba ongizalayo nabanye ubaba obamncane kanjalo yayenzeka le nto. Mina ngikhuleke ngama-70s and 80s. That's how old I am, okay? Babekhona abantu that time during apartheid abafana nobhuti ababeyibulala. Ukuthi ama-statistics ngaleso sikhathi beyingekho i-system yokwathatha, so asikwazi ukwa-confirm kahle hle. Bebekhona. Even ney'ngane zazingangami ekwakube khona indaba uthe usibamane uyibulele and stuff yabo. So seyangithethisa-ke le gengi yakithi-ke le ngizala yo-ke angithi wawazi ukuthi uma kukhona umfana wenza into noma ngabe bafunde ephepheni noma beze eradweni uma lowo muntu kuthiwa ungangawe babevele bajikele kuwena bathi mfana wami uma ufuna ukuyibulala ungitshele. Angiyikhohlwa le nto le ukuthi ngiyisherishe nje mhlawumbe ya khona nomunye wadlula kule nto engadlula kuyona. Wathi mina owami baba mfana wami uma ufuna ukuyibulala ungitshele ukungcwaba wena u-600 rand. Wathi umfowabo wesecile ukuthi ae u-900 wathi ehe yabo lowo 900 nginawo Mawufuna intambo ngizokulekelela.

0: la. Uthole iqinile ngempela. Singayihleka nje lento. So hayi ukuthi bakusho lokhu kumina ngoba ngangisabisa cha, babexoxa nje. Shisi sakungila sakungiyala sa yabo. So now uma sengikhulile mina sengu baqhubeka basho izinto ezinyinyi ukuthi hayi usahluleki, ungabi sahluleki, inkinga iyabhekana nazo bla bla bla bla. Kodwa in case kuyi decision yakho leyo, uhlezi wazi nje ukuthi kungcwaba ku cheap gabe, ku 600 rand nginawo. Wathi umfaba hayi ku 900, wase hey nginawo 900 rand. Ukuthi ngingcwabe. Mawufuna intambo ngizokufunela iqinile kunazo zonke futhi. Angizwa ukuthi ngithini. Uyangizwa ukuthi ngithini. So manje mse ngimngaka nami sengiyikhehla already. Ngisana le attitude ka baba kumuntu ontekenteke. Yeah ngithi hey hey hey. Yabo ngisenza exactly into yenzwe baba ngoba indlela ayisho ngayo kimina. Yadala ukuthi ngingakucabangi na kancane. Ngoba ngasho ngathi we hey ushuda sizulwini ke nasethongweni ke nje ngiyoba yini. Oh yizo la bantu abangizalayo ukuthi bathini. So ngicabanga ukuthi ngibona manje ukuthi kwakuyindlela yabo yokungidiscourage kodwa besebenzisa le ndlela yokuthi bakhombise ukuthi abanandaba yabo kwakuyindlela yabo hayi ngoba ngazi noma ngiyigxekela uma ngayigxekini kodwa engingakusho ukuthi nami namhlanje nginayo leyo attitude leyo le yabo baba bayisho kumina ukuthi hey hey awahle kusibhedela wena kanti mhlawumbe umuntu usenkingeni noma usebuhlungwini ngempela ngempela. Ngiyangilalela nje umnye ethi hey buti ngicela ungifunele i-rehab uma kungenzeka ungikhokhela imali ngiye khona i-rehab sengigathele ngithi mina kena ngiyenza le nto eyenziwa kumina ngithi hey ziyeke just yeka just yeka le nto ama-rehab isebenzela umuntu ofunayo ukuyeka. Ngoba baningi abanye abantu sengabasiza nami ngaba sema-rehab, inqwaba baphindele futhi kulento yokubhema. Same nalento ye-suicide. Ngibe nako icabanga kanjalo ukuthi ngithi hayi mina ubaba bathi agede mfana wami asinandaba nawe. Nami ngiyiqhubezele phambili ngokunjalo mase ngibhekene nabo nami ngiyithathe kanjalo. Kungenzeka ukuthi ku-wrong kwayilokho, mhlawumbe ikhona enye indlela esingenza ngayo. Engingazi ukuthi yipi. Yabona nje lesifo esikhuluma ngaso namhlanje. Angisazi, ngiyasaba ngoba abanye babantu abasenzayo, abantu ongazange uzucabanga ukuthi bangayenza lento. Abantu ongazange nje nakancucucucucu uzucabanga ukuthi angayenza. Angakhuluma nawe manje ayalomunye manje umunye uthi washaya manje hey wazomyala. Kuyaba lo kade yalomunye isihlaselena lento. So silwane ndengikukhole ukuthi asiyazi kahle hle ukuthi sizovalapha kuvuza ndawo zonke. Yamuzwa nomunye uPaulala ngemimoya. Bengathanda ukuthi le mimoya siyichaze kahle. Ukuthi sikhuluma ngani mesikhuluma ngemimoya. Hayi ukuthi angikholele emimoyeni kodwa sichaze kahle ngoba into engiyibalekelayo ileyo ukuthi kunabantu abanemicabango ukuthi yena emesenkolweni ithile noma esekholweni okuthile okwakho ukukholwa kuphyode nabanye okwakho ukukholwa akunayo yabo angifuni siye kuleyo kodwa ingakuthi momo ukholele imimoyeni chaze ukuze sibe sepage nelodwa singacabanga into ngoba lento enkolo ibuyihluphe kakhulu na abantu abakholwa abayibulala by the way kuzona zonke inhlobo zeinkolo. So yeah, ngingakwenza sichaze. 18 after 10 kwela miwash njengamanje. Sibuca isihloko. Ingakho ngibona ngilo ngenelela ngizama ukwenza show ukuthi asiphume kakhulu endleleni ngaze ke yeah, ngibe responsible for izinto engingathanda ukuba responsible ngazo. 0604807164 ngene moyeni. Kanti 0638208448 ukungena ngo WhatsApp. Kuzilomzansi ku 98 FM leso ixaxa kuze kube past 10 njengoba ku 18 after 10 njengamanje. Alright, ngicela ukufunda umyalezo la uthi nondaba umuntu ongasabalele ngokomqondo obuka izinto ngohlelo lodwa uma izinto sezingahambi kahle ubona kungcono kufa umqondo wakhe ususabalele ubuka uhlangothini olulodwa angibonge eshindlela okubhale ngayo iyangiphazamisa. Sawubona.
1: Sawubona Unbon.
0: Yebo sawubona.
1: Njani?
0: Sikhona usemoyeni manje.
1: Hayi. Ngicabe ake ngichaze le ndaba le. Yale nto yale sihloko sakho.
0: Yeah.
1: Before 1994 yayingekho le. Before 1994.
0: Hey, Mark, before 94 akekho umuntu owayibulala. Kuphi? Wawenza ama statistics wawususelaphi?
1: Noma ngakaze ngiwenze ama statistics kodwa.
0: So kususelaphi ungakaze wenze ama statistics? Noma uthi wena awazi.
1: No, phela angithi wezondi. Phela mina sengimdala.
0: Chaza ukuthini lokho?
1: Sengimdala sengaphezulu kwa 60.
0: Yeah, yeah. Chaza ukuthini?
1: Ngichaza ukuthi noma kwakwenzeka. Noma kwakwenzeka yes.
0: Mhm.
1: Mhlawumbe uma ngakubeka ngendlela ongashishe nawe uyibona, mhlawumbe kwangaba u 2% noma 3.
0: Uyahlambisela. Ama statistics before 94 sasingenawo.
1: Ya kodwa ngesikhathi sikhula nje mina ngangakaze ngibone nje kuthiwa khona into oyihengile nje. Kuphela mhlawumbe iminyaka mhlawumbe eminingi ngakaze ngizokuthiwa khona into oyihengile. Maka kwenzekile. Kwakuba into eyisimanga. Kwakuba into esimanga. Kwangafani namanje. Yabona. Ngoba manje wena Zondi into engizama ukuyichaza ukuthi izinto ingcindezelo eningi ifike no after 94. Isiba no government wabeka imithetho eqinisekile abanye abantu ikakhulaza besilisa
0: imibili
1: manje abantu besilisa imithetho nje njengokuthi uma umuntu ephambene nomuntu wesifazane wesilisa mabe wandayisandi uzohamba lapha emaphoyiseni
0: umbekelani sandla imubi lo mthetho ovumela umuntu esilisa ukuthi akabeke owesifazane sandla. Umthetho wabalo. Awukho, right? Akukho emthethweni ukubeka umuntu isandla, right? So imubi lo mthetho o act ba lothi ocinezelana besilisa. Imubi.
1: Lo mthetho ilona ukuthi umuntu esilisa akanayi say.
0: Kanjani?
1: Ukuthi akwazi ukuthi
0: akhulume imubi lo mthetho. Imubi igama lawo kuthiwa yini?
1: Hayi uthi ke phela imithetho idinga abantu abayazi imithetho nje abasuke befundela izifundo zelo abangachaza lo mthetho kodwa sengisho ukuthi nawo mina ube nawo ezondo umthelela ube nawo kakhulu ngoba wobuka ngoba uma ngabe umuntu wesifazane enze into wrong umuntu wesilisa uma ngabe wesilisa eya emaphoyiseni ethi ubika udaba lokuthi umuntu wesifazane uma enze into ebuhlungu bafike bamhleke lapha abalithathi serious udaba lwakhe
0: bese ubona ukuthi ngifanele uyibulala ngoba bayakuhleka.
1: Cha, phela ngeke ukucabange lokho
0: ihlangana kanjani le nkulumo nokuyibulala. Ngizama ukucabanga ihlangana kanjani ngoba ukuyibulala la ngokucwane kuthiwa yisifo and izathu zabantu ababulalela zona akekho noyedwa wazi ukuthi iziphi esodwa nje kuthiwa ayilesi kuphela
1: ingcindezi wezondi.
0: Ya, yeah, but ingcindezi ayisikona ukuthi uhle kwamaphoyisa kuphela.
1: Ayibo. Wena ndaba. Phela ingcindezi nganiyona phela idala ukuthi umuntu azayibulala ngoba usuke ebona ukuthi akanaye umuntu ozomsiza amnikeze ikhambi lokuthi aphume kube ingcindezi akuyona. Ebese cala ngiyibulala. Aboneni ukuthi iyona solution le.
0: So ukhona umuntu afuke mhlawumbe wahlunyeza umfazi wayepolice station wathi mebuye epolice station wayibulala amazi.
1: Hayi akekho. Wezondi angithi ke nangoku usefike phela especially mhlambe ake mhlambe owesifazane mhlambe khona iphutha ambambe kulona. Abelethi lo esifisa ngicela ukuthi lo ahambe la ekhaya ngoba wenza into e-wrong. Abesethi ugovernment angeke ahambe lo esifisa akhambe wena ndoda. Kodwa umuntu onile yilo owesifazane kuthiwa uma uthi wena ahambe kuthiwa hayi wena ndoda. Whenever
0: that comes when you would move on. All right. Hayi, okay. Ngiyakuzwa, ngiyabonga, ngiyabona nje ukuthi sizogcina sixoxa inyinto nje ingahambisana nalesihlosa namhlanje. Ngiyabonga. Sixoxa yake nje indengahambisana nalesihlosa namhlanje manje. Sicayi lesi sihloko ngoba nje obucwana ingolusho izathu asike sodo ingakho be sikubiza ngesifo nami ngiyakholela ukuthi kuyisifo noma ngithi ngiyavumelana ukuthi isifo lesi abanye ababhali kwakubhala basho kwakusho ukuthi kwenzekeni yithini esisala sikhungathekile ukuthi awungabe ngabe bekwenze njani ngabe usukele ubani abanye noma bebhala ukubhala kuwusishiyele ukuthi yini abayishilo ayiwenze umqondo hawu ngalokho pho usungaze alright cela ukuthatha ama voice note maningi
2: sawubona mpalompalo onjani ekuseni ayokhuluma nomuntu wesifazane ngicela ungaze sho ukuthi ngubani yabona baba lesihloko okhuluma ngaso ayi sinzima sokumuntu oyibulalayo uyabona zikhona ezinye izinto emndenini eziye zenzeke impela uzofisa ukuthi usithathe isinqumo sokuthi uyibulale la kubantu besilisa ukuyibulala kwabo hayi uma bengaba neqiniso bayeke ukuba neyimfihlo nabantu baba bathandana nabo bengayeke ukuyibulala ngobani abantu besilisa uyakwazi umuntu wesilisa uhleli naye endlini kodwa akwazi ukuchitha uhleli naye endlini umenzela everything kodwa akwazi ukuthi achithele omunye umuntu ufika empilweni yakhe baba engakutshela iqiniso lokuthi njengoba ufika kumina kunomuntu enginaye ethi ngisingile akutshela ukuthi umuntu owayethandana naye sewahlukana naye the time mawusumbamba le nto wayikhulumayo ukuthi iphutha akunjengoba echaza usezoqala kuphakamisele izwi uma
3: yede badwala laphakade bayede isewenkidama bayede mafunga angajiki bayede mafohla njengamanzi amaningi usithwalile nkulunkulu nomusa
4: izini lomzansi u-anonymous lo bampolompolo zimbili intathi izinto ezenza le nto le ukuthi iyande kangaka first ukulahlekelwa imiphakathi lamale i-answer nje kule ma-topic ojwayele ukuwakhuluma ulahlekelwa imiphakathi yabona singabafana asisakhuliswa ngegaba zokuthi usukele emfaneni noma emnganeni mese uqala umndeni ebhungwini uziyofika ekube nobaba sesizubuhlungu kancane yabo bese kuzwela kuthini into awayisho ukuthi umsebenzi womuntu wesilisa ukuze ubuhlungu so lezo zinto thina asidlule egabeni zokukhuliswa ngoba namakhehla wasekho nemiphakathi ayisekho okwesibili kuba indlela yempilo esesiphila ngayo uyabona lento yokuhlupheka kudala yayingekho ngoba ngisho uhlanya lesigodi lesibongo esithize sasidla nomike iplay phekwe khona iy'ngane zazidla ndawona manje sesilinda abantu bephume bese siyaphaka kuyahlekwana la umuntu ahluleka khona uyabo akusekho nje la ekukhuliswa nakhona ngoku-understanda kubunjenwe buka nje umuntu ubeyiganele ubeyigano umuntu ubeyigano manje akasakhi kubo seyasuke eyozakhela umuzi wakhe yabo so ukuhlukana kwethu njengesizwe isona yikona okusibekela ngoba ngisho ekuhlulekeni kwakho lokuzama ukukwenza ugcina usuwumuntu ohlekekayo engazuthi zonke lezi zinto ziyaqala ukwenzeka ziqala ngawe kanti cha yabo akusekho la kuhlanganwa khona kukhulunywe kukhuliswane
5: ngibingelele ke Mr. Zondi ngibingelele nabo bonke abalaleli bomsakazo izwi lomzansi ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMbongolwane esifundeni sasoyayo ngokuhlala ngila eSavanna Park ngokuzalwa ngila eStenga eGroutville msakazi nabalaleli into esilemazile thina kakhulu silemazwe ukuthi silahle imfundiso abazali bethu abasikhulisa ngayo sabona but inkohlakalo kuyiyona ephambili but loo nto leyo ilimaze yaze yalimaza ngisho iy'ngane zethu uqobo kodwa kuyabonakala but ukuthi manje izwe liyabuyela esimeni ngoba obaba basukumile bama ngey'nyawo bayilungisa le nto
6: sawubona we-prophet nabalaleli bohlelo izwi lomzansi enginga kuphawula ngalokhu.

0: Un lindot. Oh, nje awusenalizwi. Ngicabanga ukuthi iyona inkinga esinayo kakhulu leyo kule lizwe. Ngiyabonga kakhulu.
1: Umntwana 15 years usuke sekhuza ziphi iy'ngane? Umntwana 16 years usuke sekhuza ziphi iy'ngane? Umntwana 18 years ewulala usuke eseyindoda wamanini?
2: Akwengithathe leli thuba ngibingelele nondaba. Ngiyathemba uyaphila lapha e-studio, ukhuluma nomfana omkhulu endwedwe esigodini sakwaNyusondini ohlala ezwe lishaya emthintanyoni. Cha, ngifuna ukuthi nondaba kuyenzeka ugcine usufinyelela kulezo yinqumo zokuthatha umphefumulo wakho ngoba uhlangabezene nezinto zabantu nokuthi uloyiwe. Kodwa imvama isikhathi esiningi labo bantu abanjalo mangabe umuntu esuke eloyiwe uyaye egcine nje ngokuthatha umphefumulo wakhe kungabi bikho inothi oyishiyayo. Kodwa iy'mpawu zona isuke ibonakala ukuthi cha akayedwa lo muntu, kukhona okwenzeke kuyena. Bese kuba yilo muntu lona ohlangabezana nengcindezi thizeni eziholele ekutheni aze efinyelele kulezo yinqumo. Uthole ukuthi lowo muntu enkingeni asuke kuye akwazi kwakubonisana namuntu bonke abantu bakude naye. Okwesibili uthole ukuthi umuntu athole isizo usenkingeni nje, kukude emuva kukude phambili. Uthole ukuthi nje mayicabanga iyodwa nje into efikayo ukuthi ukuze ezegcina ephumile kule nkinga ukuthi azibulale. Lowo muntu usuke engaloyiwe, kusuke ehlangabezene naleyo nkinga nje asuke ehlangabezene nayo. Ngikhuluma from experience, nami engake ngafinyelela kuleso simo kodwa ngagcina ngingakwenzanga lokho, ngagcina ngikwazile ukuyiluleka mina uqobo lwami. Ngiyabonga nondaba, uphile nje kanye nabalaleli. Umfana omkhulu lo esigodini sakwaNyusondini ngihlala ezwe lishaya emthintanyoni engaziwa ngalo elikanathi khuzwayo, uphile nje kanye nabalaleli, bye-bye.
1: Omunye siyabonga kakhulu, omunye uthi-ke uyaphila nendaba. Mina nami nje ngomunye ocabanga kakhulu, angisebenzi, nginengane, ziyafona zithi zilambile, yini-ke kumele ngiyenze? Yeah, nayo into engikhulume ngayo ukuthi lena siyixoxe kahle ngoba ibucayi, ayikho lula. Into okay, sekuyi 28 minutes to 11, sesisigoqa lesi sihloko. Into engicela ukuyigcizelela ilethi, ukuyibulala bakukhathegorize njengesifo. Into eyinkinga ngesifo ukuthi akulula ya isifo, shiwo njalo. Nami ngishilo ngathi ngiyavumelana nala bantu, iyisifo lento. Isifo kuyenzeka sibe sidalwe izinto eziningi, hayi into eyodwa. Kukhona lolu hlobo lezifo okuthiwa ama-lifestyle diseases, njengoshukela and stuff, okuthiwa i-cause yazo i-lifestyle, impilo esiyiphilayo. Ngicabanga ukuthi nale sifo lesi sisuka empilweni esesiyiphila, okuwukuthi kufaneleke sizibuze sisonke nje ukuthi kwakufanele sibe abantu abaphila kanjani, kwakufanele sibe abantu abaphila kanjani. Uma lowo mbuzo uloku ugxilile emakhanda ethu, loku siwucabanga njalo, endleleni esenza ngayo izinto esizenzayo, kwakufanele sibe abantu abaphila kanjani, kancane kancane zizobuya le zinto eziyigwemayo le simo sale ngqondo egcina ila. Ngoba asigcine kuthini umuntu acabanga ukuyibulala yena. Bakhona abanye abantu abafayo, for example laba bake abacommit suicide ngey'moto, drive imoto kakhulu umuntu ayiphoseweni, noma ayifake ku-oncoming traffic, noma ayifake etruckini, nayo yonke bakhona bakwenzayo lokho. Ubona nje, yabona lo muntu athi abale moto la, bekuyi-suicide le. Mhlawumbe singakubala-ke nokuthakathwa-ke lapho, kodwa yabona nje bekunenhloso lokuthi lo muntu loyoyiphosa le moto laphana, noma uyoyishayisa laphana, ubuka ispeed, ubuka indawo ade kuyona, nayo yonke leyo nto leyo. So, and uthole ukuthi uma kwenza lokho

0: akugcini kufa yena kugcina kufa nabantu ababekade bengahlangene ke naleyo zoyinkinga zakhe makuthi inkinga kodwa since siyibuka njengesifo ngiyasola mina ukuthi ilolu hlobo lezifo okuthiwa zidalwa yi lifestyle indlela yempilo sesiyiphila njengesikhathi namhlanje ya angibonga kakhulu bonke abasha ele ngiyaqala kwenza itopic ebengisaba ukuyenza and ngibonte yabonayo namhlanje le angazi ukuthi yapi angazi ukuthi yapi angazi izoba njani kodwa ke ngiyethemba ukuthi mhlambe ke kade belalele kukhona ukuthile okunye abacoshile
1: umzambo da storytell imbonga kusiso mahlanje oba ngikhuluma nenda ngihleki namhlanje nizontshela amaqiniso njengopets kodwa mina ngicela ngangisonde ukuthi nje nina bese lonke izinto ngane engasayiqondi kwenzakalanda abafana mebehamba batshekisa izinqa phambili abasaqondi amantombazana axhumaqezizwe inkophe inwele namashini

Awusukani madoda shamnandi kanjalo ntokazi uNtsikiwane Rapesh uthi shuma phambi kwalokho vuka wemuntu omnyama vuka emaqandeni kusho uSuthukazi Ahosi ngo 13 minutes to 11 sakulona izilomzansi ku 98 FM. I-World Cup isaqhubeka, FIFA World Cup lapha eMexico, USA and Canada. Canada iphumile shawa eMorocco. Kanti ke ngibuka amazwi lake lapha phambi kwami ke France neParaguay mangaphosisi. Angazi noma lento engizoyisho la izothini kodwa angazi why ngingavumi ngiyibukele World Cup. Ama World Cup nje ngiwabukile kusukela ngo 1998 kakhulu wonke. Kodwa ngiyangokwehla. Le iyona ngiyibuke kancane. Futhi angibuka ngikhumbula nje la ngoba even nemidlalo ebafana awukho nodwa ngokubuka kwazo waphela. Kuyona yonke le midlalo emithathu eyidlalile. Owodwa nje badlala imidlalo engu-4. Yonke le midlalo abayidlalile awukho nje ngikubukile. Wazi waphela nje. Angiphathi ke nje amanye amathimu ngithanda ukubuka amazwibela kuphela. Khona umuntu onale nkinga yami. Nemina ngedwa nje ongenelwe yile nto. Why ngisho njalo ngikhumbula ngoba ngo-1998. Ngesikhathi iBafana qualify kuya eFrance. Ngakukhona iTV ekhaya uBlack and White encane uma ngaphosisi. Yes, kwakukhona iTV encane uBlack and White. Ngahamba ngokuqala isikweletu sika 4000. Ngoba ngangithola itoho ngiyakhumbula ukuthi ngabuya netelevision lini izulu ngiyiphethe ngezandla. Ingasangisindi kanjena. Ngiyiphethe ngezandla lini izulu why ngoba ngangafuna ukuphuthela World Cup. Ngathi yayizoqala ngakusasa eWorld Cup ngaphosisi ya. Noma kokusondela nje ukuthi iqale kodwa ngendlela ngangafuna ukuphuthela yonke leya mdlalo leyana. So manje futhi singakwazi ukuyibuka yonke ngoba ngangisebenza so ngangibuka le ngikwazi ukuyibuka ke eqondana nokuthi iyavezwa ku SABC. So manje yimi lo sengibuka ama highlights noma ngibuka isikonje ukuthi oh bani odlulile abanye ngikhumbula. Konke nale nkinga

esingihlasele. Ah, senziwa yini lento? Noma ukukhula nje. Ohamba hamba hamba uthola into oyithanda kakhulu nokhumbulayo ukuthi wake wa sacrifice with nokuthi. Ngoba le yokuthenga iTV ngiyithengele World Cup. Ngiyibuze nami thayibo kokwenzinjani kodwa hey ngaso sikhathi ke nje ngakhetha nje ukuthi hayi ngeke lo black and white like amncane ubonakala futhi usuyahlupa ngcono nje ngoyizama nje ngingena esikweletini ngoba ngeke ngikwazi ukuphuthela World Cup kodwa ngithi ngiyabheka namhlanje hayi suka hayi man ngihlalele nje futhi ngikhululekile anginankinga and ngaso sikhathi ke akusadingeki ngisho iTV ukuze ubuke amameshu uyabuka ku-online uyabuka nasefonini you can even watch match efonini kodwa ke nje mina

0: Nini yabo. Kodwa le ngiyisa right ngiyisanjalo iphelele. Ayiqokwa. Oyicela akayitholi.
1: Itetele ndondaba, itetele.
0: Hayi futhi ngiyazi ngiyayibo athi yazi sengilahle yonke into. Ngaphisana ngayo yonke into.
1: Yeah.
0: Kodwa leya hayi ngibonile nje lena nje sekuyileya bengicwaba ngayo mhlambe. Mowuthi yeah. Kufika leso sikhathi. Ngiyasola.
1: Bangalethi iphutha. Noma kwenzekile bakufake nayo, uhambe nayo.
0: Hayi ngoba ukuthi ngiyibekele lokho. Angiyibekele lokho.
1: Uyibekeleni?
0: Angazi.
1: Khona lokho okufihlayo.
0: Angazi.
1: Ufihlani?
0: Ingakuthi mhlawumbe khona umuntu nalenkinga, uthe wena awuphisani nemali phela.
1: Hayi imali okunyaya akunankinga.
0: Awuna nkinga nokunye. Mina ingubo nemali. Hayi imali uyayithola but uyaapplya man. Eish. Uyaapplya ngempela. Mina ungafiki mina uthi awuthi 20 rand lapho. Ngitshela inkinga yini?
1: Oh, fine ke sengichaze. Hayi gege. Mase ngikutshelile uzonginika.
0: Ngiyale phela ngizocabanga manje ukuthi ngabe inkinga ngempela ngoba yazi ngesikhathi uthi wena awuthi 20 rand lapho ngithi ufuna ukwenzani bese uyayisha inkinga ngizokunikeza solution mina hayi 20 rand.
1: Ma ngisho ke ngithi ngiyothenga ikani le drink.
0: Ngithi ah na amanzi nje. Yeah, na amanzi.
1: Inhloso yami ikani le drink.
0: Cha. Into sakho kuphuza na amanzi.
1: Hayi asisho nje ukuthi uyancishana.
0: Kahle. Moyeni bus fare ngithi walk. Hamba ngeenyawo.
1: How akukhe la ngiyakhona.
0: Hayi.
1: Hawu yancishana. Ayancishana. Kahle kahle nje hayi ukuthi ini yani uyancishana nje.
0: Cha ngikupha yonke inyinto except nje. Yabani into insensitive kuyona. Mothu lambile. Hayi ngayikhipha ke neyokugcina.
1: Imali.
0: Kodwa manje inkinga ngizokugada.
1: Imali.
0: Exactly. Ukuthi uthenga ukudla yini.
1: Akusho kahle kahle uma ngithi ngilambile usuke upintshekile mhlawumbe ngaleso sikhathi ungasho ukuthi hayi asambe.
0: Ayi! Ufunani? Ulambile udla yini wazukidla nje ubulambile nje.
1: Mhm.
0: Then sambe nawe soyithenga lona. Mengingakwazi ukuphelezelela.
1: Masifika phambili uba ukhiphe imali uzokhipha unginike.
0: Ah eh,
1: ngibese ngiyakhokha.
0: Ufuna ukudla wena lambile wena. Ulambile wena.
1: Hawu.
0: Okuye hayi ngiphatha kabuhlungu ngiphatha kaphu njengomuntu ocela imali kimi efuna ukuthenga ugwaye. Eyi.
1: Hayi ke.
0: Hayi ugwaye ngusebenzisi mina. Ubuhlungu bokunga ubhemu ugwaye angibazi. Ubuhlungu bendlala ngiyabazi kodwa ubuhlungu notshwala. Ayi. Mina utshwala olinda kube mina engihalele ukuthengela.
1: Oh yeah.
0: Yeah, ngifiyeleke nebhodlela ke nekesi yo nge six pack ngoba kuyimina engizwe incengela kuwena. Kodwa uma ucela, hayi.
1: Hayi.
0: Ndithu bakhona abanye abanje ngami khona ngeke ngilo ngasala ngedwa nje. Wathi ngibone bakhona yini.
2: Uma une account ye money market yakwa Shoprite, lo umyalezo wakho. Ungabe unaso isiqinisekiso semininingwane ye account yakho? Uma ungenaso isiqinisekiso, lesi isikhathi. Sicela wenze isiqinisekiso ngaphambi komhlaka 9 kuJulayi 2026. Uma kweqa lolu suku, ye account yakho ingaba sengcuphekeni yokuvalwa. Noma ungenza ungakwazi ukuthumela noma ukhiphe imali. Iya esitolo sakwa Shoprite eseduze kunawe. Wa check out noma eUSave. Uye kwi counter ye money market uzothola usizo. Phatha mazisi wakho waseningizimu Afrika kanye nomakhalo kukhwini oxhumene ku-account yakho. Izinsiza zamabhange ezihlinzekwa yi-African Bank Limited. U-Shoprite Checkers Pty Ltd. ungumhlinzeki wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe. FSP 7732. Imigomo nemibandela iyasebenza.
3: Izwi loMzansi. Yizwa umehluko. Isikompilo.
4: Izwi loMzansi.
3: Umculo omnandi.
4: Umculo omnandi.
3: Opholile.
4: Opholile.
3: Njalo ngesonto. Lo Phezondi impolompolo
4: impolompolo
3: kuyizwi loMzansi FM yizwe umehluko.
0: Alright, ngikuthi khona ke ofuna ukwengena bese ixaxala nokuphiwa ke ngangithumelela ivoice note noma umyalezo ke ku 0638208448. Ngi wrong noma ngi right yini ngokuthi ngithi mina nezingaphisani ngazo nje inhlobo angakuvumi akuvumi imali yokuqala ingubo zokugqoka nokuthi ke mo uzofuneka imali ufanele iapplyele nje uapply ngempela ukukhulume nje uchaze ukuthi kwenzeke yini le wrong edinga imali kaMpola bakhona abafana nami noma mina ngedwa nje.

0: 0630 8208448 noma 0604807164. Okay, sadindile la wathi ngibona ukuthi ngiyakwazi umthola ngizokhuluma naye. Sawubona.
1: Eh, kunjani Mpolo Mpolo?
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila baba Masondo, hayi Ntuzo.
0: Yeah.
1: Hayi ngithi iradio ngiyazi impela. Ngithi hawu. Ngabe ngayithola lento bengiyixoxa nomunye last week, ngithi hayi bo imihlola ke le okhulumayo.
0: Yiphi?
1: Sawubona. Le ungavumi ukudedela izinto zakudala. Mina khala lo mpwethu ke lo wala ekhaya. Uthi hayi bu usena lento ya ngithi mina ayise khona ibrokwe hayi bu yini yini hayi bu lento wakunika ngitha promote uBL lelikapisi hayi bu hayi do ayishayela wawaba naye lento ibodyguard kaSibundebele
0: okay
1: uthi hayi inkosi nathi ngeke ngithi mina yini uthi hayi bu ngithi vula ibuyi wardrobe hayi bu
0: Oh dede.
1: Okay, baka masipala usaqala ukushaya ibhasi ngo 87
0: ngithi.
1: Hayi bo. Manje ipolo polo yangiqeda baye plan ngithi how kanti lenda iyona inkinga. Khona umuntu onjengami ukuthanda nje le nto yakudala ngoba uyabona nje khona okunye nje kwathi ngithi udobshayi. Bathi na usangilinga athi ngakuse u two slides ngale zakhe.
0: Kodwa awufuni now.
1: Ayibo kodwa mpolo ekhona ikhala tele umngane nami ebesisebenza na la khala la athi uhola impatient ngathi mina yes leya kamasipala ngomhla 27 athi manje engivakashele la wayimoto yayihlupha efuna siyocross wathi manje abantu ngithi mina impoint abe behlupha batsheleka imali wabathi wakhala mina intembezi uyathuka-ke yena ngithi awunkosi yambothini kampholisi nina nizokwenzani bathi ha sizocela sitsheleke siyaye simbulisele manje What for sex? Hey, ayitshelekisa imali mnganami. Labantu bathatha imali bawuganga nganamahloni wempolompolo ngoba la ekhaya kwakuwabantu nje abadidelayo. Abadidelayo manje nje yonke lento iyaze ngithi hayi bo mpolompolo. Isicathulo mina usengawubona ubhakho la endlini uthi hayi bo, hayi bo, hayi bo.
0: Awudideli.
1: Hayi kanti into ekhona mnganami ngoba nawe naye angedwa bese ngisaba ngithi. Wena umena uthaze yonke into engiyiyona hayi ngiyabonga mabra ngakubona lala kwikhalende ngathi mina angisazi noma isesheesitavile la kubona khona la mabharet alabo bhuti ababebadala odelela god bless you my brother siyabonga kakhulu nkulunkulu akubusisi
0: ngiyabonga kakhulu
1: sure
0: yeah ngithi angidedeli nje mina

0: asizakala kanjani. Uzohamba nawe njalo ebheke ihoreni lokuqala ngehora lokuqala uzobe khona uphiwe ekupha izindaba. Umculo wokholo ngokunjalo uzoba ukhona. Imina nabangani bama ushuke madodoti sawubona aunti yebo sawubona mkhulu yebo osohlala nabo nje kube mnandi ngendlela ke eyisimanga kuyothi lapha ngehora lesibili namhlanje ukhona umfundisi ukhanyile indlela enhle ekhanyile. Alright, ke ake sihambe ke siye lapha ku social worker siye ku Andile. Ngithathe leli thuba sawubona baba.
1: Oh, sibingelele mama Xodi.
0: Yebo babu babundulu niyaphila kodwa.
1: Hayi, uyasibona nje.
0: Hayi ngiyanibona baba ngiyanibona. Akulalwanga,
1: Hawu. Eh, ubonakala la muntu wala la.
0: Ubonakala, uyabonakala baba umuntu ongalala ngkwazisa phela izolo bekumgqibelo.
1: Isicelo sokuthi akulalanga ekhaya.
0: Ngokujwayelekile vele umuntu menamacalo vela phahluke nje phahlu.
1: Isicelo sokuthi hayi athi awulalanga nje ekhaya.
0: Especially uma kuyijulay indigem.
1: Hawu. Hey dige vanga squadze zasegoli.
0: Khona ezasegoli.
1: Yabona sayigcina.
0: Eh hayi. Ngiyaxolisa mama ngenxa ukuthi uyazi ukuthi ngibe nama ambulance. Bekufanele ngigade lapha emashini ngoba khona ebengase balimale so ngase ngisale sengihlala nje kwase
1: nya. Ube sibe sibikelele.
0: Yebo.
1: Khona nesasifunda nabe.
0: Khona nesasifunda nabe goli. Ngithe sengibuya mama kwane traffic engibambe kwaze kwamanje.
1: Kwaze kwasa.
0: Yes.
1: Hayi nzima
0: kakhulu. No, ake sithathe leli thuba lokuba sikwamukele siphinde sikubingelele ezwini lomzansi. Singathokoza kakhulu ukuba umbingelele umlaleli.
1: Yeah, sibingelele maXoli, sibingelele nabalaleli emakhaya, indawo ngeindawo. Sibonga ukuthi siphinde sahlangana namhlanje. Sithola ithuba ukuthi sizokhuluma sime mental health yomuntu, ukuthi umqondo womuntu nomphefumulo wakhe kuphile ngaso sonke isikhathi. Ungaphila umzimba kepha nomqondo nomphefumulo uma kuphilile nakho kuyahambisana impilo bemnandi.
0: Siyabonga kakhulu. Sikuyena uJulayi manje. UJulayi yasinqinisile.
1: Yeah, uJulayi manje
0: inyonga yamadoda.
1: Inkohlo inyanga yethu.
0: Cha, sikhohlwa baba. Ngathi ikhohlo wena.
1: Hayi kodwa.
0: Sikuyena uJulayi inyanga yamadoda, inyanga enkulu ngendlela ke eyisimanga. Zikhona izinto ziziningi futhi nangendlela eyisimanga. Ngiyazi ukuthi ezinye zazo khona nanezinhlelo ozihlelayo. Ngiye ngisho njalo ngithi ke uma ngabe kukhona lenhlanganyelo esuke izoba khona kakhulukazi ithinta amadoda kuhle kuba sicobelelana njengezinye ngiyazi ukuthi sothi mangabe siqeda uzophinda futhi usikhumbuze ngizwile ukuthi ngathi khona kuzobe kwenzeka.
1: Yes,
0: so ke nami ke ngenxa ukuthi abalaleli bami ngiyabathanda ngeke ngathanda ukuba ezintweni ezinhle ezenzakalayo ngingabe sengiyabafihlela ukuthi kuzobe kwenzakalani. But ke ngiyafisa ukwazi ukuthi namhlanje yini le officer sikhulume ngayo.
1: Yeah, namhlanje ngifisa ukuthi sike sikhulume ngenkululeko yomqondo, lokho sithi mental freedom. Ungenzeka ukuthi uyaphila emhlabeni ukhululekile physically ngokomzimba, kodwa ngokomqondo awukhululekile. Khona izinto osabambelele kuzona ezakudala, ezakwehleka, ezehleleka kweza kwehleka, ezakwehlakalela ezumuntu. Khona izinto uthola ukuthi awukwazi ukumuva on ngempilo. Khona izinto oyikhulunywa abantu kwena eyikwenza ukuthi ungaqhubekeli phambili. Kwesinye isikhathi khona umuntu namhlanje uthola ustuck kwi-relationship noma emshadweni ngenxa yokuthi usaba abantu, usaba ukuthi abantu bam-advise ukuthini. Khona umuntu namhlanje o-stuck emsebenzini engabe uyaphuma kona engekho happy kona kodwa usaba abantu ukuthi abantu bazothini, bazothi abantu angisasebenzi. So khona lezo zinto ekwenza ungabi nayo inkululeko ngokomqondo. Khona umuntu namhlanje osa-driver ukuthi akakwazi ukuyicabangela yena, so zonke izinto ekumele azenze noma inqumo kumele ayithathe kumele atshelwe abantu ngaso sonke isikhathi. So lokho ke siyaye sithi awunayo i-mental freedom lapho, shuthi inkululeko ngomqondo awunayo. So ngoba asikho isinqomo wena okwazi ukuyithathela sona. Khona umuntu ophilisa ukuthi asimaze ama-values akhe nezinto akholelwa kuzona, kodwa uphila ngokuthi ubona izinto kwi-social media bese ethi nami ngiyakuthanda lokho. So uhamba ne-trend. So lowo muntu akanayo i-mental health freedom emhlabeni, akanayo i-mental freedom ngoba uhamba ne-trend, ima-values ney'nqumo zakhe nayo yonke into akakwazi ukuyithathela. So sifuna ukubheka lokho ukuthi

shine nawe isikhathi sokuba uzame ayikho into ebalekile njengokuthi osukwini nje lulodwa ibe khona into e positive uthi wow ngawe hayi ngomunye umuntu kodwa uthi wow uthi yazi ngaze ngajabula ukuthi ngimina ngaze ngajabula ukuthi ngenze u1 no2 no3 lokho kanye kuyi positive sign empilweni yakho masingalindele izinto ezinkulu zize zenzeke empilweni zethu ukuze sikwazi ukubona ukuthi izinto zizokwenzeka kodwa lokho okuncanyana otho uyakubona wena wakunciphisa ngiye ngithi mina kusuke kukhulu ngendlela eyisimanga yingakho nami ngingalithandi kakhulu igama hayi nokuthi kakhulu angilithandi nje igama letoho angilithandi igama letoho angilithandi igama lesinciphiso noma ngabe kuthiwa into incane kangakanani I always praise God ngalokho asuke kwenzile ngoba ukumdumisa uNkulunkulu nawe uyajabula ekuthenini noma kukuncane kangakanani kodwa lo muntu uyakwazi ukuappreciate masingaba abantu abakhalayo ngaso sonke isikhathi ngoba uma umuntu uzohleza ukkhala njalo uze ungaqapheli nento encane uNkulunkulu ayenzile osukwini uyazi ukuthi into encane uNkulunkulu ayenzayo osukwini kukhona uthola ukuthi uvuke inhliziyo yakho ibuhlungu ngendlela eyisimanga uzizwa ukuthi ngidown uzizwa ukuthi hayi ngeke akumina lo kuvele kungene nje icall uma ngabe kungena icall bese iyakuhlekisa yabona kungena icall bese iyakuhlekisa ngenkathi ikuhlekisile ngenkathi ulalele into ezokwenza ukuthi inhliziyo yakho ibe nokujabula ubombongo uNkulunkulu uthi yazi kusukela ekseni kwaze kwashaya u1 bekuthi angikhale bengiphatheke kabi bekuno 1 no 2 no 3 kodwa ngale call esengenile enkosi usungilekelelile ngoba sengishintshile ngithe kuwena ngelinyilanga umuntu uphethe iremote yempilo yakhe umuntu uphethe iremote yempilo yakhe musu kuhlala kwichannel eyodwa namubona ukuthi le channel ngizwisa ubuhlungu uma ngabe ngibuka imovie endlini ngiye ngenze show ukuthi imovie engiyibukayo yimovie engifisayo ukuyibuka noma engifunayo ukuyibuka uma ngabe ngibona ukuthi le ingizwisa ubuhlungu angihlali kuyo ngishintsha ichannel ngibuke la engizokwazi ukuhleka khona ngijabule so nawe ke empilweni yakho ama channel akhona maningi ukuwena ukuthi njengamanje yipi ibhathini oyipressayo ezokuvezela ini uma uzopressa ibhathini ezokuvezela ukkhala na kanjani uzokhala uma uzopressa ibhathini ezokuhlekisa na kanjani uzohleka yini ekuhlekisayo yizindaba ezimnandi owake wazizwa yabona leyo channel uvule ichannel yezindaba oke wazizwa uvele ichannel yabantu abake bakujabulisa empilweni yakho wawusuphuma kwichannel yabantu abangazange bakujabulisa yizwi lomzansi leli 98.0 FM babangilondoloze

Uyabona ke ushaka mnandi la uqiniso uthi nje baba ngiyabonga sisho njalo ngalesikhathi bazalwane ngalesikhathi nje saka July sisho njalo ngoba uma ngabe ubheka indlela ibezenzeka ngayo izinto kusukela lapha ngo January hey zenzeka izinto waze wazikhiphela wena ngomlomo wakho wathi yaza ngiboni ukuba kuyofika lesikhathi mina ngisekhona kuyofika lesikhathi mina ngisaphila ngendlela engibona izinto zenzeka ngayo kodwa namhlanje uNkulunkulu wathi akuzoba njengokucabanga kwakho kuzoba ngokwecebo lami yingakho ke namhlanje usekhona nakule ndawo usasho uthi baba ngiyabonga qhubeka njalo ke nokuba ubonge njoba ngishilo ngathi qhubeka nokuba ke ubonge njalo emlonyeni wakho makube nezinto ezipositive njalo makungabi nezinto ezizoba negative ngoba lezi zinto ziyakwembatha lezi zinto ezinegative ziyakwembatha ngengakhuluma ngikhuluma nomunye uma ngithi sithandwa sami lento yokuthi sibe nento esinayo enhlizweni yethu ivele lento iphumele ngaphandle ngenkathi iphumele ngaphandle wonke umuntu osuke kubona ubona leso simo nawe osuke ubhekene nazo kuze kube sengazi ukuthi kanti mina baba kungani abantu kubonakala sengazi ukuthi abangithandi yingenxa vele nokuthi ngaphakathi kuwena uthando uyabona ukuthi ke lungiphelele uthando lokuba semhlabeni ngibona sengazi ukuthi nje lungiphelele uthando lokuba ngibe nabantu ngikwazi ukuxoxa nabo ngibona sengazi ukuthi lungiphelele uma ngabe kunjalo uzo attractwa wena yizinto ezingekho zinhle ngenxa yento sokuyizwa ngaphakathi yima phambi kwesibuko sakho sithando sami uthi yo maxoli waze wamuhle uthi yo maxoli waze wabaluleka uthi uyazi mina kwayisholo ingothovu na uyibize ngayo ingothovu kwasho ingothovu uthi yazi mina ngenxa uyazi kunezinto okubiza ukuthi uzibale uthi ngenxa ka 1 no 2 no 3 no 4 kubiza ukuthi ngithi Nkosi ngiyabonga baba ngenxa yokuthi noma ngabe namhlanje abantwana bami bangangibuka ngendlela bangibuka ngayo kodwa somandla yinye kuphela into mina engiyibongayo ngibonga ukuthi ngabazala ngibonga ukuthi ngabafundisa ngibonga ukuthi ngabayise esikoleni noma sebengishintshele manje kepha mina ngikwenzile konke ebekufanele ukuthi ngikwenze njengomzali ngoba izinto zasemhlabeni vele ziyohlezi zikho khona kodwa uma ngabe unento wena ngaphakathi owazi kahle kamhlophe ukuthi ngayenza kahle nometha kuthiwa kwenzakalani namhlanje uba nokuthula enhlizweni yakho ngenxa yokuthi ngelinye ilanga hayi usibanibani zizomthola naye zakhe izinto ziyobe zimlindile khona into engijwayele ukisho ngithi noma singaba bancane namhlanje kodwa kusasa sizoba abazali njoba sizo

babazali lento iya ngokuyi yakhula thina siyayinisela lento njengoba sinisela nje izosithola nathi sisithola ngabantwana bethu yizwi lomzansi leli 98.0 FM sawubona mlaleli wezwi lomzansi.

angiyazi ke lento kodwa leso besixoxa angiyazi yaziwa ubani ibona kunye kuphela ke mngani wami namhlanje ngifisa ukuba ke ungenzele kona ngifisa ukuba ungixoxele yini le ongafisa ukuba ke uyitshele uanti yini ongafisa ukuba wenze njani uyitshele uanti osukwini la namhlanje uke wakhala hayi andangikhalanga bake bakhwepa hayi andibangikwebhile yini ongafisa ukuba ke uyixoxele uanti osukileni namhlanje thoma uvuka kwenzakalani nje empilweni yakho xoxela ke uanti yilokho ngizobe mina ngifisa ukuba ngikwazi sisekhaya phela singakhohlwa siphumulile izikole zivaliwe so ke uma ungenzele njalo ngizojabula kakhulu nansi ke inamba ozokwazi ukuthi ungithinte kuyona kodwa ke ngaphambi kokuba ngihambe ngiyenambeni ngicela ukuba sihambe bazali bethu sithi bazala bahle nesibathanda yo ngiyacela kakhulu ukuba nisiboleke amafoni nangu anti ethi namhlanje ucele izindaba eziqhamuka ngathina sona kanjani ke si ready ekuthenini simxoxelo anti bayabuka abazali bethu bayamoyizela bayavuma bathi kulungileke ngizoninikeza uanti wenu bese niyamxoxela ke bavumileke bangani bami abazali kulabo sebefikile eduzane ngiyacela ukuthi babe beqala bengixoxela bazali bami ngiyacela ukuthi ningisizele abantwana bami ekuthenini bangixoxele lokho abafisa ukuba bangixoxele khona osukwini lwa namhlanje zimbili indlela esokwazi ukuxhumana ngazo eyokuqala yile abazongisendela kuyo ama VN uzosenda ke iVN mngani wami voice note bese uxoxela uanti uyazisho ukuthi ubani ungowakwabani uhlala kuphi nendawo bese uyaqala ke uyangixoxela inamba yithi 063 8204 48 bangani bami niyezwa 063 8204 48 yona ke inamba le abazali sebesibhalelile ngithi hawu anti ufo wami uvele watsheka wabheka le phezulu wabheka phansi uphendule emngani wami ubheke phezulu sezwana mkhulu ukhona uzobona ukuthi ufo lowo ke uma ngabe kungenjalo uzobe usuya ngifonela uma ungifonela nakhona uyosebenzisa inamba u 063 8204 48 bangani bami niyezwa yilezo namba ke uanti ke uzobe seyahamba abuye uma ngabe sebuyile yilayiso bese siqala khona ke sesiyaxoxa ke njengamanje ukuthi okay sithe uma ngabe sixoxa wena yini le obeke usuyayithola bangani bami niyezwa ufonela uanti uxoxela uanti konke kuzohamba ngendlela okufanele ukuthi kuhambe ngayo yizwi lomzansi leli 98.0 FM ngixoxele mngani wami yini le ongafisa ukuba ungixoxele yona osukwini lwa namhlanje okay angithi inamba uyitholile yes anti inamba ngiyitholile ngiyabuya

0: indaba zakhe.
1: Sina sinogogo kade sesontweni.
0: Yes, kwafike kwenzakalani esontweni mkhulu?
1: Sacula.
0: Mhm. Wajabula kakhulu.
1: Eh, ujabulela ugogo.
0: Oh, ujabulela ugogo. Na ubucula phambili esontweni?
1: Yeah.
0: Hawu suka madodoti ngathi ngiyakubona. Uthi kunyakaza kabili kathathu.
1: Sengiyakazile.
0: Usunyakazile?
1: Eh.
0: Hayi ngikubonile. Wabuya wadla ngithi ususuthi manje.
1: Sengisuthi.
0: Ususuthi mkhulu.
1: Ugogo usele.
0: Hawu uvele wasuthi ugogo uvele walala.
1: Eh.
0: Hayi bekumnandi lokudla mkhulu. Uzongikhonzela ugogo yezwa baba.
1: Yeah.
0: Bye bye ke khehla lami.
1: Bye bye.
0: All right. Ugogo, wena usuthi. Ugogo ngathi sinesimo sokufana. Ngabe nginika ukudla uma ngivakashile uyezwa mngani? Ungabe nginika ngoba nami ngiyisimo sekamani sika gogo esivele sisuthe sesijalise lale.
2: Sabona anti Maxoli. Igama lami inothando Msomi. Uthi ngiyathanda ukuxoxela ngendaba yembuzi zami. Ngiyabancelisa. Kodwa khona batshotsha umama wabo badedela imbuzi encane. Ngibancelisa igula le encane. Futhi igama labo usineno ncinci. Ngiyabathanda ngoba babangani bami bayangilandela. Kodwa mina ngisengafuni bangena endlini bona kodwa bayangena endlini. Bye-bye Aunty Maxoli.
0: Awu kodwa sithandwa sa Aunty Maxoli ngaze ngamthanda umuntu. Bantsho awu kodwa nintshontshelana imbuzi enkulu yengane yami. Qinima awu kodwa bantshontshelana abantu. Yazi kwavela kwathi angikhali. Ntshontshelana imbuzi enkulu kangaka. Kodwa kulungileke ngoba kugcine sekusele nalezi ezincane. Lezi ezincane ke umngane uthi ngiyayincelisa igula. Awu waze wanothando sithandwa sami. Waze wanothando, waze wakuthanda uanti. Ngafisa nje ukubona usuncelisa imbuzi zakho. Sezize zabangani. Usine, awu kambuthe nobani. Ngilikhumbulile leli gama ngobe lo muntu. Leli angayena umthe uncinci noma uthe ubani. Kodwa useze wayiqamba nani nangamagama imbuzi zakhe. Ngiyabonga sithandwa sami, uqhubeke njalo nokunikeza imbuzi zakho ini uthando.
2: Saba atimatoni unjani yaphila mina ngumzuza ihlala efelala
0: ayibo
2: awu yisiza uma ngangashela baba amasoyisi asimsebenzini
0: okay
2: sathanda atimatoni
0: yebo
2: Ube nosolo.
0: Okay, sithando sami. Ngiyabonga mama. Nami futhi ngiyakuthanda nawe futhi ube nosuku oluhle. Yey amasokisi kababa akuvezo bamnandi lamasokisi uma ngabe esewagqoka ekseni othu yagqoka nje ukuthi indodakazi. Aphinda thathe linyathi ufaka ngapha nakhona ukuthi indodakazi athi uyahamba kulokuthi indodakazi uyozabuye njengani yami yamasokisa lokuthi indodakazi ngiyabonga sizwani ujabule kakhulu ke ubaba ake siqhubekeni ngizwe ukuthi abanye abangani bami bathe uma bengixoxela bona bangixoxela bathini izindaba ezinkulu kangaka angeze la ngizwe ukuthi uthini umngani wami
3: Sawubona Aunty Maxoli unjani ngiyaphila igama lami lesifundazalothe yifunda ugrade 6 esondelani ihlala entuzuma ebhumesini into engifisa ukuthi abazali bami bangenzele yona ukuthi bangithengele idata khona kuzobuka uTikTok ngiyabonga
2: Sawubona Aunty Maxoli, igama lami ayabonga isibongo sami Sandletshe. Into engifisa ukuthi abazali bami bengenzele yona, ngifisa ukuthi bangakhele umuzi, and futhi ngiyathanda ukuvakashela ubaba wami, futhi into engiyizwa ingimtshela kamnandi iphitha awuphathi ngenesifudumeziwe.
0: Yeyi nkosi yami, hawu nina, hawu ngaze nganithanda. Angibathi uma isifudunyeziwe, hhayi shemakhaleni, iphitha-ke leyo. Kwangathi izifiso zenu bangani bami zingaba impumelelo zonke, niyezwa, zonke nje izifiso zenu zibe impumelelo, ziqonde kuphi? Kinina nezicelo eziqhamuka kubazali benu. Alright, ake ngiqhubeke. Fisa abazali bamthengele umuzi. Wazi wajula mngani wami, ngaze ngakuthanda bo. Fisa abazali bangithengele idatha. Fisa abazali bangithengele umuzi. Ngifisa abazali bangithengele idatha. Sobuya sixoxe bangani bami ngelinye ilanga, niyezwa. Thank you.
4: Sabona Aunty Maxoli, igama lami Nova Gumede. Ya. Igama lami Nova Gumede. Ya. Usisi wami uzekethelo. Ya.
0: Ya.
4: Fakishile ethumzini. Inama-holidays. Ya khona inkomo. Inamatata. Namatata, inkuku, mase yasaba, yo, Aunty Maxoli yasaba, koma, mase ubaba wami, umama wami, yalanda, mase yahambe estenga, mase yahambe edlini lami, yayidla, yageza, yalala, yathanda Aunty Maxoli. Mwanwa, bye Aunty Maxoli.
0: Bye baby wami. Oh, soko madoda. Oh, phuze ikhethelo. Oh, phuze ikhethelo. Uzongikhonzele kuze ikhethelo. Uthi ngimkhonzile. Awu inkukhu zona, zizokuthola kodwa emakhaya. Ayi soko madoda, uma sezijahe iy'nkukhu, awuyisabe ngithi inkukhu emakhaya. Yho, kaze kamthanda umuntu. Alright, ake ngithathe nangu-ke, uzoba nje okucina ngci, bese siyabonga kubazali, sivalelise.
2: Sawubona Aunty Maxoli, igama lami u-Alwande, isibongo Kunyalo. Angisanga kahle isihloko sakho kodwa ngiqhubeka ngilalele.
0: Okay, sithandwa sami, qhubeka-ke ulalele u-anti. Kodwa ngibonga ukuthi ekugcineni u-anti wenze njani, umzwile yena esekhuluma. Okay, bangani bami, ngiyabonga kakhulu, niyezwa. Kube mnandi kakhulu ukuba ngihlale nani, kube mnandi kakhulu ukuthi ngikhulume nani ngalesikhathi. Inhliziyo yami ithi cosololo. Yo, inhliziyo yami bangani bami, ngathi kade ngidla ice cream. Ngathi kade ngidla i-chocolate. Yini kambe ngihlelela kamnandi, angazi, khona lezi zinto ezishelela kamnandi nje. Uma ngabe ngikhuluma nani, ikhona lento evele nje yehle kamnandi. Ngiyabonga kabangani bami, niyezwa, asambeni phela. Angithi seniyazi ukuthi-ke sesiyahamba njengamanje sibhekephi, sesibheke kubazali bethu okuyibona phela abenze sakwazi ukukhuluma no-Aunty Maxoli ezindlini zomsakazo, samxoxela yonke lento ebekade sifuna ukuba simxoxele yona. Wozani kabangani bami. Bazali bethu abahle nesibathandayo, siyabonga kakhulu ngokuthi nisiboleka amafoni sikwazi ukuba ke sikhulume no-Aunty Maxoli ezindlini zomsakazo. Siyabonga. Babonga bazali, bayanconcoza ngalesikhathi, bayajabula ngenxa yokuthi-ke umntwana uma ngabe-ke enza okuhle impela, abazali kuye kubajabulise kakhulu lokho. Yingakho njalo njalo sihlezi sisho sithike uma ngabe uthathe noma ngabe yini yomuntu omdala, kungenzeka ifoni, kungenzeka noma ngabe yini nje othufisa ukuba uyisebenzise, kubalulekile ukuthi egcineni bese ke uyabonga. Hambani ke niyodlala bangani bami ngoba sisibongile. Bese ngiphinda ke mina singiya kubazali futhi ngithi bazali bethu abahle siyabonga kakhulu lokho enikwenzayo anokwazi kuba nisuke nothokozise ngempela umphefumulo wami uma ngabe sidedela abantwana bakwazi ukushaya ucingo bakwazi ukuthi ngikhulume nabo ezindlini zomsakazo niqhubeke njalo ngiphinda ngicela futhi ukuthi kona wonke umzali osuke enayo ingane ekhaya uma ngabe sekuyisikhathi sabo asibadedeleni nabo bashayo ucingo kuyabakhulisa lokho uma nizokhumbula kahle khona abantwana engaqala nabo bebancane bengakwazi ngisho ukukhuluma kodwa njengamanje sebeyakwazi ukukhuluma kuqondi kwamina kuyangijabulisa zayibo wayengaka usengaka manje ngiyabonga nje kakhulu niqhubeke njalo bazali alright yizwi lomzansi leli 98.0 FM muyenge umuzuzu lishayile ihora lesibili khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM Kumbula ke mlaleli wezi lomzansi bengingasho ukuthi ke ngehora lesibili khona umfundisi uNdlela enhle khanyile uyena esobe sikhuluma naye ngalesikhathi sibheke khona ehoreni lesithathu kanti uma usanda kuvula umsakazo wakho ngithi nje sobona uhleni nomaxoli njalo ngesonto usuke khona kwizwi lomzansi 98.0 FM sithi nje yizwa umehluko kanti igama lohlelo sithi leli yikhaya lakho ke ake samukele umfundisi

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi mina ene engiyathanda phela izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no, siyabonga niphile nje lapha.

Bheka nje mangibheka ngapha na ke lapho sibhalela umlaleli kolapha ku WhatsApp ukuthi sabona Mr Mbonambi ngicela ukuthi tons of love kumama wabantwana bami ulungile endimande nezingane zethu lapha kuphumelela usiwenu surprise ngiyabona.

0: Alright, masiqhubeka sibheka ngalesi sikhathi. Uthi lapho ke uthini umlaleli ngasekhaya? Nange lapho ke usendele voice note ngalesi sikhathi. Ake silalele.
1: Kulemhlabeni ukwanelwa kaDube oseJozini, usinokuhle kaDube eJozini. Bese ba uAlwandi Dube inkosazana yami lapha ondini.
0: Yeah.
1: Bese ba uAsa inkosazana encane. Nazalamani. Ngithi hayo babu wabo bathanda kakhulu emhlabeni. Bese ngithatha umfowethu ubaba kaLindo uDuma ngalika Joe. Hayi bona abantu engibathanda kakhulu ke emhlabeni labo. Ngibonge umsakazi.
0: Thank you so much, kuzi yami sebangakhulezwa.

0: Alright, umsakazo yizwi elthwa 98.0 FM igama lamu Victor Club uButma Sweet. Siyaqala ke njengamanje siyalikhuluma udaba masikhuluma indaba ze support group. Kungani abantu bakithi behambe be kwi support group? Kunezime eziningi kasuke bebhekene nazo ke. Ukuhlukumezeka kubantu besifazane, irape, khula kanzima nako konke okwenzakala. Siyabonga kakhulu mankosi, siyabonga lonke intimba etsebenzayo nje ukusiza abantu bakithi. Abesilisa ke bahlangana bona ngomgqibelo lo esiya kuona. Yes, ngomhla ka 11 nani ngamthinta ku mankosi ku 073 129 8341. Angikhulume nosisi la ngoba ukhona eduzane kade yile ku support group. Sisi kunjani?
1: Yebo ngiyaphila, unjani baba?
0: Sikhona bo.
1: Ngiyaphila.
0: Right. Uhambile iminyaka imingaki yakho?
1: Iminyaka ngi 36.
0: 36. Eyi, kuningi nawo odlule kona umuntu wesifazane, kunzima, kushubile. Uthi ne-enga, ushaya ingane, kuyale kuyale. Kwenze njani ma?
1: Udaba lami ngingalichaza kanje, ngingathanda ukulibeka kanje. Ngike ngakhula, ngithi ngisakhula ngisemntwana, ngahlukumezeka. Umama wethu waphuma nje la eseduzane, so kwangena umuntu endlini, silele nodadewethu ongilamayo. Wangiphatha, wangikhomba ngesibhamu, ngumntwana nami ngila ko 8 years. Mayinkhomba ngesibhamu umuntu lo, i-weekend uphuzile, isebusuku sabantwana, uyafika endlini, uyasingenela, uyangidlwengula mina ubusuku bonke. Ngaleso sikhathi ngumntwana, lo muntu wesilisa umuntu omdala, udakiwe, ubuhlungu engabuzwa lapho. Ngicabanga ukuthi ukulimala engikulimele njengoba ngino 36 years ngalimala ngino 8 years ngilinyazwa ngalesa sikhathi somuntu wesilisa engidlwengula. So mangikhula ekukhuleni kwami njengomntwana obekade ehlukumezekile edlwenguliwe, angikhulanga ngumntwana.

0: ngokuthi nami ngikhule vele ngumntwana oshawayo ngishawa nje ngoba nomama bebona ukuthi ngiyamhlupa ngimhlupa ngesizathu nami ngihluphekile ngihlukumezekile ngaphakathi so nami ebantwaneni bami umntwana nje omdala lo wami ngimshaya nje impela kakhulu inkosi yami kakhulu nalomncane lowe second born ngimshaya kakhulu ngoba ngaze ngacishe ngabizelwa amaphoyisa besihlala eduze kwasemsebenzini siqashile nje eduze kwasemsebenzini siqashelwe ibhosi yethu so umntwana lo uke wadlala nje abantwana abancane futhi umntana ambe na 3 or 4 years wathatha umentshisi umntwana shothi ububekiwe sinomi kanjani lo mentshisi wathatha umntwana wawulayitha ngokuthuka mina umntwana ona 4 years ngicabanga kakhulu mina ngathi yo lo mntwana bezoshisa lo muzi omngaka bengizokhokha ngani mina ngamshaya umntwana ngamshaya ngiselantshini cause besisebenzela eduze yes ngathi mangiphuma ngelantshini mangithola lesi story somntwana abantwana ngoba bebengasaye esikoleni bekuvaliwe bebevalile ikoleni mangifika umntwana ngithola lesi story umntwana ngafike ngamshaya ngangiqongisha ama boots omsebenzi ngamganda umntwana
1: ngamshamuphi lomncane
0: lomncane lo 4 years ngamganda kwaze kwaqhamuka amaphoyisa abelungu amaphoyisa ngenhlanhla aqhamuka and sihlale eduze ko police station musa nkulunkulu ukuthi akudlulanga ora bahamba ngabelungu bayong reporta ngoba sihlale eduze nje yonke into umsindo ufuneki
1: yes
0: ngenhlanhla ke baqhamuka abanye ke babuza hayibo kwenze njani ngoba ngangimshayela ngaphandle hayi ngayeka ke abanye bahamba bayo report emsebenzini ku boss wami
1: yes
0: ukuthi ayi phela ngeke noma kuthi ingane uyashaya lokhu yaya
1: wathi nenkinga
0: ngathi nginenkinga ebengilokho engayiboni inkinga yami so u boss wami wangibiza ke wathi wangibuza ukuthi yini unenkinga yini hayi ngoba efuna ukungenelela endabeni zasendlini kodwa mangabe sekumntwana phela umntwana ngingaboshwa ngingahlukana naye khona ngithi ngiyabathanda kodwa futhi ngiyabalimaza
1: yes
0: so ubhosi wami ke sakhuluma naye wangibuza inkinga yami ngamtshela ukuthi okungenzeka ongamchazela ukuthi yes nginayo inkinga kodwa bengingayiboni ukuthi nginayo inkinga ngike ngabopha uma wami ngeke ngamchazele ukuthi inkinga yami enkulu isekhaya angizwani noma wami so nje ngumuntu ongekho right onenkinga engazi ukuthi ngizoyisolva kanjani ngikuke kwaba kanjalo ingane zami nje ngiyashaya kakhulu kodwa ke manje sengiyazama ukwehlisa kuzona cause ngiyazibona ukuthi mina angifuni ukuthi ngifane njengomama bakhulise njengoma ukuthi ngenduku everyday abantwana baze babe nenzondo baze bengasaliboni nephutha
1: umzali ushaya ingane ithi noma uqhamuko usayibiza kodwa iyathuka ngoba iyasho uma uzokusha but kuwe kwakho lo undodakazi wakho omdala akhulume nawe athi ma le nto yenzayo kubaba wena uqala uchuku njalo
0: shem undodakazi yena ngoba ukhulile unokusizwa nobaba wakhe
1: uyanibona manicabana nihlala ndawonye
0: futhi phela uma ngabe mhlawumbe uthola ukuthi nami kudlekile uthola ungasakwazi nokukhulumela phansi and ngumuntu one-anger mina ngizogcina ngizwakala njengomuntu onomsindo and umntwana washo one day kuseni washo nje umntana nami wachaza wathi ma ngisi nobaba nobabakhe khona wathi ma ubaba wena omsukelayo wena umsukelayo ubaba maye bethi sesingani siyangixoxela iyangitshela kuseni ubaba aye bethi yekela ma love leyo nto phuma lapho ma love yekela lezo zinto ehlise umoya ukukhombisa ukuthi akekho lapho kodwa ngokulimala kwami ngicina nasengimlimaza and naye agcine engasazazi selahlekelwa yithemba lokuthi ngathi ngumuntu ongenanhlonipho cause mangizombeka isandla endoda ngichaza ukuthini and mase sengishaya back yena uba umuntu omubi ngoba omunye umuntu story usuke engazi ukuthi siqale phi kodwa abantu abasuye baze story kusuke kuyithini omunye umuntu uzojudge ukuthi mhlambe let's say usengishayile ngoba phela uyindoda uzongishaya ngeke ngimshaye ngempama angiyeke naye umuntu uzodinwa nje
1: kodwa uwena umchukuluzi
0: imina engimchukuluzayo kwala ngisho ngelinye ilanga sebethe police station bayambopha ngathi ngeke ningambophi ngiyamazi imina engimfake kulesi simo
1: okay nakulungile uyile ku support group uma wakuthatha wathi iya ku support group
0: yebo uma kudala engichazela ngaye support group manje ngoba nami ngiyilela ngihlala khona bengikade ngoba ngihlala nje ePitori bengingakunaki ngithi hayi uma yabona ngoba ngisana leya enga yami ngisana lento okuyitshela ukuthi umama mina kangithandi mhlambe ungifuna ukungisaphi So kwaze kwaqondana ke manje njengoba izinto nje zivele zahlele.

0: ngenye indlela. Mhm. Uzivele zahleleka ngenye indlela because vele bengumntwana ongemuhle kumana kubaba wami sehlala endaweni. Mhm. Sihlala nobaba wami nje ngumntwana okhulela endaweni ekhona naye. Mhm. Yeah. So kwase kwaqondana ke manje njengoba ngishonile ubaba. Mhm. Njengoba ngishonile ubaba mangifika ngizomncwaba vele. Okay, ngimncwabe sicede kanti nakho ke sengizozwa nami la ku support group uma lokho ngitshela ukuthi hayibo ulalela lapha ya ulalela ngifuna ulalela ubook ma sweet. Okay, nangempela ngalalela hayi ngezwa ke ngayezwa nami ukuthi hayibo Nkosi kuyaphileka futhi ngajabuliswa na ukuthi uma into afuna ukuthi siyenze into ukuthi ufuna nami ngilapheke ngaphakathi ngijabuliswe uthando lento ayenzile futhi ngibone istep asithathile ukuthi ngiphole ngingakafiki ngisho la e-studio
1: yes
0: ngipholiswa yini na inkulumo zakhe kumina so ngase ngabona ukuthi nami isikhathi esihle lesi sokuthi silungise inkinga nomzali wami akuve kubhlungu ungazwani nomzali wakho kodwa ngaphandle uthola uyahlonipha umama abanye babiza ngoma ma kodwa wakho umama ayikuthi ngoba ngamhloniphi ingoba anizwani futhi ngeke uzukushintshe sometimes ngeke uzukushintshe wena isimo njengami njoba ngingashintshanga kodwa yena usishintshile isimo akuve kungijabulisa
1: uma uthi wena usuyahamba uzobuyela ekhaya kubaba weingane uzobuyela umuntu onjani egoli
0: ngizobuyela ngishintshile ngumuntu oshintshile kakhulu ngumuntu oshintshile kakhulu ngoba ngizizwa ngipholile
1: yes
0: ukuzwana nomzali wakho nje yonke into yakho ulike uyakhuleka uyakhululeka noma unenkinga like ngi right njengoba ngi right nomzali wami naphambili kule family yami ngithi ngiyakuyona ngiyoba right ngiyoba umama ngibanakekele ngendlela kumele ngabe ngifunde kulamaphutha enzeke kumina noma
1: yes enye into athi iba inkinga utshwala
0: yes utshwala
1: yes uzowenza njalo utshwala
0: utshwala nje ngiphumile ngiphumile kubona
1: yes
0: ngiphumile baba utshwala angisho ukuthi ngigxeka ngithini kwabanye abantu abasaphuza but mina sengi right ngabo sengi right sengifuna ukufocus empilweni ngibe umama ngifocus ngithatha abantwana bami sambe sesontweni nje ngifocus empilweni cause mangizofocusa otshwaleni ngizothi ngiyaphola manje mhlambe ngiphinde mhlambe ngithi ngiyaphuza ngifuna ukumix izinto
1: ungasho ukuthi ukuphuza kwakho nokunye nakho bekuyindlela ukuthi uzame ukuvala zonke lezi zinto
0: ila bengijabula khona ngithi mangiphume ekhaya ngibalekile ekhaya ngingahlali ekhaya ngoba kuzwani mangiyophuza mawuphuzile ujabula khona ngithi akunamuntu okuthethesayo akunamuntu othini kwena uyazenzela
1: akho umuntu osha umthetho mayithanqaze wonke umuntu
0: uyazenzela uyiphethe wena
1: nayo irap yakho iyavuka lento yakwenzeka khona buzama ukusuppress ukuvala la
0: yes bengizama ukuvala kodwa uma ngabe nganyatheleka live livuke and masivukile indaba ipheli kahle iphela kabuhlungu sengkhala sengkhala sengisola ngithi ma waze wangiyala nobabo wengane sekubuhlungu kuyena mangabe sezizama ukulungisa ngemva komsindo endlini ngize ngisho ukuthi wazwangiyala uma naye kube buhlungu kuyena cause umuntu akazi ukuthi uzothathana hlanganise
1: nani uyafisa uyakuthanda uyayithanda ingane uyafisa ulapheke phathakazi uthi into ayisayenzi
0: akazi kodwa uhleze ngitshela athi sithandwa sami mele uthole usizo
1: shu
0: mele uthole usizo ngoba
1: uthe uma ufika ku support group uboneni ufika
0: mangifika ku support group ngibona ikhaya nje ngikhaya ngabona ngabona nabantu abanye bahamba noma wabo ngakhuthala nami ukuthi hayibo kanti kunjani la eminyango ngilalele nabanye bexoxe sixoxe izitori engafani kodwa ngithi hayibo kanti la eminyango bengitshela ukuthi mina noma
1: kanti baningi abanye
0: kanti baningi abanye and okunye sanda ukubuka na ku TV okunye sinoma omunye umama Nkosi yami siyabona nazeze ithi mayifane nazo lezo support group omunye umama naye nendodakazi yakhe bebenenkinga ethi mayifane neyethu kodwa kwababuhlungu yazi ngathi masibuka noma kwehlinyembezi ngobani ingane iyona ezama usizo ifonela baka TV iyona ezama usizo kumama ukuthi masibe ni right asilungise izinto kodwa ngokulimala kwalo yamzali ngasho ngathi hey Nkosi yami umama wa uhlelo laphela umama engavumanga ngokuthi naye ulimele naye udinga usizo lwa mama sometimes uyalimala ukube nenhlanhla makunabantu abazokutshela ukuthi hayi wena ulimele
1: Yeah.

0: udinga usizo
1: and umuntu angajudge
0: kumele ukuthathe serious lokho uma ngabe umuntu mayekutshela ukuthi ulimele unenkinga wena cause awukho kanje
1: okay na kulungile asingene kumanga le mani ininjani
2: ngiyaphela but nasekunjani
1: sikhona ulanda indodakazi wathi indodakazi wami ayiya ku support group yini bekwenzakalani uzo umphushe kangaka umntwana umlande egoli indodakazi wakho
2: awengithi nje ukuqala kwami bebethebe bashile ekhaya
1: Achukusonde kancane maki lapho umbumbo ehe ya
2: ube nokshaying kwathi nje ngelinye ilanga bevela shaya ingane nje ayishaya indaba yokuthi
1: ya
2: sothlenga ne rights eyilento ngiphathe kabuhlungu kodwa ngingathanda ukumtshela ngoba kufanele umuntu umkhuze phambi kwengane
1: yes
2: noma uthi uyamkhuza avuke ngolaka kwathi nje ingane siso babili athi eyigogona eyuma ima gogo angazi uma ngiyamthanda kodwa ngendlela angishaya ngayo eyingezwa inhliziyo yami ishona phansi kathi ngeke hayi yena mntanami angifuni ukuqamba manga nami ngangayitshela ukuthi ulimele ngangingayitshela angifuni ungasho but ungihluphile nje strong ngangimshaya zonke iy'nsuku futhi bengumuntu omubi even around la ngihleli khona ngumuntu ongamfuni ubengeza umntanami ayubengeza ubuthi umtshela lokhu sibani bani awenza ukuthi uthi la akasekho sihambe kubangani bakhe ngithi hlwana nabangani laba bangabathandeki abangani angifuni ungasho ngoba ngiyazi once ingane yanabangani kuyonakala lapho kwaze kwafika ukuthi nje angivele ngimnyeke ngiphume kuyena ngimnyeke ngamdedela ngathi yabo manje enze ukwenzayo uzibonele wathi ngelinye ilanga wakangazi babeshaya namantombazane khona ngale ngeze bezongivusa ebusuku bathi nangisebemgwazile la ikhanda ngavuka phela njengomzali kodwa ngimgiva ngoba ngiyakhuluma ukwenzile shempo wathi ke mase ngixoxela ke sengibona seku into eyenza ukuthi kukhanye kulesi thombe sakhe yilokhu hlukumezwa kana neboyfriend yakhe ngoba beke ngivuswe ngo-12 kuthiwa yibo namba sebegwazene sekuyemaclinic ashise nama-ID endoda yonke leyo nto ngiphathe kabuhlungu lo mfana yena ngiyamthanda shem ngoba ulelaye khona through mina ngambona lo mfana izongikhombisa ukuthi uyisuka lakhe kothi ngokuthi yena wayesamubi ngaleza yikhathi kumina umntanami angizange ngimnamele kwenzeka ngelile ngayingambona ukuthi umntwana uyaphila ngakhuluma nobhodi ngathi bhodi ngiyacela ungisizele lo mntwana ngoba kanabazali ngicela umthathe umsegula ayosebenza nangampela-ke kwasekulandela undodakazi wami-ke noma befikile naye unalo ulaka angifuni ungasho unalo ulaka futhi uvela kuphakame lo kanti nami futhi ngikhule ngumuntu onjalo nami nami ngikhule nguwuhlanya angifuni ukuqambanawe
1: ulimele kwawe manje sibuka lento enganeni kanti nomzali unokwakhe
2: hayi angifuni ukuqamba amanga
1: hayi
2: angiyazi le nto
1: kunzima
2: le nto isuka nje kude noma ngayazi isiqalo sayo ke kumina-ke noma mhlawumbe ngikhule nami ngishawa nami bengishawa ekhaya nami bengomunye okade engezwa ngishawa zonke izinsuku futhi ngakhula nale nto-ke nami
1: hayihawu
2: mina bengingena emzini omuntu ngingene neyicapha angifuni ungasho umfana nje futhi bengingambheki uyazi nje ubaba wengane zami beshayana emtshebheni
1: babasebasuzothini-ke
2: namhlanje usekwenzeni ngoba angifuni kugcine yena kufuneke ngigcine mina
1: ufikile-ke kwi-support group ufike wabonani-ke ma
2: ayi nasedi angifuni ungasho yo kulinyule la ngaphandle eyi balimela abantu besifazane futhi kakhulukazi intsha nomama
1: yes
2: ayi khona umama lo kade ekhala na ingane yakhe le ibiqine kakhulu
1: sencane
2: ukuyimenza ngegama lokugcina kuye kwaba buhlungu le nto umzali ekhala ngambona ukuthi ukhalisa ubuhlungu akakhaliswa yini ubukhalisa ubuhlungu ngoba ave kubuhlungu masuthi ubona ingane yakho iphuma endleleni ngoba nje basibazela sibazalela ukuthi bafune babe yizinto nje emgaqweni sibakhulisela ukuthi babe yizinto zakusasa ey'sile nawe ukwazi ukuyiqhenya uyikhombe ingane yakho so nje ayi umoya wamadla ngifuna ukuqamba amanga ngibuye ngigulizo lo siye sayirealiza nomntwana izolo le nto ngathi mina eyi kodwa uyabona ukuthi kunjani ngaphandle abantu besifazane nje ngiyabafisela ukuthi wonke onenkinga angayidli.

0: talento. Akaphumele obala ngoba khona nomunye nje. Oh my god, nabe bengixoxa naye ngithi ngifuna ukumthi ngimbokhele.
1: Aye
0: ngoba unenkinga, unenkinga.
1: Nokulungile siyaphoxa isikhathi sesishaya naye isikhathi. Mhlambe lakho lokugcina mawusovala unibonile ngixoliselene nodakazi wakho nakhuluma kahle uzothi noma ehambe buyele eGoli useyumuntu oshintshile. Mhlambe nokubona kwi support group ofisa ukubonga koma nkosi.
0: Sibonga nje uthando. Neke. Lapha ufike uzizwe usekhaya. Sifike nje sadle breakfast. Kweza kwa lunch. Nakhona ukubhuti maswidiki esisinika izinto ezingakanani. Angifuni ungasho. Bengisuthi ngo four slice. But maswidi le ntata ne plate elinezinkwa. Hayi shame angifuni ungasho ngithi uNkulunkulu ngicela babusise. Izwi lomzansi angazi ngathini ngalo. Angazi ngachaza ngithini ngibathanda bonke abasazi bakhonda. UNkulunkulu nje ngithani busise nikhule kakhulu ungaqala siyasibone abantu besizakala ngoba ngisho abashonela umuntu emefika la ekhaya kaphume elambatha uphuma efumele ngithi nje uNkulunkulu akame njalo siyabonga kakhulu.
1: No siyabonga kakhulu. Sisi ufanele ubuyele eGoli mhlambe lakho lokugcina nesimo uthini wena?
2: Ay mina ngithi nje ngiyabonga kakhulu Nkosi yami ngiyabonga ngibonga uma hey akuve ngijabulile ngathi ngingane encane
1: yabona uyabonakala
2: yini ngathi anazi
1: somthwalo wakho yes
2: into engangikade ngifuna kodwa yonke into inesikhatsayo
1: yes
2: yonke kade ngangifuna ukuthi uma ngithande
1: yes
2: ngizizwe ngikhululekile manginendaba ngibuyele kuyena ma
1: yes
2: ay nginje ngiwrite ngipholile nje siyabonga kakhulu Nkosi yami ngithi abantu mabasukume emakhaya abantu inkinga ziningi imindeni imoshakele abantu bengazondana abantu bengabulalana abantu mabavuke bayithathe bayithintithe nje ngipholile mina Nkosi yami ningezwa ngabantu bethi ngiyaphila nje sengumzali sengizalwe kabusha ngezwe lomzansi siyabonga kakhulu Nkosi yami
1: siyabonga
2: kakhulu.

0: right, umsakazo izwi elithonga 98.0 FM. Just because I'm a woman, kusho uDolly Parton. Right, siyaqhubeka ke makuyisonto ntambama. Sizokhuluma nomunye usisi. Manifisa ukuxhumana ne-support group, inamba yabo 073-129-8341. Idlulile ke eyabantu besifazane, elandelayo yamadoda ngomhla ka 11. Kodwa elandelayo abantu besifazane yozibe ngomhla ka 1 ku-August, number 205 Clark Road. Ungabafonela ku 073-129-8341. Sikhulume nosisi la. Sisi kunjani?
1: Ngiyaphila mama, njani?
0: Isikhona neminyaka emingaki?
1: Na 28.
0: 28, yes. Hey, uthe uma ukhuluma izolo. Okay, ngikubonile uhleli phansi uthule nje. Salalela abantu nje uthule. Bekunjani ufika?
1: Ngeke ngashaya uvalo.
0: Yes.
1: Cause kwamuva ulayini wathola ukuthi ngokuqala.
0: Yes.
1: Ngabona ukuthi
0: ungena egebhini.
1: Ngabona ukuthi hayi, ngoba kuzoqala mina ngazi nokuthi ngizothini. Agazi ukuthi kuwe kuthiwani, kodwa futhi nomango siyungibonile ukuthi ngiyagodola wathi angophuziti. Kanti hayi ukuthi bengigodola, uvalo vele uthi heqe.
0: Udlule entweni eningi.
1: Kakhulu baba. Kakhulu.
0: Kwenzakaleni?
1: Ngizothi iy'nkinga zami zaqala ngisayingane.
0: Mm-hmm.
1: Cause from 4-5 years ila ngadlwe ngulwa khona. Ngidlwengulwe umalume. So elokhu eyizama kancane kancane kancane aze agcine eseyenzile. So meseyenzile uthole ukuthi ngizolimala, ngisho futhi komunye umalume wami nomunye futhi wesibili engangibathemba futhi ababenkama ngisho ekhanda sihlala nabo. But bengitshela ukuthi uma kuyaphuma nje lento izombulala umkhulu, ngoba babazi ukuthi hayi mina umkhulu ngiyamthanda. Hayi, ngihlale nayo kuze kuthole ukuthi mase sengikhula ngingene ey'khathini zamantombazane ngokushesha kunezinye iy'ngane esikoleni yabo. Kunganakeki lokho.
0: Ungakanani ungene ey'khathini zamantombazane?
1: Ngangiyo kwakushoda kancane ngiyohlanganisa 8 years. Odokotela uma beyichaza loo nto bathi ngenxa yokuthi kwenze ngalimala.
0: Yes.
1: So kuzothi esikoleni futhi babengibona ukuthi ngihlukile, and ngaphezu kwalokho futhi uma ube abusive kakhulu uma beshayana noma ingane.
0: Sure.
1: Yabo nje ene anger, and obuhlungu kakhulu i-anger yakhe yayi towards mina kakhulu, ngoba still up until now ngeke ngize ngitshele ukuthi sibangani naye. So
0: uma bekuphatha kanjani?
1: Like ubengitreat-a ngendlela ehlukile.
0: Sure.
1: Ngizothi childhood angibanga nayo because ukukhula kwami wanedabe nengane ibingane yami. Nedabe nengane ibingane yami. At the same time, wayekhona umuntu osizayo, but mengenzanga something sengizoshayelwa lokho. Uyahola mosi nomuntu, kodwa still mina ngizoshayelwa lokho. And the way ngangikhula ngakhona, ngangithi mina, ayi, ingane ngiyifuni.
0: Uma waba nengane engakhe?
1: Sibawu 6.
0: Zonke lezi ngane mayezala uma uzalela wena?
1: Ayi zonke. Ngizothi eyokugcina kuphela engahlukana nayo mina ngithi ayina 4 months, kodwa nayo from ukuzalwa kwayo yona keke ukuzalwa literally yona yayo ngangikhona. Each and every child yakha naye idlule la ezandleni zami.
0: Izophathwa wena.
1: Yeah.
0: But kunamazo washaya kulengane yokugcina wazo watshena odokotela no nurse wathi.
1: Ayi ngabacela ngathi abamvali. Ngabacela nje ngathi ngaguqa ngedolo ngathi abamvala ngisakhona. Angisakhona. Wathi udokotela anjani? Ngathi mina njengoba ngila afanele ngabe mina ngisesikoleni, angikho esikoleni. Lo muntu mese sibhedlela mekwagula cause nayo nezinto zakhe ngila. Ujobe teta ngizobe ngila. Ngizobuka into engeke izibukwa futhi enye ingane ngila. Yabo. Baze bamtshela ke ukuthi ngoba nama complication nama high risk keke bamvala ke. Futhi babesize mina ngoba ayi.
0: Kunzima.
1: Ukufunda ngapha ingane ngapha. Yabo ukushawa ngapha. Nomzali naye uneyinkinga zakhe. Yimine ngingasho ukuthi mina ngaba umzali kuyena uma. Cause kuninge kwafanele ngimlamlele kona. Makufanele ngimlamlele ubone ukuthi lento le ayingangami, but because manje sengifaka kona kuyofanele nami ngikhule yabo. And kwangayena umuntu obungacomplaina kuyena, ngoba mothi mo complaina kuyena.

0: man, W.
1: Yes, Mabika.
0: Yeah, why? Baba, siyabonga kuNdonga baba.
1: Yes.
0: Wasebenza umsebenzi omkhulu. Siyabonga kuNdonga. Ngiyabonga impela kuNdonga wasebenza umsebenzi omkhulu.
1: Uthinta bangathinta wariska ngempilo yakhe la.
0: Warisa ngempilo yakhe.
1: Yes.
0: Siyabonga kakhulu baba.
1: Siyabonga Mabika, siyabonga kakhulu baba. Sithatha omunye ofisa na ukubonga na kuNdonga. Umhla ka 6 kuJulayi suku likhulu kakhulu wa riska ngempilo yakhe yazi kubeka impilo yakho godweni uthi cha noma kungenzeka noma yini wathinta bangathintwa ushilo kumdunge izwi sabona
2: ngiyabona bathu njani
1: sikhona baba kunjani
2: ngiyaphila mfowethu ukhuluma lo ngxaba wathi Adam mfowethu
1: yes baba
2: yebo mfowethu hayi sifisa ukubongela nje lezi zomkhwanazo mfowethu ngakho konke futhi esenzeka kona South Africa, hayi beziningi iy'nkinga. Hayi siyabonga kakhulu umkhwalazi thina uNkulunkulu asigcinele yena mfowethu acile nje njalo mfowethu akhule njalo siyafisa ngaloso lwakhe ngampela abalihlate serious balenjele nodumo nganeli ngoba mfowethu hheyi isisize kakhulu le nsizwa. Hayi isize kakhulu mfowethu ngoba amanyala namahlanga avelayo manje. Sisafuna kodwa kuqhubeka bonke special nembumbulu kusanakele kuphelile mfowethu angifuni ukuhamba amanga ngoba sikonakele mfowethu ngoba even khona la nje ey'ndaweni zamakhosi kusenokukhohlakala okukhulu okukhona mfowethu yeah so nje futhi siyakuthambela kakhulu nje mfowethu uma sekuthiwa nje naye lo usabambile kukhomishina usisi lo khona asebenze impela kakhulu la special la embumbulu kunakele kuphelile mntu angifuna ukuhamba amanga
1: no siyakuza baba siyabonga kakhulu mngani wami siyabonga
2: siyabonga sithi uNkulunkulu amgcine kwana siyabonga
1: right jabulisa la mazi avala ngayo baba ukuthi uNkulunkulu amgcine uyadinga ukukhulekelwa kakhulu mkhwanazi kunzima la ekhona kuyashisa impela kodwa eyi angazi wena wawukuphi la engena khona umkhwanazi ubona bemlindile khona insizwa yakithi uzamo yangifonela la angisazi wayekuphi wathi heyi awuvula i-TV lapho kanti nokwenza lo wathi phuthuma ku-405 khona umkhwanazi nami la ngathola khona ithuba ngangakhola ukuthi eyi umkhwanazi uzokhuluma izinto ey'njengaliza ayichazayo wayichaza kwakungumhla ka 6 kuJulayi 2025 eyichaza yonke lento nje wade ikhuluma nobaba uMdungi kwakunzima sasingathembi ukuthi khona into ezoqhubeka kuthe ngumhla ka 13 umongameli wezwe wasethi cha kuzoba khona ikhomishana lamadlanga laqala khona ke kubona kwenzeka zonke ke izinto lezi sizibonayo ke ne ad hoc committee kukhulunywa izinto nje zasesiphoyiseni nobugebengu obuhleliwe obunzima kakhulu ya khulunywa zona ngangena na ku 0604 807 164 ikuphi wena okukhumbulayo kuthini kwena nawe uyafisa kube khona iholiday ngomkhwanasi kungenzeka kodwa lokho asazi mhlawumbe ngemthandazo yini izwi sabona
3: ezinye ezinjani sanibona
1: sabona makunjani
3: heyi ngisa ake ngibonge imisebenzi kababa uMkhwanazi
1: uthi ukuhlahla ncane seredio noma uthi uyehlisa ncane ma yes
3: ake ngibongele kakhulu ngesenzo esenziwa ubaba uMkhwanazi bonke abantu besikhaya kangangoba nje mina ekhaya lami kwalahlela iy'nkomo ngesikhathi sababa uMdungi kodwa wayefuna waze wayithola zo-15 kumanjena nje kuney'nkomo ezu-31 ezingabonakali kodwa wona amaphoyisa ngenxeka iholo ngoba yiwona ayiyi-break abantu abayithatha bayagcanaza uma uthi ucela nje ukhuluma noma ubona kuMkhwanazi useduze kwakhe ngilethi ngiyithola le nto efunayo kodwa nginekuqikelo ukuthi ngoba usaphila kwaumkhwanazi nakanjani kogcina bezenuwa bayigcanasela nje izinabo esifazane abaphakathi bayaphola ngiyabonga
1: siyabonga masithembe ukuthi ngelinye ilanga kuyogcina kulungile labantu abacanasayo bagcine ingalo yomthetho ifikile kubona kodwa ngoba uMkhwanazi usaphila kuyogcina kwenzakalile masithemba ukuthi ke zotholakala iy'nkomo zakini ojamuludi mathi ngiyacabanga ukuthi ujamuludi bese izinyazisa amahlelo sithi yebo sister

0: la ezweni.
1: Mm.
0: And siyabona manje neyikhule ithile ziya resigna ezinye ziyaxoshwa ngesibindi sakhe esasihleli singazi ukuthi kunezinto ezinkulu kangaka ezenzakalayo ngoba sonke amaphoyisa besiwathembile.
1: Yes, kunjalo.
0: Ithi bona abantu abasivikelayo nabazobophiki bengu kodwa mawuthi uyabuka la commission kababa Madlanga ubona kakhulu amaphoyisa avelayo ebugebengwini nangu nje nalo general lo bekufanele azotestify mhlaka 1 sekutholakala ukuthi udubulekile kodwa if engadubulwanga yigebengu eyidubulile kuzovela ngoba ingalo yomthetho yinde nangu uBrown Mokoti kuhambe kwahamba kwavela ukuthi yena owayidubula.
1: Ngiyakuzwa.
0: Uzovela angazi ukuthi lento abayenzayo bayenza kanjani babaphathi bemthetho ngoba bayazi ukuthi ingalo yomthetho yinde.
1: Kunjalo.
0: Kodwa manje kuhamba kuhambe bangakhumbuli lokho masebenza ubugebengu. Siyambonga ubaba uMkhwanazi ingathi uNkulunkulu angamgcina namandla zakubo amkhusele aphile nje athi ukusiqinela le South Africa engcolile.
1: Siyabonga ma, siyajabula amazwi akho, siyabonga kakhulu.
0: Yebo baba, ngiyabonga.
1: Ngiyacabanga umuntu message ngidubule. Ngiyabaxoxa nje abanye umdubuleke hey. Kodwa uBhasobheke ushaye lapha. Kuphi khona manje? Ungilimazi. Shaka kancane nje kodwa hayi kakhulu. Oshaya le ndawane lapha angazi ukuthi yipi indawone engcono edubuleni. Awu siyangilimaza ke manje usuyabona angizange ngisho ukuthi ngilimaze mina bengithe nje ungishaye kancane izwi sabona
2: Awabo maphoyisa
1: Yebo baba
2: Yaphela budikana
1: Sikhona maphola bakunjani
2: Sikhona ukhuluma na esekuntele
1: Yes baba
2: Sa ipositwa indaba lolo khathi ukukhuluma nomdzungu khona into engiyithandayo athi indoka uma uyamhlabisa yaphinyithe lakha kumele obala sasinamani sibekayo.
1: Yes.
2: Usinakuthi nabalaleli le into kaMkhwanazi ayithulayo isifundo kahle kahle kuthina abantu baseSouth Africa kumele ukuthi uma uyindoda ube nomgogozi ukuba naye bamthaba nje ngayo ngoba akancekezi nekhulume into nabo ukuthi uma ukuthi ayizwa kahle fika amahlupha kumina sibekayo isibuko le nto ukuthi makuthi yethu thina sonke sinamadoda eSouth Africa ukuthi ngeke ngizibini ngalabani kodwa esele ke manje ukuthi kwa umbizi yapho somnoma na ikhomo yisefanayo yabandaba na esiyamfuna ndabandaba akafike lapho ke simnoma nalabo abamthola manje bathi wanani mongameli eyakha iluzele kuyena khoma manje bayeza ukukhuluma zakhele amadoda ake akufathi wanoma awuyindoda leume ungene mgogodla ilehlika liyakhuphuka umentweni yakho ube yindoda ungabe indoda ngezibuko phe kube igwala masesawumeli siyambonga nje kakhulu ndoba isibuko sethu sonke sinamasazi
1: no siyakuzwa baba siyabonga kakhulu baba danke khuluma njalo kubaba ukhala nangu baba undabandaba yazi abantu bakithi ke beqala izinto ezinhle kakhulu uyibona iziqhuba ezenzeka kahle bese kukhona abantu abafuna ukufaka nje unyawo siyafisa ukuthi ezintweni ezinhle ezenzekalayo kungabi khona abantu abafaka unyawo khona bafuna ukona izinto manje kugcina seqatshwana kanti bekukuhlade kwenziwe yibona abantu behamba kahle bezwana mhlambe siyafisa ukuthi ngaba khona ngisho ukuthula kungabi khona lalokho kube namazwi ashintshanayo labantu behamba nayo into kahle beyibona iyaphambili bese kuba khona abantu abafaka nonyawo siyathemba ukuthi izolungiseka yonke into ke kube khona ukuthula nje izinto zabo iqhubeka kahle ngithathe nangomunye la izwi sabona
3: aw
1: yes baba kunjani
3: ngiyaphila sala
1: sport ba lo idwala no rocks
3: idwala no
1: yes rocks
3: cha ngiyala sport hayi ithini siyaphole baba sekhethela impeli kwathi njena aza akhishwe impeshi
1: yes
3: bana akhishwe impeshi espera bana lesizwe ngikubona laba besikale kwazi abasaphuli yini eyayi lo kuda besikale basikolo
1: ona akho kodwa rocks awuzwakali kahle mngani noma ngazi kwenze njani kanti uvamise ukuzwala kahle angazi
3: yebo ngithi mtafana onkosi khona lensizwa abamshibiza ngokare bathi
1: yeah
3: yo luda isane masikolophi
1: yona
3: sikhathi ke sokuthi sinyane le faka phela ngaphela ngaphela support bakhe iqinise ukuthi yamkwelele Yeah.

0: ngosonke nje obuza abantu bayakukhulekela bayakubonga. Ongithinte Ndonga noma ukhulume nami. Mhlambe inamba ongithola kuyona Ndonga u-076 395 4900 076 395 4900. Yazi ngisakhuluma ngendaba yale namba yami ingathathwa ke labantu abawrong. Ngike ngafonelwa enye insizwa la. Yangitshena ukuthi une-account e-bank ukuthi. Ngathi mina hey i-bank iphi? Wathi hey une-bank lapha manje siyalungisa lapha siyabona ukuthi uyacharge la. Ngathi hayi anginayo lo account mina kuloyo ndawo. Awathi hayi unayo. Sizokulekelela sokusiza la. Wayeka lo bhekathi mina cha nginawo. Wasethi ena hayi ke le-bank nale. Kule bank ukuthi nakhona siyabona ukuthi akuhambi kahle. Ngathi mina iyiphi lo washo futhi athi nayi anginayo lokho ze i-account lapho. Hayi wathi kanti usho kanje. Eyi wavese wangithuka. Wathi gaga. Ngathi oh madoda. Kanti bekuthi lo muntu nje uthi yonke into iyarekhodwa nje ukhuluma kamnandi. Pho wasengithuka kangaka. Wathi nje bhadla. Leli sonto yini athi ngithuka khona. Yihuza makuthiwa ngokuphoxa uhambe kancane. Eyi ngahamba kancane. Sengithuke kanjeya. Eyi madoda. Izwe sabona.
1: Baba.
0: Yes baba.
1: Kunjani nkosi yami?
0: Sikhona nkosi yami kunjani?
1: Hawu futhi masweni.
0: Yes baba.
1: Yabona nje. Babunda ngikhuluma noShozi.
0: Yes Shozi. Yes baba. Kuphi nendawo Shozi?
1: Umngane emangangeni.
0: Oh yes baba.
1: Uthobani igama.
0: Yes Thobani.
1: Yes, ayi. Sonke ngicabanga ukuthi umthandazo wethu ubheke kubaba uNdonga.
0: Yes.
1: Uma ngaba umthandazile shothi ngaba uyena osuso South Africa.
0: Kunjalo, kunjalo Thobani, kunjalo.
1: Indoda esithemba kakhulu le manje.
0: Yes, indoda ongayithemba.
1: Ngicabanga ukuthi wonke amathembi ethu akuyona.
0: Alele kuyona ukuphepha kwethu ingane zethu. Impilo yethu yonke ilapha kuNdonga and ukukhombisile lokho.
1: Amen.
0: Siyabonga baba, siyabonga kakhulu Thobani, siyabonga baba.
1: Hayi baba, yabona nje ngiyafisa ngefiso zami.
0: Yes baba.
1: Ngelinye ilanga uma kwenzeka. Angisho ukuthi mhlambe ufanele enze kanjalo. Lapho ubaba unyazini afike acele asho ukuthi South Africa ucela ihlale kanjani ngoba njengamanje wonke amathembethi akuyena.
0: Kunjalo, kunjalo.
1: Mina ngisonti baba.
0: Yes.
1: Kodwa izinto ngiyengibona ukuthi bosondela kwashe bengathi izinto ziyenzeka.
0: Semphela ndaba
1: baba.
0: Siyabonga kakhulu baba. Usonti khona kodwa uyabona ukuthi kuyasizakala. Siyabonga kakhulu baba.
1: Ngibona kanjalo baba.
0: No, uqinisile.
1: Ngoba
0: abaleleli bethu abaningi basho njalo.
1: Amen.
0: Amen baba. Alright. Uthakaye lapha kuma Nazareth. Ama Nazareth ahlangene kumdedelwe. Hey madoda. Sithembe ukuthi bahlangane kamnandi umhlangano kaJuly. Hey kugcwele kakhulu ke. Uma uthola ithuba ke Ndonga kuyakuthiwa kuyacethwe nakhona kuma Nazareth. Nani ma Nazareth nimkhulekela uNdonga nje. Mhlambe ke kube nje ukukhona usuku isabathi uthiwa hayi umfundisi ukhulekela uNdonga. Izwi sabathi.
2: Yebo, unjani mfundisi wasethu?
0: Sikhona baba kunjani?
2: Ngikhona.
0: Yes.
2: Ukhuluma no-anonymous la uMasweni.
0: Yes, I know. Ukuphi nendawo anonymous? Usengoje noma zishaphi, I know. Hey, ngiyabona ushaya nje.
2: Ngikhona la emhlabeni.
0: Oh yes.
2: Mina ngixophuma kancane kuba mndonga webhoni.
0: Usheshe ubuyeke kodwa uma uphuma kancane usheshe ubuye ungayi kude kakhulu. Yes. Yeah.
2: Cha ngise ayisize la i-CPF ikithi ukusikhiphela labantu laba ama assist
0: aba
2: lo
0: abantu abanjani
2: abantu ama assistants baye itolo lezi zalizala abafethu laba bangaphandle
0: ya
2: sicela ukuthi kuke kuthi kusebenza laba bakithi ke kube ibona abama assistants ngoba manje sinenkinga nabo laba abama assistants. Ngingathi nje i-CPF isidlulisele lokho.
0: Hayi bayezwa kakhulu. Siyabonga kakhulu ba. Siyabonga.
2: Yes.
0: Right, siyabonga. Asibonge njalo nje ne match.

0: lapho muzu bathi brush elala hlomapena nepantano ecoshwe ugqaphashwa thuntu pende zakhe indonga sezababofu noma kanjani akwizi umeji Zula ngajama imapendi unalifuni brush uthi hey lelo brush openda ngalelami angithi wena walahla ngoba uthi ngelisapenda ngayicoshela mina ngathuntutha lezi ndongo uyibona zibovu ngayipenda ngalo lelo brush walahla uyayivake ngoku Right kulungileke ngokwara 2 sizoba naye umfundisi uhlophe sobe sikhuluma naye ngalo kwalokho ngizokunikeza umculo mnandi sithathe nezingcingo zakho ngalo kwalokho uzongixhawula mhlobo wami ngalo kwalokho nathi izwi lanamhlanje ngicela ukupha nje lona thola laphana ku Isaiah 40 verse 31 lifundeya kanje kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi bagijime bangakhathali bahambe bangapheli amandla Isaiah 40 verse 31 kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha bayakhuphuka ngezimpiko ngamaphiko njengezinkozi bagijime bangakhathali bahambe bangapheli amandla ishukuthini lento ishukuthi Noma ngabe muphi umuntu owehlelwa isimo kodwa mangabe ethemba uNkulunkulu lo muntu uza kufumana amandla amasha noma ngabe muphi umuntu obhekene nesimo njengamanje ngicela ukukhuluma naye namhlanje ebusuku ngithi noma ngabe isiphi isimo obhekene naso kodwa uma ngabe umethemba yena uza kuthola amandla amasha kujwayelekile ukuthi emtwini ophilayo njalo uma ngabe bhekana nezinkinga kube ngazuthi awekha amandla azowathola kodwa namhlanje ebusuku bengicela ukuthi umethembe uJehova khona uzokwazi ukwa experience lamandla bonke abamethembayo banikezwe amandla amasha ake sithembe uJehova namhlanje ebusuku mawa ukuthi kunezimo odlula kuzo Ngicela uthi uThemba uJehova namhlanje ebusuku. Nawa amazwi ngicela ukunikeza wona bonke abamethembayo. Okusho ukuthi empilweni yomuntu kuyenzeka kube khona izinto ezifuna ukuqeda ithemba empilweni yakhe. Ngoba lezi zimo zisuke zizobheka ukuthi uThemba bani. Kodwa bonke abamethembayo. Angikhathali noma besiphi isimo odlula kuso. Kodwa nanka amazwi engicela ukuvusela ngawo namhlanje ebusuku bonke abamethembayo. Bayanikezwa amandla amasha. Elawu mazo nje ngikunikeza wona namhlanje ebusuku ngicela uthatha nje incengo zakho sichawule sibheka ababili
1: ngicela ungichawule emhlobo wami ngicela ungichawule emhlobo wami
0: bonke abamethembayo bayanikwa amandla amasha izwi lomzansi molo sawubona
2: yebo sawubona babamagelwa njani
0: siyaphila sikhuluma nobani
2: Ukhuluma nomama Macele othandu awu laze langibusisizwe lakho baba ukuthi bonke abamathembayo uJehova bayothola amandla amasha.
0: Amen.
2: Nami ngisathembile kuJehova ukuthi leli dolo lami elingihluphayo ngelinilanga ngiyofinda. Siyabonga baba.
0: Amen, siyabonga. Bonke abamethembayo bayanikwa amandla amasha. Engathi ebusuku ubungamethemba uJehova. Zikhona zonke ezinye izinto kodwa engathi ubungamethemba uJehova. Molo sawubona izulu mzansi?
3: Sawubona my booty.
0: My booty wena.
3: Uyaphila my booty.
0: Ngiyaphila my booty kunjani?
3: Ngiyaphila my booty ngicela ukuchawula nami.
0: Yes my booty.
3: Ngiyabonga kakhulu my booty hlezi nawe papa.
0: Siyabonga my booty. Bonke abamethembayo bayanikwa

0: Ah, c'est bon, Kourou Koko. Thank you very much.
1: Papa, bye-o.
0: Bye-o. Bonke abamethembayo bayanikwa amandla amasha. Molo sawubona izulu eMzansi.
2: Amen, sithole sandala.
0: Siyaphila njani nina?
2: Hayi, siyaphileka nakuthina.
0: Sikhuluma nobani kuphi?
2: Ngikhuluma noThobile Mchunu la eNtuzu makaji.
0: Yes, Thobile Macingwane.
2: Awu, ngibonga amazi osifundela wona babamagetsi. Akhuluma ngethemba ubantu abamethemba uJehova. Ukuthi bayathola amandla amasha.
0: Amen.
2: Ey, lamazi bamageba angikhumbuza ngezinye izinsuku esezadlula ngomnyaka.
0: Mm.
2: La ngangilele khona esibhedlela eGreat Town.
0: Yes.
2: Kukube bamageba. Hayi kukube impela ngoba ngisho odokotela babethi mabeza sebezo la kulele khona mina embhedeni wami. Babefika impela abancincize babuke, babhale. Beshintshana.
0: Yo.
2: Eyi kodwa ngoba ngangimethemba uJehova phezu kwakho konke engangikubona kwenzeka ehodini engangilele kuyona.
0: Namhlanje uyaphila.
2: Ngangilokhuleka. Ngiyaphila bamageba ngaphuma. Ngiphila eyi ngangikhuleka ke futhi bamageba ngangeke ngikhule ngathi ubona wabona uhlanga
0: eyi madoda bonke abamethemba
2: eyi inkosi yami ayangivuselela lamazi bamageba akhinta angikhinta kuleyo ndawana ngoba ngangimethemba uJehova ukuthi ngeke kuphelele la ngingabuyelanga ekhaya eThekwini ngoba nje ngangisegreater ngathi inkosi ngiyazi ngizosinda uma wena uthandile ngizosinda ngithembele kuwe
0: aw siyabonga kakhulu mama thank you very much mm.
2: Amen.
0: Ukube wena wawungenathi ngabe safela endleleni. Unkulunkulu uthembekile bafuthu, Molo sawubona. Molo, yebo. Molo izilo mzansi sawubona.
3: Baba makhaba.
0: Siyaphila sikhuluma nobani kuphi?
3: Siyaphila ngikhuluma baba 15 hayi so qedile amageba noma songavalwa amazwi angaka
0: amen
3: awu qedile amageba siyabonga umfundisi
0: amen molo izilo mzansi sawubona
4: kunjani amageba
0: siyaphila njani sikhuluma nobani
4: siyaphila mfethu wangithunuka nalencwadi kathi futhi weminje namhlanje kuthoma ethemba
0: ayo madodana eyi madodana
4: yabonga kakhulu yavake ngoku
0: yayivake ngoku siyamakhona ndozi thank you very much uyayivake ngoku isikhathi 939 kuyizulu mzansi ku 98.0 baphila abantu mono sawubona izulu mzansi siyaphila ngicela umvalo umsazwe ngemuva mama nazoke ma
4: kufuneka ndizobe kavini ngicela ukuthola bonke abamethemba uJehova bayothola amandla amasha
0: amen siyabonga kakhulu Dombe
4: ngikufisa kakhulu
0: nazo siyabonga right kulungele isikhathi masika nje asiyibambeke siyabonga kakhulu kade silena ke umuntu ophuma le eMpumalanga province le endawona twa sekunda lapha eMbalenhle umuntu boyobereka nya ukufika nje ubona nje ngingena angikaze ngiyena sekha ukufika nje ngisuka ke le eMpumalanga province umuntu usha ama province nje province to province kulungileke soqhubeka ke nohlelo lasigwinyamathe masibuya ke sokubuya nomfundisi wethu ubaba uhlophe sikhuluma ke naye namhlanje senze kanje alright asibambe lo ukuze kukwazi ukungena lo sibambe kanje right nazokhe alright khona ungahlangani ke la ngazi uthi yini le oh okay nansi ingxaki like on right senze kanje

0: ngiyaphila, ngiyaphila njani?
1: Yes.
0: Ngiba ngonkulunkulu nje ngento ekhulunywayo lapha emsakazweni. Bengicela nje ukuthi mesehamba ubaba ephuma, ngicela inamba ngoba konke lo mina ngikhulumayo. Ungathi uNkulunkulu bekuhlelele mina. Ngiyadinga ngoba nabe nginenkinga yefamily yami, kunezinto ezenzekalayo kumina okumele ukuthi ngabe azenzeki. Kepha-ke ngiyabonga-ke, ngiyajabula futhi ngoba kade ngilele ubuthongo. Uma ngivuka ungathi ngivusiwe ngoba I need family deliverance, nginenkinga bazalwane. Ngicela-ke ngisize.
1: No, kulungile, kuswakele mama, uzoyithola inombolo. Cuphele ngepeni. Yes, cuphele ngepeni. Nangomunye la ebhala uthi ke yena ke amen baba Mageba uthi ke ngiyabingelela usizo lwe deliverance ulithola kanjani uma ushade nomuntu wesifazane obunaye since waba nempilo emile. All right, ngicela mhlambe kuzophendula ekugcineni. Yeah, ngicabanga ukuthi ilapho ebebephawula lokho ebade sikhuluma ngakho. Right, mhlawumbe ke kuthine lakho sogoqa Bishop, njoba abantu kuwukuthi bayathinteka, iba khona nendlela yokuthi umuntu akhululwe kulesi simo asuke ebhekene naso, ngoba suke kubona ukuthi isimo sakamoya.
2: You know Mageba, ayikho into spiritually engakwazi ukulungiseka.
1: Yes,
2: kubalulekile ukuthi umlaleli ekhaya azi ukuthi i-deliverance uNkulunkulu njengoba esimbulele into ezikanjena usimbulele zona ngoba uNkulunkulu unayo i-solution yalezi zinto lezi.
1: Yes.
2: Yingakho ngeke ngithi kubalulekile ukuthi umlaleli ekhaya uma ngabe ebona enenkinga abhekene nayo sithole umuntu Mageba one-grace.
1: Yes.
2: Yokukwazi ukumelana nani nento zokubopheka kwemindeni.
1: Yeah.
2: So ngiyafisa ukuthi abalaleli lokho bakwazi. Number 2, umlaleli omunye uke wathi wenze njani mawushade nomuntu ongazi ukuthi vele. Ayifuni lo muntu loyo usalusa umbandlulo ngoba uyamthanda umuntu wakho.
1: Yeah.
2: But ukuhlala phansi naye nakhe isikhathi nithole usizo.
1: Yeah.
2: Thole umuntu kaNkulunkulu ogcotshiweyo noqonda indaba ze deliverance akwazi ukukhuluma nani ngayo.
1: Yeah.
2: Ukuze naye ezozizwela futhi omunye umuntu uyakwazi ukukhuluma naye Mageba, ubhekise nje kwi-history yasekhaya lakhe mase uyi-understanda bese ukhulumisana ubhekisane nakhe yena so that nizokwazi ukukhululeka nonke, but ungabaleki ukuthi uyofuna i-deliverance wedwa umyeke umuntu wakho yena ngasemuva.
1: Yeah. No, kuzwakele. Sebonkulu, mhlawumbe ke Bishop abakudingayo njengoba nje ngiyanje ubuthinta izinto njengalezi abanye bazofisa ukuthi uqhube ukukhulume isikhathi sesibancane emsakazweni, bazofisa labo uqhubeka bebe nemibuzo ethize abangakwazanga ukuyibuza.
2: Okay, into ebalulekile Mageba, siyatholakala emahlabathini kulive RLM njalo ngamasonto singena ngo-9 ekuseni siphume ngo-11.
1: Yeah.
2: So ngomhla ka-17 kube kulesihlanu, hayi lo lesiyakulona kodwa olandelayo.
1: Yeah.
2: Siyobe sinenkonzo eqondene nokukhululwa kwemindeni. So umuntu konenkinga yena othi unento ayibona ekhaya emhluphe ekhaya, unenhlanhla yokuthi yena uzothola ithuba lokuthi ngomhla ka-17 ngo-6 ntambama iyangena inkonzo ye-family deliverance. Kulokhu ke Mageba, noma ubani uyazifikela a-attend inkonzo, mase kukhulekelwa abantu naye bese yakhulekelwa. So siyancenxa nje umuntu wherever yazi Mageba, abantu kwakwasuka abantu eLesotho, kwasuka abantu eRustenburg, kwasuka eLimpopo bekhala nje ukuthi lento engiyizwile ayisangivumeli ukuthi ngihlale.
1: Yeah.
2: Uthola umuntu olaye emlaza athi hayini kude. Kusayiyona lento yokuthi qhubeka wena ucindezeleke ukuze ungazi ukukhululeka. So kuningi okunye Mageba esilela kukho, baney'nkinga emshadweni, siyakwazi ukuhlalela phansi nabo sibonisane, sibanikeze i-marital counseling, kanti nabalungele ukungena emshadweni siyakwazi funa ukubalekelela sibakhanselishe, siyashadisa as well, senza nje zonke izinto ezingenziwa ngabefundisi. Kanti-ke siyatholakala ku 081 485 1936. Ngiphindele number Mageba, 081 485 1936. Siyacela ukuthi ke mawuza ku WhatsApp uvele uhlale kulona udaba, ungabe usalokhu mane ubingelela njalo njalo. Ngifuna ukuvala Mageba, kunomsisi wasemlazi mangaphosisi wakakhwela

nzi kunamba 85 la kwaMentshisi. Okay, kwaMentshisi. We have relocated kulaba bangakazi sesasuka lapha kunamba 65 sila kwaMentshisi manje just opposite to uFort Campster endlini ezimhlophe za kwaMentshisi. Ila izilomzansi likhona la uza khona uzithola khona ku second floor. Let's show khona sithi nje umuzi ungesitheke intaba yaseZion singena kamnandi kanjalo ke singena ngaphiwa guidance bathi ke umuntu okholwayo ngabe uyakholwa yini ke uzongishayela ke namhlanje ku 0604807164 sixoxe nawe le ndaba ebaluleke kangaka. Ngiyafisa ukuthi ke kuno wonke umuntu olalele le inyanga yesivuno uJuly inyanga yesivuno inyanga yokubuyisela kuNkulunkulu lokhu uNkulunkulu akunikeze khona ngokwamandla akho uyabuyisela noma uyanikela isivuno isikhathi sokuthi la wena mlaleli ophila khona bese uyahambisa kumpristo omkhulu akubusise lokho ikhona uNkulunkulu ezobusisa iqoma lakho. Izwi liveza ukuthi umulalela nokulalela uyabusisa ekuphumeni ubusise kungeneni uNkulunkulu ubusisa azabusise neqoma la. Ngifuna ukusho njalo ke namhlanje ku 0604807164 esikhuluma naye inyanga yesivuno ubani wena omphile unikele kuphi uyayi-understand le nkonzo yesivuno sicocela indawo namhlanje ku 0604807164 uyaku-understand ukubaluleka kokupha ukubaluleka kokunikela ukubaluleka kokuhambisa endlini kaJehova. Uyabona uma sithi uJuly inyanga yesivuno the first Sunday kahlehle uma kusa kuzoba namhlanje isunday yanamhlanje uma siyenza thina siye senze ebusuku inkonzo yokusa first Sunday of inyanga yesikhombisa inyanga yesivuno. Ake usho ke ku 0604807164 ukuthi ke cha Shandu say understand ake ngoba kunezwi engifuna nje ukulibuka kafushane la uma ubuka incwadi ka Deuteronomy ku chapter 14 uqala ukufunda lapha ya ku verse 22 incwadi ka Deuteronomy 14 uma ikhuluma nje okweshumi ngifuna sixoxe nawe ke mlaluzi womzansi ku 0604807164 ngoba le ndaba eyethu sonke futhi sidinga sonke sicoxa kanje.

0: zi ungesitheke indaba yaseziyoni ngibingelela lonke ibandla likaNkulunkulu ebusuku ngiyabingelela bonke abazalwane ekukholeni nasekuthandweni uKristu oyinkosi ephilayo sifikile ezweni lomzansi sifuna ukuthi nawe uzowuzwa umehluko ndoda kaNkulunkulu sawubona
1: asibingelele kakhulu nje umlaleli ehleni naye namhlanje wezwi lomzansi 98.0 siyabulisa kakhulu kuwo wonke nje umuntu othe wathi methinta iqosha lakhe lomsakazo wakhe wayesehlangana naleli phimbo njengamanje elikhulumayo. Bengizothi ke ungabe usagudluka lapho akwesithi nje ukuhlala nawe kungabe kusuku lakho lokuthi mhlambe kulenkinga obhekene nayo esikhluphe iminyaka noma isikhathi eside bengenzeka kube lusuku lokuthi ayidluliswe kuwe usho njalo ngelanga uJesu ethi lesijama sidluliswe ngifisa nami ukusho njalo ukuthi ngokulalela kwakho kuzokusiza ngoba sinohlobo lwabantu nowadays abagudi ekulaleleni kodwa ukuzwa cha abayezwa kodwa bona balalela ngoba ngithi ukulalela nokuzwa kuyinto engafani singakhuluma nje ulalele kungene ngala kuphume ngala kodwa umuntu ozwe kahle uyondleka ilokho akuzwile ukuthi mase kufika okunye kungabe kusaba nendawo okungangena kuyo ngenxa yokuthi uzwe kahle okukhulunyekwe sizosho njalo ke nathi ke namhlanje basiveza noma sikhuluma ngokuthi inkonzo ezinkulu lezi abantu nezenza abantu baphume emabandleni noma baphume ekukholweni even nasekhaya nje khona abantu indaba ezitha mangathiwa kunokuthile sifisa ukwenza ekhaya sizohlangana sinyamakhanda sibone ukuthi senze njani kube kusuku lomunye senigcinile ekhaya nayo siyofika ngesikhathi lesofika ngasi ngoba ubalekela nje ukuthi abe ingcenye yalenkonzo esikhuluma ngayo ukuthi mawumuntu ukuze nawe uphiwe ufunda nawe ukupha
0: 0604807164 ngiyafisa ukuthi ke umlaleli uMzansi ayasibuke le ndaba incwadi ka Deuteronomy ku chapter 14 verse 22 ethi nje okweshumi ethi ke la iqala khona uyakunika ngokweshumi kwazo zonke izithelo zembewu yakho lokhu okuvela ensimini iminyaka ngeminyaka ukudle phambi kaJehova uNkulunkulu wakho endaweni ayakuyikhetha yena ukuba igama lakhe lihlale kuyo okweshumi kwamabele akho nokwayini lakho nokwamafutha akho nokwamazibulo akho ezinkomo zakho nokwezimvu zakho ukuba afunde ukumesaba uNkulunkulu wakho njalo uma indlela ikude nawe ungenamandla okukuthwala ngokuba ikude kakhulu nawe indawo kaJehova uNkulunkulu wakho aya kuyikhetha ukuba alibeke kuyo igama lakhe lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekubusisa uyakukwenana ngemali uyisonge imali esandleni sakho uye endaweni uJehova wakho awuyikhetha uthenga leyo mali intoni umphefumulo wakho oyithandayo izinkabi noma izimvu noma iwayini noma uphuzo linamali noma intoni phefu wakho okhona phambi kaJehova uNkulunkulu wakho wename wena nabendlu yakho 0604807164 okweshumi kaJehova kuhanjiswa nje mawubuka babuphewa lapha incwadi yamaLevi chapter 22 sikhuluma nje ngendaba yomkhosi wokunikela ukuthi isikhathi lesi sesivuno ya incwadi yamaLevi lapha ya ku 22 ubuverse 29 ithi ncane ihlabela uJehova umhlatshelo wokubonga niya kumhlabela ukuba namukele uma sisipha mfundisi wami noma ake sicoxe kanje uma sihambisa isivuno la uma kuvezwa ngensimu noma ngamasimu kuveza ukuthi indlela ubaba uphewa aphila ngayo ngenyanga yesikhombisa oyinyanga yesivuno kufanele ukuthi ahambise ngayo umnikele kumpriest omkhulu uma ngabe indawo ikude izuliveza lokho uma ngabe indawo ikude uyothatha imali uyigoqe uhambise yona noma uthenge ukuthile ozokuhambisa uma kuukuthi unekagesitune unemfuyo wena uphila ngenkomo angeke ukwazi ukuthwala inkomo uyise lapho
1: ngoba kukude
0: uma kukude ngoba kuya ngokuthi umpriest omkhulu ebandleni angithi we've got archbishops we've got bishops ahlukene amabandla khona ebandleni ekhulu elizala iZion konkonyana kunomengameli akekho ubishop akekho archbishop kugcina kumengameli sizwile ke ubaba unkonyana ukuthi uyaphinda uyathunwa ngomhla ka-10 usizweni now uma nisa lokho kwensimu yakho lento abaphewe iveza ukuthi indlela esiphila ngayo uma ngabe umzalwane uya uthunga amaphinifa noma uya uthunga amasudi noma wenzani le ndlela ophila uma ngabe umakhi ufollow ma 18 thizeni uyabona uma kuwukuthi kwa 18 ukuyithwala uzise la okuhlanganwa khona
1: kukude
0: wena uyothatha imali uyifumbathe uye la kuhlanganwa khona bese uthi ngicela ikhona nendawo eseduze engathola kuyo isaka lika simende angithi yabona bese kuthengisa kalika sime ukuze kiyobusiswa ngoba inhloso eyokuthi le ndlela le ophila ngayo uNkulunkulu ayibusisa uNkulunkulu indlela azoyibusisa ngayo ukuthi wena uyilethe endlini kade uyazothola isibusiso uyazi baphewa uma ngisajula ngale nkonzo esikhuluma ngayo kufika kimi abantu esiphila nabo emhlabeni besiko impilo elithile sike sibabona ukuthiwa i-gift of the givers ubabona beshayisa abantu layini benza amasobho impela aphilayo kulethe izinkwa kulethe ukudla ukuthi bazodla noma ikuphi la bakhona ubathola.

la benza inkonzo yokupha kukhona konke abakuzuzayo ngithe masixoxa uthuma lokwezana wakho babuphewa uma sixoxa uthi yazi la sisebenza khona kuke kwenzeka bafika lelo siko thi labantu lababuza ukuthi nibangaki la emsebenzini basho wasekhipha imali wathi ngicela ungishintshela le mali wahamba wayishintshela le mali kushuthi bebewu 80 uthi wakhipha o50 rand ngamunye kushuthi ubeshintshe balela ko 800 wonke umuntu ubefuna ukumfuma bababiza beza kuwe ngathi mina uyazi ukuthi ubenzani ubenza le nkonzo engikhuluma ngayo inkonzo yokunikela noma inkonzo yokupha noma inkonzo yokuhambisa kweshumi kukaJehova because uthi uma lo muntu nomunye wabamba wamukela njengalokhu siyalibandla babuphewa ukuthi alikuhambise endlini kaJehova isivuno njengoba sikhuluma ngenkonzo yesivuno 0604807164 okweshumi noma isivuno noma inkonzo le ebalekile ngifisa ukuthi ke

0: yabona ke uma sithi ukube bewazi akufanele bawuphewa ukuthi umzalwane noma ibandla libone sengathi uNkulunkulu akalithandi, libone sengathi liyantula ngenxa ukuthi kushode nje ukwazi ukuthi kufanele banikele. Mhlawumbe isiyalo sakho mfundisi wami ngokunikela noma ngokuunderstanda inkonzo yesivuno. Yabona because
1: izwi lomzansi
2: no awe sithi nje mhlambe before siye lena le akwesiqale siye kuyona le yokunikela sibuke yona angeke ngichaze ukuthi kuyini ukunikela sesikhulumile khona iphutha engifisa

0: ukuthi singalenzi before nje siqhubeke nama verse nayo yonke into leli phutha lokuthi makufika isikhathi sokuthi uyonikela angiqale nje imalini nakokoko singakhuluma ngako ndabe ezide nomlaleli ungalenzi iphutha lokuthi makufakwa umnikelo oyimali esitsheni sokunikela bese wena uthatha ushintshi lapho ngoba iphutha elizokwenzeka uzothatha umnikelo womuntu oqanjwa amagama umnikazi wawo ngezathu zakhe ezithile uthathe ufake esikhwameni sakho noma wenza ukuthile ngawo bese ekhaya kudaleka isiyaluyalo
1: mala mfundisi kukhona into engikhumbuza yona uyakhumbula uqala ukuthi mawunikela kwakeke imali ikhuhlo ngomlotha
0: kwakwenziwa impela namanje abanye basakwenza
1: okay
0: ngizama ukuveza lo ukuthi kunabantu namhlanje ongathi mawumtshela ngokunikela athi mina ngani nganginikela esontweni since nganikela ngaphela umsebenzi ngaleso sikhathi angavezi ukuthi ngesikhathi enikela wathatha umnikelo womuntu kanosefaka isiyaluyalo emalini yakhe
1: noma uthathe insizi zomuntu
0: ukukhulunyelwe lomnikelo siye sifundise ukuthi mase siyonikela akusafani nakudala fina sikuveze lokho akusafani nakudala uma ufika uguqa ukukhuluma eshumeni lakho mangise siyafundisa ukuthi mawusuka ekhaya suka nomnikelo wakho owazi ukuthi lo uyonikela ngawo noma ungafika bebeka ama million wena lo wakho unqume ngawo ukuthi ngiyonikela ngawo ungadidiswa abantu ngaphambili ungadidisi lokho kuyokwenza ukuthi into yakho iqonde ngoba wena unalento yokuthi uyazi ukuthi uyokwenzani ngifisa ukusho njalo ukuthi kumuntu namhlanje olalele othi mina ngisoze nganikela ngoba kwenzeka u1 no2 ithenda yami yaphela mhlanga nginikelile cha likhulume ngiqinisa ukuthi walenza iphutha wathatha nawe noma wacela ushintshe ngizothi nje kumuntu obenenhlanhla namhlanje wasilalela abatshele nabanye ngoba abantu siyazi sekusebusuka balaleli ukuthi mase ufundisa makhumalo emnikelweni ebandleni eksodus uzubatshele ukuthi ungakulenze iphutha uthathe esitsheni esekunikelwe kuso iminikelo yabantu lento ke iyafana angikwazi mina ukufika nenkomo mhlambe isithole mase ngibona iduna mase ngithi lomnikelo weduna sengiyawuthatha ngiwenza ushintshi ngiyaphambanisa cha awukwazi Kipa iduna lakho wena unikile ngalo. Kipa imbuzi yakho wena unikile ngalo. Kipa ishumbu lakho lika bhontshisi noma lika mbila unikile ngalo. Ushiye kanjalo uyobona uyobona. Ngizama ukuveza ukuthi ke lento okunikela ke ihamba kanjalo ke. Sesingawafunda ke amavesi siwafundele kodwa ukuthi sesigcwalise ukuthi sesi understand sile ukuthi ke masinikela sinikelelani sinikela kanjani siyenzelani lento asiyenzeli umfundi asiyenzeli futhi ukubukwa kodwa siyenzeli ukuthi emphefumulweni esinawo langaphakathi eveze ukuthi langaphakathi khona abampofu khona abafelokazi khona abantu abadingayo khona izintandane lithi iBhayibheli khona nabe ngesibona besibaya ufuna si understand ukuthi abazofika bathi mfundisi sixakekile omakhelwane bakamfundisi omakhelwane bakamvangeli wesebandleni lakho abazofika bexakeki abanye abazi ukwazi ukuthi basizakala sizosho njalo ke namhlanje nake
1: 0604807164 wechaza umfundisi awuthatha ushintshe mhlambe bawuphewa kuyadinga ukuthi silungise nalo leyo narrative eyokuthi usaveza the very important point eyokuthi uyakhuluma nomnikelo usuke ekhaya yonto engayifundiswa esalo sami leyo engiyibambile nje mhlambe sikulungise waphe ngoba aba ngenxa yokujwayela ngiyabona lento yeyitayela noma lento yokujwayela into babona abantu yenziwa abantu abafunda ukuthi uma uphethe u50 rand shintsha imali yakho usekhaya ngicathi uveza lelo phuzu mfundisi
0: yes
1: noma la isitolo la udlula khona shintsha imali ibe yile mali ofuna ukuyonikela ngayo uku avoid lento wawuphewa akho.

0: Thixo ngiyabheka kuwe yabona ke zihuma kanje besisho kanjalo laphana kwa Joe last week zaloku zithunuka nje kanje ya 0604807164 inyanga yesivuno mfundisi wami ngikuhlela ma David usayiveza le ndaba yokuthi kukhona inkinga bakhona kulento yesivuno ekuwe baba
1: ya no noma esashi kungeyona inkinga kodwa siyafisa ukuthi ngoba abantu bonke umhlaba wonke bayazi ngisivuno ukuthi ezinye izinto nje ziye mhlambe zingachazeki kahle noma nathi singesithi sichaza kahle kodwa siveza esikubona kuyikona okungasisiza ekuthenini ke lokho esuke sikwenza sisuke singakwenzeli umuntu othile kodwa sisuke sikwenzela uluntu lonke ukuthi malisizakale ngoba silinganisa nje silinganisa kahle ngokuthi awukwazi ukuyocela isibusiso ngento wena ongaphili ngayo isibusiso sicelwa ngento umuntu aphila ngayo so leyo nto wena mawukuthi iyakusebenzela uya ngayo awukwazi futhi ukuthi uthi ungenayo imali basihlanganisa unemfuyo ukuthi wena usungakwazi ukuthi ube nokuhlukile kunalokhu onako ngifuna ukuveza ukuthi nala mhlambe makuthiwa kuyanikelwa nje okuhle imakunikelwa baziyafunda incwadi ifunde nezokunikela ifunde makunikelwa before ngezwini ngiyayithanda ukuthi abantu abasuke mhlambe indaba ezithe nomlaleli ekhaya abasuke besiphathele inhlelo ezokusifundela nokusikhuthaza le ukuthi keep ukukhulu osuku nako engathi lo gama ngathi lingadukwehla kancane umuntu unikela ngohlamvu lolo asuke nalo kungashiyo ukuthi uyagodla ngoba mhlambe wena uyaziyo ukuthi usebenza embulini ethile eholela kakhulu kodwa wena isinqumo sakho simi kanje kube sengathi awusenzi kahle lokhu kugcina nalabo esuke sithi senza ubuhle kubo bagcina ukukholwa kuphuma babuke okhiphayo ukuthi usibanibane simazi wakhipha ongaka yabo inzondo nje iqale ngoba lento iqala nje esweni lokubuka ukuthi siyazi phela ukuthi obani benza kanjani yini namhlanje shuthi ke sekukhona mhlambe inkinga ekhona angikho ke lapho ngizama ukuveza nje izinto eziningi ezincane ezenza nje umonakalo ogcina nje ubamkhulu ebandleni kube ngathi khona ukuronga nakukho ukuronga umuntu nomuntu uyayinqumela lithi ke ngilanga mofu iBhayibheli lithi

ngaso uma ufunda lapha ngithi incwadi ka Luka indaba ezitha u6 unumber 38 la khona ithi pan khona nyakupiwa lithi bayakunipha esifubeni senu owesilinganiso esihle esingaxutshiweyo nesingaxutshiweyo esichichimayo ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani nakulinganiswa ngaso. So lento ke yesilinganiso isho ukuthi mhlambe wena unako imfuyo, unazi inkomo, unazi imbuzi, mhlambe kula ku 200 500 lokho nako kumele ke isilinganiso sakho silingane nokwesilinganiso sezinto onazo. So shuthi iyasho lento ukuthi mawune inkomo uyayikhipha inkomo, mawunembuzi ukhiphe nembuzi, lokho isilinganiso sento onaso isona olinganisa nawe ngaso, ngoba lezi zinto kuNkulunkulu usuke uNkulunkulu ekuphile noma ekunikile indlela yokuthi lento phila ngayo bese ithola isibusiso, ngoba abantu abaningi isibusiso sibalahlekelile beyicilile izinto ezinhle bayifumana, bese beyifumene zabenza futhi ukuthi bahluleke futhi ukudumisa uNkulunkulu ngenxa yezinto abayicela uNkulunkulu, mese uNkulunkulu eyabaphuca noma eyayisusa kubo ukuze baphinde babuyele kuNkulunkulu, ngoba awukwazi ukucela into mese ikwenza ikuphazamise ekukhonzeni kwakho uNkulunkulu. Isibusiso uNkulunkulu akunike sona kufika isikhathi-ke namhlanje masikule nkonzo esivuno kuyinyanga kaJulayi yokuthi hamba uyobonga uNkulunkulu. Noma siyalifunda iBhayibheli, uma ulifunda incwadi kaSamuel lapha eqaleni lithi babenyuka njalo behamba beyo bonga uNkulunkulu. So ngokuyitshalo zabo okwazi athi lo ongena, ngifuna ukuyiveza kangconywana kale, ithi ke lo ongena lutho wengena mfuyo engena lutho nendoda yakhe futhi esinako yokudikibala kuye, kodwa wayinyukela entabeni enyukela yena ukuthi ucela ukuthi uNkulunkulu amuphe umntwana, naye lo mntwana mese emphile futhi ophinde ambuyisele uNkulunkulu. Ngizama ukuveza ukuthi lezinto esiyicelayo uNkulunkulu ngelinye ilanga kuyofunakala futhi ukuthi siyibuyisele kuNkulunkulu ngokwesilinganiso uNkulunkulu akuphe sona, nawe futhi enza kanjalo. So ke asikwazi-ke singayifundi incwadi, asikwazi ukuma singalifundi iBhayibheli, ngoba iBhayibheli liwumyalo kaNkulunkulu. Noma-ke bengaqhamuka abanye basididise, kodwa sikwazi ukusuka entweni ebhaliwe, entweni futhi esiyibonayo ukuthi uNkulunkulu iyamsebenzela. Ithi ke ukhona ohlakazayo nokho uyayunezelwa kakhulu, kepha ogodla kunokufaneleyo ulento ubangelwa ukuswela kuphela. Umphefumulo ophayo uyakukhuluphaliswa, ophuzisayo uyakuphuziswa naye, ophuzisayo uyakuphuziswa naye. Ngofunda incwadi yeZaga 11 unumber 24.

0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Ngibingelele siyabonga Mtjwara. Umuzi lo kaNgcobo inande emaplazini. Ngiyacela bhuti wami, ngisacela ungidlalele ingoma yama Soul Brothers, ingoma esihloko sithi Mama. Ngiyacela bhuti wami ungitholele leyo ngoma. Eyi, ave ngajabula kabi, ngabusiseka nje. Ngiyacela nje ungidlalele ngempela leyo ngoma Mtjwara. Mtjwaras, hawu siyabonga ma Mtjwara. Mr. Mtjwara, ngiyabonga futhi, ngiyabonga baba.